0: Thank you, Sanere, Reverend Sanere, for the prayer. For malo atu ai lotu pe mo e hiki hake ai fatongia pe mo e ngā aue o e ahoni ka e ata e whanga ai a ke whakahoko ko hea ngahi ngā aue ko hea ngahi fotutu u te tau whakahoko pe te mau o atu heni whatawang pe kene o mai Merino kene o mai a Kororia mo Langilangi ki he otua pe a rere iai mo e tau ngā aue foki ko e hoko e tau polo kalama o sieni o wiheni whaifkaugo e nia ke whaihatala noa ki ha whakataha i Mangere. Tau te whito a te utewa tu koe ni ki he whiri wharearea i Novema. Pea uke ai e whakataha e tuku ia ki he tikoni ke neto ki whamatala. Uke ai mo e kau whakaafe he ahoni ku o whaike ai ha kore ke nau kaumai ki he polokalama. He oku teu teu ai fili pe ku ia e na e ko ni hi ko ki loi pe ko no mo ni e pe kai ka ku o mai nga hi me ke ta wa fe ai o fili ia ki na tolu pe a ku ia i mo nga fra hu ai ni ta mai o spe fili pe na puli ta ri at ke fili ho no pe ko tu be e ka ke pe he ka ko tu be a ko ka kai ni te na hanga o ta take atu ki ta tolu e kakai e ni tēnā hanga o whaki ki tau tolu, mo langhaki ki tau tolu, ki tau hoko, ko e kakai, pia rerei mo e tau tu whakataha, ko e whakatau taha, mo whakatoko lahi. Kai kehe koe ngahi whainga maari e, pe ko tui pē, e ke iai e ngahi whainga maari ko ia, mo ki tau tolu, ko e fia finia. Ha watu lewa koe ki he ono, iyo, ni mātou noa o gai e whakaafma ke he ko awha anai o kuhau keneti mo e ko haika keneti whanana ki fualu kuhau pia mo anai awha anai tanga noa ko hi o gai e nangahi fotu whai mo ia ki wharearea pata ala taipe ki he tau ongongo osi e tau ongongo Peta ola tu ngai pro kala ma maheni o e fef pule lulu ta te fito on fa mal ala ngai nga u e mga fo tu tu i loto o e community mga u e ko ia ke community o tai pe ki tau tolu ki he pro kala ma ko ia a maka o tonga rewa e fia fini u ki makehe a e pro kala ma maka tonga rewa o kui tahiti a e pisope e ia pia mō ano kaunga ngā ue, uheina tu i fua, pia tēnā whakamawhola mai mi ai pego uhi ko e taimi, e kamata wāwe e porokala mā ia i he tātaha. Ko ia ko tui pego mō tolu ko ia whanau mai ki he porokala mā mō hūtala, mō e whafofa ko ia o mai, e he pisope, pia mō uheina, pia i hen pe foki a a vela ia pe mo a maka o tonga rewa ke na kaukata tai pe ki pol kalama ko e fasi mana koa e hongfulu ki tu e pe ki hewe mako ki kamata wawe foku hi na nau kai kai ko lele lolo e nau tala noa tau te fito a whakato tolo goni na nau fai e o ki Tahiti. O lele tai pe tau programa wau ki he maa ai aho. O atu pe mua, ai ki fasia koe ni ke whamawhana aki pe, pe osi, pe a tau o milewa o hoko atu ai fratongia, tatu fitu ai tala noa koe ni pe moe tiko ni. Luifa.
1: PMN Thomas.

kehe, pea kamata mea i hono whotu a ngahi ngā aue ke tokoni ki ngahi whamiri ka ngata pe i he e nau lotu ka koe whanonga i he whanua koe ni. Wiki kua sina whailonga i ai e ka e ngā ia a e whanau wiki a ECL pe koe oange whainga maari e koe ia ki he whanau wiki ke nau kamata mai. Pea kou taitari fia fia heni a kuirei koe tare kita ia o e porokalama koe ni ECL. Kuirei malomo e tamai ahoni pa malo no tari a e whakaafe ke kaumai ki he porokalama. Malo tau lawa. Ue, e kuirei o kuongo atu ka e tau hangatea uke ke ongo e tau e tau polo kalama ki tau tolia ki a kuirei. Kuirei, uke ke ongo atu hame ai e, tuke e toi taa e tau fasi, ka tau te foki ange e ku mau. Mau fui whakanofunofu o ia, koe ke ilonga hamea.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Hoi mo kainga, tu mua ke fwa fi loa ki atu e fwa hiwa koe ni koe story to tell. Pe koa fwa tala noa ke tala kohiwa, na e fwa uia mga tuunga i angahi au shia, a ki whamiri e tolu, i ena ufononga koia o e huhu malu i. A ngahi fwa fihu ia, a ngahi iri fia, mo ngahi veive ua, pe aonga a huhu koe ni. Story to tell. Hiwa he tahene koia ko Betty Ann, koe mafa tukituki o e fatongia o e mo ui. Neongo koe si fanga ki konga toto a eni o ku huhu malu ka koe whakawhihu ia pe he ofa. Ko i ngahe whiwhiri na e whai e he mātua i he mo oni mo i mahu i ngā ia he nau whānau. I he taimita tau, ko hai o ku pōpō mai mo toko ni mai ki whanki i mātua ko eni. A story to tell. Ko ha tala noa ke tala noai mo ha whatongia ke whakakato i he ofa.

0: Ko Friday ita nga hei mea rea ia he ahoni piku haa kona upe hei ai. Ko sai ange. Tatar fifi hei ni a maka pailat. Ko ki lawe pe ki he taimi koni uktau hei ai. Oku... Ese. Lahe nga hei tō waki. Wai lawe kau pāra ngi upe hei. Ngai carrots oku. Tangle mai o mi ki tau awhi ai. Maka?
1: Maka?
0: Oku, kosu pe oku eko e tau pulgalama.
1: Pulgalama.
2: Ke flipo mara tau mau ki
0: kati. Iyo, mara tau lau. Koe ki lawe rupe ki ngahi mea koneu tuwa ki mai e ngahi wha i whakapolitikare ki he he tau. Whono ngatu koe ni?
2: Kulupu kekehe pai ngā ue ki ai ke sio ki he utafa aki kekehe ka koe koe kufi sio ia ki ai koe hae ngā hi polisi rahi fuke ngā hi polisi ngā hi faha i kekehe okutukuange mai ke taipe ni ke te lau he kakai kou nau fai fili rato kwhai mea nau ngā hi fili tau ata ina ke fata tau ke ngā hi polisi e Pau mau inga e, ai ngā te whakea koe, koe te whake tōke taha. E Filipo tau whakato ngai, me tāna tuhinu mea tau patau kāinga. Oku, ai ngā whonga kou tau whai ake whiri, e? Whiri e ni ihi, whiri e ni ihi, whiri whaka whāmeli. Whiri e ni ihi, whiri pe me he, me hape koe pāti koe kona e. Kamata whiri mea, tāre ni hape, whiri pe whiri pe he, ai pe i, a wangi. Tatau ai pepe koe. Ko tui pepe mau inga peke ilo. Koe hae polisi keke e ngahi. Pati keke. Pe a toki tau tae na pe mea e whiri. Ka koe koe. E tea koe. E mea ko oku ki i lahe ono tala ngai tae mizi koe. Ta wha aki whakai mi koe i sini. Ta tau ne fito peke i he. Unga oe koe swai ki ai. Koe polisi kone ai. Ta wha kone ai tau. Ta dai koe Winston Peter. Mea mo e. Policy for a labor for my but my winger and to get as my go go ni the to get five free or as my get that love love the ki u me a go u kano kato go go policy go ya free port
0: yeah we have go no no that I mean relatia go ni ta ki love be ki na e go na as my Winston Peters Pea, ko ilo pe me kuhiri, naka ke tau fuku o afe he tangata koe ni. Ka kwange, o kua, o eni he taimini mo e ngahi mea ia, o kua ngorele ia ka tau tu. Hangi koe ni, o ku tala noa mai, ko tau kāsini. Koe mea ta hange koe ki wholau mai koe koe kia hawisa. Koe hinga ne pe ia, koe ngai whonua ke he ia, koe ki whawhi kainga aki. Kau nau lau nga tau wholau mai ke whonua ni. Te ki lau mai ai,
2: Mata. Ia. Koe Kau tipe mahu ingat kita sih ke, ulah fakir polisi, poin itu tu kau ngambil polisi ke Winston Peter. Kau kata aku, di luar fakir mereka fakau aki kau mahu tahu kau pasti fikir. Aku, kau mahu ingat kau tu kau ngawi kiai, koe koe koe koe tawhaki koe lau koe ke citizen ni sai ai koe policy fokou ne koe ke nofo taha ye ke immigration ni ne policy ka wari ke citizen ni opehen ka pate na koreanga pia tene fie ma o ei a portfolio koe koe ke immigration ni ke ne tonga e ne tawhaki ma ki e mea hua ki ai ka tawhaki ke citizen ni ne pehe he kei ngufua ke whiri ha taha ye o koe ke citizen ai ko ka ko na to ko lo donga fili ko ta bi ko fili ka o permanent resident eh ai ko ko bia fo ko to ga wi to pita be ko tu ko e wi ai ta to ko pas fili ko to la ta ai ta to ta ke no fo aki ai permanent resident be ko ngo fo no fo no ame ai ka de fili ha ta ha ia o ku te ke ke si chen ula ki ia ko va hanga ma lo lo ko super innovation he ka te ngo fo ko ki ke e ke to entitled ke super innovation ka pa ke ke si chen be ha no wa pe to no le ba ki ai ko e ko e fresh hole ko ko ke te ke te si chen ni ko ta o ni mo me ta ko de ma wa de pe pa ai de hiki e ia a ta o a ngo fu a me ta o ni ma ke ta o e ho ngo fu fo me la la he to o ko fi ma ko ke ki si o fi ko fi ka ko me policy ki na Winston Peter Pele to ki ri ma le vai e foi mea koko de pe ko ki na to ko pasifiki ai ka ko ko wi a la ia ke e o mai ta visa ka ina pasifiki ko na to ko pasifiki lo to ma no fo ko i New Zealand ni te le wan e fai ma ari ta e wo ke fai ria na o permanent resident to pa na o va e pe ma le vai ke ke ke fai ria te pe pa e ta wo ko ia ka ti po ti kita me no shilan he o si ta wo ko ne to mai fai ma ari e ka te fa fa a aha e fu fai nga da we to get the fuck my thing get the fuck my get no shilan e he policy ko ni ko e a won sto ni le mo ne pe he te ne te ne fora ta e ka o ma ko to pe ke na ke na fai na pe pa e fu i fu ta e wa ko ni ka ho ko e ko e ko ta fa ki a ko e ki he policy ko e ko e ki ha uta e visa ko e mi he na i fono e basi fiki ko policy e ta fa ki le pa na nga tu wa ko mai ko e mi ke na ka ku a ki fo fiki ki fo gai e ta fa ko e ni shoot face pe ko Winston Peter e fa ke ko na pe he pi e mai na a lengo ku ostala ke policy ko ti ke si o ya u ase policy ko ni pu ko tu mai policy ko ni ki do a ya ku ke tala no i be ke ke ke o maha pepa ke pe ko tohi e, po te tau ki he ngahi o ngongo tuk mai. Hei a, e flipo koe, ka ki me e ko toka hao koe ki a i, a, pe a mokta tole tau kainga koe pasifiki, na rewe pe kainga tonga, ke wakai i whakarele i ange ngahi, ngahi, polisi koe ni ufai koe tala noa koe ki a i, pe oku koe ha, and the impact to go high the we see a go get out to ki ka kai pasifiki a ya time mi ta be ko ko te plan a business no I and you shouldn't face which will be done when they go down up and I'll hop on my own o ma we portfolio ko ya to hand any we see a get out kai na eh he ka wiloi a me he ta ka kai ko ya wa fe wa tolu tola hi ka kai pasifiki ka kai tosi ye ni wisi ko ni ka kai tola ya pito he ta ta over to fakir tu fakir fa mano afo ka fiofi ya ya ta tola hi ka ai na me pasifiki pe ko to ovai i to ta ki lo ai ko fa ka fu fu ai ka ni ke mai fu ke na fika ko ni ta i lo ko hai ke ya ki ta to o ku ke oxygen ko hai ya ki ta to o na permanent resident aia o fa patonu guia e polisi go dige ne ke ne wesi a filipo e ga fica ko ia e mo ni da uilo pe au aki ai ke ke imagino ko tau kai nga ai ko ha me go e wesi a o ka hoko ai ga polisi go ni hoko ko e a polisi a ai pure anga e o se filipo ia no bo ga e filipo ki la via tu pe ia ta ki kai ni ko mai ge policía Winston Peter.
0: Sepe kona ki taulere atu he mainani pe mo katopo tau tata anobe he ulahe nga hei fotutu mai ae mea. Pe ko fifia wange toka nga ma Winston Peter si ka tau tolu he taimini. Koe taimi kona hangi uki fra mahu ahu. Kai kai maha koe tunga maha kono taimi lerei pe ona ni. Kai malo pe to maka e kau mai ki he ki he polkalama. Kai ope te fiu te te mai pe ki he kahau e te fai pe ta ki ta no pe ni mo ho ko atu. E te hamena ki toka ngai maka? E kai?
2: Iyo, mori apito e fripo pang aku ai ke te au o mai no mo fua pe ke tai fili ke te teo ke fai fili ke te tau ha mare mo ngai Ka te awia o ngulahi angi ai wisi a ia i he toinga koe ngai polisi i he ki polisi kone tāko whika waki pia moe anko whainga maari e tāko e ua ki ka uwa.
0: Koe?
2: I he lere loro a moe lere whakaloku fua ki ngai lahe e wisi a ai pe a pautan piki whamata pota e angai tau whiribu e ngai mea pe mo ai mo tau lau e ngai polisi ki mahino te mahino an pe a ko whaampe koe ko te ia ga he a grupo ke he o community una o una te te o hanga inga o ke faka hoko ki he tau ke tau ka inga ki te mahi no ani e fo ga Filipe ga inga dai pata o le sita ke grafiri o ia be Filipe
0: e malo bito maga baila te mo gitara no be ki he nga hi te te o to ia ki he Filipe
1: malo bito maga ka mai ki he

0: tae tu nā rua tūnu ku afe, me tau ngahi o ngongo me he kolomua, ua ringa tōni ki aho ni marotai.
1: Mano mala mane ho e ki pia malele a e tonga kotoa te mo me mai ki e tau hoa o ngongo ko ia i he fiasi pule lono ko e ni. Ko e ulua ki, ko e lotu whakasitai ma e o ta mai ki tonga ne fili ki he New Zealand Secondary School team ko ia e ua noa wano. Aia ko Julius to in mata pa pe fo kala i fone ka moto. Na e whahoko e whaifekao, whaifekao kisione whinao. Whaifekao e wahenga koe ni o welinga toni bea moe kainga lotu ko ia o Wesley. Ai lotu whaafeta i bea moe tala monu ma e ngota mai ki tonga koe ni ko fili ki he New Zealand Secondary School team. Ko Julius to in mata bea moe la i fone ka moto na e whaile i bei welinga toni. Na tupu hake pehi e si asi, ai ana hi fonua me ni ai a e na hongo kui aptanga pe amosione palu pe pe foka ta baita ka moto mo kismasi ka moto o kamata i he si asi ko e ni. Ka ke na kamata a e ke mi a i he wikeni a ki Hamilton pe a o ku kamata e se ahui i he falaite ko e ni. Ai a kamata e falaite pule lulu wikaha o pepe foki ki he sāpate o wike kaha u. Ai au te ufolau atu a onga whaamiri ko e ni, Julius pia mō laifone, i he falaite ko e ni ke pou pou ki he tini pepe foki ki he ngāo e kui au whahoko e onga tamai ki tonga ko e ni. Ki whahofonga e pia ka inga tonga ko ia o inga toni a tala monu ga Julius toi mata pa pefo ka laifone ka moto. Moi timi New Zealand Secondary School i he whea o hi ko ia i he ke ni. Ko iwa ko tuku mai he meia ko ia hatbeli ko Ken Laban ai au ku mahino pe ko i fuafua pa siki eni ku hoko ki he lakanga meia. Ai a ko ni tuku mai ni palani ko ni a council pero ko slio fa puleanga a hatbeli ke fai ha talanga pe mo ha fanongo ke le o ko ia ka nga i he wahe ngani ko tuku mai he meia ai palani ko ia e wanoa ua fitu ke he wanoa tolu fitu ai ko ni fa amo ke fanongo pe me ka nga hatbeli ke na unga fie ma o mibili o kune ue ne pala ni ko e he waka e ke noa pe ko e tau fononga whakataha. O kune fie mao, ke whanongo pe a me he kakai ke na unga fie mao vividi pe ko e hae mea o kuna o maho inga tahai ko e hae na unga whakau kau ke he kaha o pe ko e hae hanga fie mao e whai o kehang ea me he whonga ko ia o kuna o rotonga ngawe aki. Ko e toko lahi hoke ka inga tonga ho tau wahengani welinga toni o ku nau nofo i he wahenga koine o Hatbeli pe au kufie mao au pito a leo pe pe foke ke ngai fie mao vivi ke whakahoko ki he meia Ken Laban pe pe ke me timi ngā we. Ane pe foke o ku mahino au pito pe a hiki ko ia to tongi o nofo pe o cost of living pe pe foki ki he ngahi me au fie mao ki whai hanga au e ki ai talo pe a me he wanoa o atolu. Nane pe foki ko e pe sete e ono fitu o ki nao tolu i he vahe ngani o ki kai ke se o ngai pa a ngā hō mai pe ko e nao ngahi vahe ngā ki tokoni ke nao ngahi fie mao whaka aho. Ko e unpaid rate ko ia i he wahe ngani pe ko e tae totongi ko ia rate he wahe ngani na i he paanga e tolu miliona i he wanoa tahahiva. Ko a oe ni ki he paanga e taha tolu miliona i he tauni. Ai ako hika ke e ni ai paanga e hongo fulu miliona ai kai lava he ngai family o totongi e nao rates. Whafofua ki he pesete ona taha kau business ko ia i he wahe ngani nao pehe e to hiki hake totongi i he mahina e ono ka hoko mai. Nai pehe foki Ken Laban o fie mao au pito a e whahoko ange a ngā fie mao ko ia a e kakai ko ia au fie mao ki fie mao ai ki whapoto poto a ke a paanga ko ia au ku nao mao ko ia ko ia ki to e tali e pule a ngā potu mai pule a ngā ki ua to e hiki a rates i he tau e wha, pia me i he aha uraki ko ia siulai wa noa ua hiwa. Ko ia wata a e tohi ko e ni, ki hele o kakai pe ko na feedback pe ko na foto fo ka ka o ki a ta ni ma ko ia o o ka pa ko e fa mana tu pe hange ko ia ko a ki o tau kai na ke te u ko ia o e fili fare ani a ma ho inga pe fo ki a o ko ke me ho tau kai na ta pun a le si ta i a wa ni ma ko ia o o ka pa ai o fa hoko ai fili pe ko a fili i he aho fitu o nove ma ne o ngopia e ngahi aho ki moa o fa hoko ai ngahi fili a makehe o mau inga ke me atu o fili i he aho fitu ko ia o nove ma o tapun ni a fale ale a i he aho urake o atu pa e o ku tau kamata en ke tau toisio o toi lahian e ngahi kempeini pe amai ngahi palomesi pe amai ngahi pati fa politikale o fi ma be foki o tau kainga ke fai ai fidi fa poto poto ne o ko e palo me si de na fai hanga hili liu ke nga policies be ko tu tu ni be ko la ko ia pulanga ka fi ma o pe ke ta ka wa tu ki he fi mi pe ke moi moi i ai nga pa ki ko ia mo na nga palo me si ta la no ale ba ke ka fa fo fo nga ho va nga hanga me o ke fi ma o ke na to ko ni mai ai ka pa o te na hoko o pulanga Mahina mai pe me he sa, ngai sabea ko ia ko o mi he mitia he ngai aho ni, ka pau o kutonu eni. O ngal ngal pe ko pule anga, ko pule anga ho ko e si e ma o ai pātia e ua pe tolu, o hange ko ia ko tonga lele ai ai pule anga ko e ni. I hene pe he lewa, e fai a ngahi a lea pe amo to e fe mahino aki ange, ke lava o ngau e whakataha pe i he taim pe he, o wha fai ngataa ke wha hoko e ngahi palomesi pe a pe he foki ngahi pole, na e fai he tai mini te nau fai ngahi liliu ko e ni. Aia ko e mea mahu i ngā pe ke tau a wātua whiri, pe a tau ke i tala noa pe ke kau whafofonga ko e ni, pe a pe ke ngahi pāti ko e ni o wha manatu e nau ngahi palomesi. Ko e ngata ngai ngahi o ngongo ala mau atu he se afini pe a mea te ao, tae tu nau na tuinu kua se tua wha.
0: Ko se are pasa fai totonu mo tau ngahi o ngongo mahi kolo ngowe kakala, Great Church ki he weekend i malo se are.
2: Malo apito ai mau fai nga maari e, pe au ku tatau pa moi ha a e tau to e whero o ngwaki i e wike whaka osi. Ke koe arun ke whaka osi ai mahina koe ni ko sepi te ma. Pahoko atu ai whaka hoa ani pe a mehe ki koro o kui ko esperton. Ai me mei koe hoa taha. A lele mai koe a pe a mei Christchurch koe ki he ni. Pe koe taha hono whaka ofa ofa. Oe koloni tau te fito ke loto koloni ae whafo ofa koia a ngahi ngou e matara i akau. Tau tau te fito ki he akau koini koe tāwhul tila. Pea hange koe rau koe ke ngata pe i ne lanuenge ngā ka koe ngahi u akau ke ke. Pea hange koe rau kapau o whehea e matara i akau hua noa a e tau mo ui. Pea koe tāwho ki i he wiki koni kua mariu atu, koe tōtaha tonga koia o ku iloa ko Sione Vea, pe ko John Vea, whaiako i he university, o i tai ke ngata pe i he tawhaaki koini o e fine arts, ka te kaufu ki ai pe moeako koia ke Pasifiki. Tōtaha nfoki na i okalania o whaiako ai, pe a mawai pe pe mohono toke tā, pe a koini ko whaka ao ngā a ene ilo pe mo ene tau kei o oange ki e whanau wako ke ke. Ka ihe wife koni ko tōki mariu atu ne tōki makehe ai ko hui ne kau a sione ia ihe lea. Ai ko ne lea pe o whaka te fito ki he mea koini ko ilo pe a mohono ngāhi nau nau. Nei pēi ai e sione, ko e tau i lo, o ku whakafotunga ia, pēa mei loki ako, mei he ngahi tohi, pēi kai ngā tai, ko whepe ai api ako, ai koe o ku te i ai. Ka o ku maho inga au pito, ko e i lo ia, o ku lawa ke mao ia me he nofo a ka inga, ngahi ulunga anga whakafonua. Kohoto ngāhi wā, pe a ikai ngata ai, ka koe ngāhi au sia, o ku te mau koia i he mo ui, koe kauia i he mea koe ni koe ilo. Pe a Okulaya nga ilo pe he nia, okuikai ke pe he ke se lahe vahe aki, pe ilo pe mauia e kakai toko lahe. Iene pe he foki, nane hangai o toho e kina, ke vakai ange ki he ilo koini he mea koe tufunga pe koe aati. Ako, pe foki he ngai faiwa, mo e seku mi. Aia, okulava, oikai ke ngata peke mau a ilo koe ya, katoe, a kumi hakiri pe te vakai ai foi iroko ya e ko hi o ke ai nga me ai ai e lava ke ne hanga fa fo tunga mo ui ka ko me ate pu ange ko la ko ya ko foka kolo au pito au pito a manga hi foka u ka u ko ni o ku ha u pe me he ilo pe ko hi ko tonga o ku ne o mi hanga tonu pe e ia anga me ko ya e kakai famili Pe anga koia ai no fō, o omia, o whakatātā, o kui kai koe whakaukau pē, ka koe rea mai ai tō taf. Koe hā ai ilo, pei kai ngā tāi, aho no ngā hi nau nau. Ta tau pa me hā e whawhiawhia pe he, ai lawa ke inasi e koto ai, ai ka o mamata pa koe, whahoko fōke nia pa nai whonu. Ne kai ke toi lawa ke pe he ke toi tāri, hakakai, ko hipe ko to la hi ko ya si fa nongo ki le a ko ni pe a e time ta fo pe ange ko la u tango fo a pito pito ka ko fo ko ai ko nga u la hi a pito a pito e he time ta fo pe ko me a fo a si si ai ta te fito ke mo saute o fa fa ange pe ai ha fa mau e he fa mau anga polisi o koe kai ko hapa pārang. O ka ke pehe ke kovi koe kaupa pārang. Ka kua wakwe nia, koe taha oe whama au i he pongpongin, koe toko tahani pea me he otumotu kuki. Ne hanga pe o me ai koe tonga, pane whaia ke ngai whetu tak whaka tonga. O ngata ai. Ka ke, koe ngahi tautea mo ngai meko toa koe ia, o kunde nane hiri whaki koe uhi koe hia, O kai ke pehe mone lau koia ai loea tau kapo, koe whaka atui, oe whaka atui. Mahalo pe, kono kamakamata ini ke iai haka whaka mau. Ka tau te fito i ngai whaka mau anga polisi, o kulahi, iai haka kai peheni. Ka tau te fito, ke haka kai koia oe pasifiti. Ka taha whaka ngahi mea tau te fito ke he ngai uwhetu koine motu Mo tō koea mō mai ki he ni, koe whaka ofa ofa mō ngā i he whetoni. Hange koe ne tō tō ha snow ia ane pō. Koe whaka ofa ofa koe hi, koe ne taftonga koe ae langi. Paneongo koe hawiri o kumamoko, pei kai ngā tai koe ea o kumamoko. Kau kumone whaarea koe au pehe, koe momoko wha mō ui pe, kau kai koe hi ngā ia ke tāmatei. Mei he ta whaaki koe a oe spoti, koe taha ha mea whawhiawhia, Ko hi koe haa koea i he nusipepa whakakolo ai koloni ki he kautangata aia ko nau wainga. Tau te fito, neongo o kaike nau asi ko tō ua tonga foke timi koea Canterbury i he tauni. Kau kea ia kautonga ia pe ngahi uwheitu ke heke, ngahi tau koea. Pea heke ke ulawa o ngā aki heni ka koe o nau ngahi hingoa. Ka koe hi koe whakawhiawhia ko whetau laki. Tai kai ngā tai o au sio, o au foki pēke ki whei tū koe ni ko Omaru. Ne Omaru foki, pa koe taha kauha mea whawhiawhia, koe taha mea tokoni. Kau lau foki, pa mora mo pe ngā aki, ai moa koe ni ui ko hono, moa ui koe moa tonga. Pa mo singota koe ni koe to, ko hono kehe ke hepe, o mai hanga tonu tai to tongi, tai kai ngā tai, koe toko taha koe nai aru, o mai, o hune pehe, O ku kawe ni ha fuku koloa o pito. Rua ki ko rua whakai pe ku uri pe kai. Ka koe matatahe ni uhangi koe koe lau. O ku te tolongi atu pe ki tahi. Tau te fito ke kai nga tonga. Koe tō lai foki he motu sau te. A fei tū koe kau tonga. A fei tū koe ni ko omaru. O whama hino mai. Ka whia whia o ki ai ai ongo tonga. O na ngā ue i he apiako i loa o Waitaki. Boys High School. Na o mai e kautonga me ngai u koliskeke o wakau i heni. Ko mea kou kukai te marawa ke hoko hoko ato ai peho no mai e kautonga koe ni. Kege, ko mea whakawhiawhia ia, koe uhi te maru pe ko o maru o kia I pē ai kautonga, nau whenga aki, se fōpou aki. O hange pē koi a koi ki koro koi ni ko espeton. Pea awen koi ki he sipoti, umahino maupē maupē ai iloa e tamaikitonga. Pa neongo koi ki nawa o ki nautoro hange koi a koi all black. Kai te sio koi ki he lau maarie, pe mahino ai koi koi tonga, o ku makehe ange ia, iha toe ka kai, pe tau te fito ki he motisau te. Pea, ko tui koi ki yong ongo pe ia, kulawa ke ma watu I he ahoni, ka e maro bito homo mea mai, ka mou me a.
0: Ko vai maa lala tua kalau, me kautaha e Planet Gas, mo na whanangonongo mo tu waki ki he wikeni, malo vai.
3: Malo a pita te evita, pea malo mo lau maria ho eiki, Derei e tonga kotoa pē, mō mea mau mai pē ki tukatai pē ngā iongongo, me kautaka I loa ko ia ko Planet Cars. Ura ki pē te vita ko atu I wha mālo, e ka inga ko ine nau mea mai o whao ngai, ai ngā hi mea lere ko ia at Planet Cars, ai ko wha mālo hen kia kārisi. Kastoma ko ini te vita mo e ka inga whanungo, na mea mai a mei weringa toni. Lava lele I atu ene mea lere, pa wha whewhia mau pē. Ko uri a koe toko ni ki e kainga ko tonga ko toa pe umo mea mai. Wata pe fwaka fwa malo heni I a lani mote, a e koe hamoa fukene fwa lava fwa tawa tene SUV e wikene, pe a lava lerei at foki mo yongo Cook Islands na na mea mai mei Hamiltoni, ta kwa I fwa kwa kastoma kwa manaki ke na mea mai mei whangarei I e tonaki koe ni ko uri a koe. Sign up ai pe na mea lere pe tiri vai pe I e ahata tau. Koe ai koe tai whake tuku ai ngā ue koe ia ai kautahani ko uia koe tonga ko toa pe kwhi e mao e nau mea lere. Pako ato ai pe whoki ai wha mālo hen koe tangata ko ini o mau whi ngā ue aki mo mau whi toko ni aki ko uia koe tai whatongi ai pe ke ka inga tonga ko toko tako ni ko tane wakawika ai ko iloa whake tautahani whakatau atu mau pe a ele Ika I he imenkuri a e glave iloa I he tonga tokolahi na ufratau Ika maupe I he tohatahani. O me lava mai fokea ke ia te kwea plene kas o tokoni. Kono tuku atu mohono whakaari ari atu e ngahi mea lere kas ke ke ko ia ko ki moutolu ko toa pe o fie mao hamu mea lere. Ko ia ka ngatonga o te moutolu tatari. Tawa ke tokoni a ki moutolu hata whaaki pe papa ukai ke iai haolai seni. Mea mai koe uklava lirei pe whai a te tokoni I ha o whaahinga IT pe koe kalasi mea lere. Kalasi ke ke mehe kā pe o au ke ngahi yuti o fetukua o pito I ka inga tonga. Koe kwhika telefoni koe noa ua ua noa fituhiva o no ni maano walu pe koe au tonu mai pe ke mau ia te. Pika te au fituono e I he Nelson Street I onehanga ta mumea. Mamu

0: ko e TNT Sport ki he weekendi ko au te vitamaka.
1: Reda basi.
0: Te vita, ko haha o fotutu ke ta programa ki he ahoni.
1: Paolo, kun te vite pea kore peke ufa hate kai kata po tape ufa kumo meni he kalen. Me ate ta ki programa kone TNT Sport. Me waki pete ma fase de NPC. Ta hoku mai ai peke hanki olo, hanki tau, oku hanki timbe tonga. Ako te mo i tim kona vavau. Rugby. Ta hoku fai peke timbe olo pregi. Ata hape mo i sio he tau, te te tau na olo pregi pe mo Australia. Ta te kausa ke ligi ka mo net polo. Vahai ta ki hoki ahoni te teita.
0: I oko whamalo a te vitae, ka ke tuku mai ai pe o la koina o NPC, pe ko te au whakavahe koe anu sila ni malo.
1: Ame meo te whaarangai te te ki mua malo he ui kosi ho i hui ke te. Kangi si o taha, i manoa o tako. Ko tasmani ke ua ua, i he ua wha o rani whaitana, o rani mao, pe o plenty ke to rua ke ta pitu pe a house pay, ane ki to lalo ti mwen house pay te ta ti wene ki hao mai po loa. Hao mai ni malo. I waikato ke to lono ke ua pitu o manoa tu, Kuri nga tonu ke wawaru ke ni maua no frene. No whapa, o wha ke wa nima ke nda pelu tau maari en, tala nake lewa ke nima nima ke ta hiwa sa frene. Koe, tau anu NPC teita, haa se kia ipo, haa te hapa ke te lau mai kia ke kena utu ni.
0: Iyo, ko wha maro atu te vita, eh? Pea hange ko iwa mahalo pena ato ki asi mai kau tangata koe na nau i he olpereki na nau kau koe ni he tua. Kaku te sio hange ke whahinga koe ni unau lawe la vea. Ta sio ki he tau koe ni na ito kosi he weekend. Ifa fofa pita whahinga ai whanau tonga koe ni i he a whiau hiko ni ai ena PC e te vita. Kako e ko te sio lewa ki he ngahi a whahinga pehe. O kua e whakalaka ki mua, pa kua i lewa kaha urerei ki a kina utolu ene tuu koe ki he kaha u. Te sio ka fiha ki pia me timi koni a Kenda Perry, whafofa a bito e vaenga te kotahani. Pa kutu e sio pe e te foki pe te kotahani, ma tuu kosi e olbreki, ka koe tua koni ki Afrikana e lavea, pa koe tui pe vaveni pe hane foki, koe uhi koe te uteu koni ki he vaenga koni mua selia na ke lave mai ki a i te vita. Koe anga ia e ku wakai koe a ke whiahu ina PC. Ka sai pe, ka uhoko atu ai pe, ki whainolo koe ni te vita o e whiahu koe na ipu a Pasifiki, ane ka wā tonga, Fiji, mo Hamoa, peheki si Apani, ka Nata, mo Amerika e te vita. Eh? Ae ka whainolo koe ni, ne whainolo ai a si Apani, pia mo Fiji. Mana tuko Fiji u fika hiwa ia i e whakoko a mamani, pia ko siapani rewa mahalo na i he fika hongo fulu tahataha peko taha ua. Mahalo peko tahataha peko taha ua. Kako whainoro ko nine i kuna e siapani te vita ake kai ko ua noa ki he taha nima a fisi. O mahino ai pe ko ia hanga tu uku i kuna e siapani ai. Whiau i ko ia pasidi ki he wikeni te vita. Ko e tanga ia koe ai wakai ko ia ki he ki ne tu koe ai fiafi koe Pasifiki, tau tāri ai ki he taufo ou te vita. Mahal koe koe ngahi mea ia koe uhinga koe ki ai ka pau ke loto ke hoko atai pe, ki he fiafi... Hoko
1: te pe teite ke si, ke fiafi koe na vavahu, ke te teo ni a vavahu, ke te tau koe ne koe, ai timi koe na...
0: Koia, koia, te vita fa malo te pe koi koi online koi tau en Haiti me va vau he wiki ko si na malo he longo mapu i ka Ameriko ua fitu ke ua fa malo hi reva tu ane ki vale ko ta fa i talau ko hongo fulu malo hi reva re ma tu a ko ua fitu i holonga ko ta hanima malo mahanga mahanga marisi pa mo a halau fuli ko ta ki ta fitu te vita Pea mālohi rewa a taanea i Mataika koe ua ono ki he ua tolu a Mataika. Koe tu uia ai ngai whiauhi koe he, i he wike kōsi te vita a wahenga wawau. Pea koe tu koe te pire. Ai ulo tanga taki ai arei mātua koe poine ua ua. Hoko ai maurisi koe poine ua taha. Halau furi koe poine ua noa. Mataika poine taha ono taanea. Poine taha nima. Talau poine taha wha, tuane ki vale poine taha tolu, holonga poine taha taha, longo mapu poine valu, pea mo ka Ameriko e poine ono. Pea koe a mui mui taha kolo tolu, koe poine taha, te vita koe ola ia, a ngahi fe au hi koe pa mi vava au. Pe hangepe koe ni, o kwa mai koe he kau fafufonga mi vava au, ke kautangata ko hene ngahi kolo, ka kuia ha mou fietoko ni ange ki ngahi timi whakakolo. Kautui pe hango tānea, Afganiea, kautui pe mahana ke fulahe o fulau ki tonga pane tuke fulau kai awe ato toko ni ki ngahi timi te vita. Ko ya ngai tuku koia ngahi timi e te vita. Whiau hi wawau. Ta hanga whaka o mai e ni te vita ko wiko si o goni. Amanak te whai e whiau hi whakavahe goni ki tonga e te vita. Malo.
2: Ki New Zealand e te vita, ko e aia na tau mai konga a neafi, pia e whakaosi mai rewa konga he ahoni. Pia ko e ne tū koe ai e nau time te pire koe ki he nau wai ngā e te vita, a ki he weekendi, aia ko e aho uatolu, aho ahonia. He taimi ono e fiafi ko tau mai a koe ai toko ua walu whakaosi, koia ai timi na tau mai he fiafini i he taimi i ono e fiafi. Pea ku koe tona ki kaha ureva aho ua ono, i kai whamone more, ai ko tona ki aipe wikeni aho ua ono taimi taha tolu noa e fiafi. Taimi taha tolu noa e fiafi, o kuwa inga ai ai paperiane a New Zealand, peko New Zealand 15, he taimi taha tolu noa i St. Paul, pa mo e tau timi e te vita, Ai ko na ula ki tau ia i he aho tona ki koni, taimi taha tolu noa. Aho pule lulu ka hau, aho tolu noa, taimi taha taha pongpong e vai ngai mo timi ko a haa moa, whaieni ki St. Paul. Pea koe aho a flight erewa aho ua koia o Okatopa, taimi fitu e fiafi, e vai ngai mo timi Waikato a Pacific Under 18 e te vita, i he maraaka pulu koia Maurisi i Waikato e te vita. Pea koe aho sa pate erewa taimi taha taha pongpongi e wa inga mo timi a Taranaki e whakahoko peni i St. Paul te vita. O ko whiau i koni te vita i kai ke kahu mai foki ki a ia fisi, pulu auta fisi ia. Aia ko New Zealand pea mo Australia, pea mo Tonga e te vita pa ku papeliane ko ia a New Zealand pe ko New Zealand 15 te vita. Ke whanongo koe ki heni, o i kai ke tau e timi a Tonga, te vita pa mo yongo timi koe ni a tia wan an usilani pe a mo Australia. Ai ku ilo e fisi ia, koe ki aha nau whainga maari o nau tolu ia ke na tau pe a mo timi an usilani pe a mo timi Australia. Pulo auta fisi ia heanga koe e kusio koe ki ai. Ai aku fai tau pe a tonga he tua mai pe a mo haa moa. Koe ki tau ia pa mo yongo tia wani te vita. Koe pe hono uhinga o na ia. E te vita kata si orewa, o mai rewa ai pāpā, ke nā tau ange, ke tau, he koe no uhinga koe peheni, he koe taimi koe, ai tau whakavahe, ai a koe south, pa moi a central, pa moi a timi koe ni, a vahe koe ni, okalani o whai mai. Ko whee bē mālohi, koe a tene whakafofonga, i a whee auhi koe ni mo Pasifiki, mo Fisi, mo Tonga, mo Hamoa, He taimia koe na mei mālohi pe whoke wahe koe ni, ke te sio ai koe whatau ngai he hau koe walungo fulu hi wango fulu. Sio koe ku tō lalo pe hangepe koe tau atau wanoa, tono pe ke whaha whakakau kau ke lahi. Tua taha pe aluhake ai wanoa ato ngā au kau i he whiau hi koe a tia wan na elelei a bita. Ospe koe ya, te whoke pe ki he mea tatau. Te sio ke tua mai koe ni koe tim whakakone ato ngā tau tā walu, koe ke tau ia pa mo. Malo be na tau mo haa moa heni. Ko mea ko ke tau mo New Zealand mo haa mo Aseria i kai e te vita. Ka kuhu ature ma mo whangi i timi ko ni, hange ko timi ko ia kua whanau a Pasifiki i Waikato be. O ku nau, o ku e nau timi ko Waikato Pacific under 18, filifili nau tolu ke nau tau. Pea, ka ko mea ia ko ke tau sio ai, pe anga fefe, ene tuu ko ia, ka ke manatui, kuna wha una tō lue ko ose tain wae ngai a New Zealand a tau whaka ako te vita. Ka koe ngai a e tasio koia ki he koe uhi kau foki atu, malo.
1: Malo, kei te kako te tene, kou manau si gei na, ki fie pe fisi ki na hua. Kaka ina fui fui kusia pani, kama si tonga kona ni hai kue mau mau iku inau timi kona fui aiko pio na nama kwa maha iku kena uke au tanso tamo tonga hain kake, kaya ngai alo eta kai. Kama pere kita ita.
2: Iyo.
1: Ah, si, tako na opere kipa mua se.
2: Malo, apito te vita. Aiko, fe au hiko niu fai ia, ah, hongo fulu koi ia, o mahina katu uku, Matu ko na fea hui ni ki hei puko e petrolau e te vita. Ka koe, koe tau ko ni, ani e fai mai ki he ni, e ka hoko ia i ten paka te vita. Ko mea koku, o fai koe ki ai hono tala noa i he tainibi, pe lava he e oropere ki ke kei tau he re koti koe ni, koe foi te siene ni mango fulu tupu oropere ki i ten paka te kai ki nau foi. Mana tu ine lava mai Afrika i he tau kousi, ne pehe e hanga Afrika o ikuna e olpereki i ten paka kana i kaipe lava e te vita. Aiko ne tu ko he tani mi, ko mala e i teni ia e whangata a ke ne, mahalo ko mahalohi whakamui mui taha a Aseria i he olpereki ka ke ma, ui he valu ngo fulu tupu pe ko he valu wono pe ko tau te vita, kako i ten paka. Kako ne tu ko he tani mi, o ko si o ko i ke ai, ki fainga taa e te rita kou hui kou foitesi ni mga fulutupu te ki ai ke fo e orbrekia i ten pa koe anga ia koe e ku vakai koe ki ai pe a kou a whamalo pe kou hui kou toko ua tonga ni te rita kuna kau i he timi koni a New Zealand School Boys pe a mei ueringa toni a suriasi a taimata pe a pefo kalaifone kamoto Te whenga he wike kaha uke o atu whanau tonga koe ni he timi koe a Nusilani te vita koe ai moe toko taha pe a mei Hastings ke tau si o ke whanau tonga koe ni o kunau i he timi koe ni a New Zealand School Boys. He koe te whenga koe ki he ngahi timi pehe a Nusilani i hoto tau. Koe kamata pe ia whakaava koe hoto te matapā ke si o ikita he kau a whaifiri. Pea mui kau whaiako koe a New Zealand. O kai ngata pe i New Zealand. Kau ai motu apure anga. Mana tui te vita, koe whanau. Nau alu ki Europe, alu ki Siapani, pe ko whee. Kono, koe, koe taimi eni koe, ke te whei ngā i te vita, ki he, a, ke te asi i he ngahi mea pehe ni. Koe angai e kuwakai. Malo te vita.
1: Alu kute, ni ke pehe, whenga maali, tau takata, maunga.
2: Te vita, koe, a, anga fokia, a sio, ka koe ranga koe ku sio mantu alupe taimi alupe ai taimi ai mea ko ia ka ku te sio ke kita ma koni o ku aluhake i tu nga fesi te vita fa fa fa fa fa fa vainga ka ko mea ko hange pe koe ko lau koe ai toki vete pe mi mala ko mea ko toa koe ke te atisaplin ke fai ako mo mea ko toa hae mea ku talamai fai kita Pa taimi kou te toki hopa ki malae, toki tāna ki mai rewa e te ilo mo to poto, taimi te hopa ki malae o toki whakaariari. Ako ea ngai e ku wakai kou tui pe ki ai te vita, na ea i pea whainga maari o maunga ki he tuu koi a e tesi koni i kamata i he mahina ka tuu. Malo. Kusio
1: pe te ten ka tau pina na ngau mea ki hoi tesi koni e whaa koni. Ki ha a liwa e. E ni to sivi a South Africa. O pasia di talao, alwe o tau ko hoi. Ego hamua, ea mo e o talao na lao ko o kone pai kone ke fe e nau tau kone ego e ipo moana, hamua ia, ko e nau tingui. Talao, si o au ke?
2: Ko ia, e te vita, mone apita mea galave ko ke aiko, mea whangata ape, koni ku na qualify ka ko se au i fok na fa ko ko ya i tonga i kuna he tala a se au hi ni e te vita pe a qualify e pe to qualify pe mo ha mo ko hi ko na na fika wa ke na kau ke se au ko ne ipo ma mani e te vita to ki he ko te hu ko ni ke se au ko ipo ma mani man to ko ngahi a timi lelei au pito au pito. Paka pao i maha te foi maalohe taha ai a hange a tau tol moha moa ngai timi pehe kau ia fume alahi au pito a pito e te vita ka mau hata fui malo he taha pakato e ua motolu pe a moni lau koe a mea malo e ongo tau reo ki langi he tau fie fia e te vita e kako hanga ia kua kai hange koe mea ke lawe koe kai ki tau poupou i e te vita a e bai ngā mai ngahi tari ni ti
1: kasa ke tari a ri ki teita kua ria ka hongo fu ki tahaua a night e ruska pa anu ki hongo fu a sa e ha hau tiu ke tau ane te gosi wa o hau ki mea uke ni hau ki vei vei wa hau pakau kau pe kai
2: Io e te vita mantu ko ko quarta finalo ni na to ko si a ta ko ya a lusta pe a moi mo saka ka fokia he kaila he apito te vita fang full top ki he pe hange ko ni ko pe imagino apito ia imagino apito ta ko ko ta ko ni a woria pe a moi naite pe ko timi ko ni ka solo O ose tau ka hoko ai ngahi mea te vita. Ko inga ko ngahi fai tuto uni pea ka whakamau i he tawhaaki koe ni te vita. Ko ka koe au maanga koe kusio io na hala whakamau he ne. Tau tau te fito ki he fo i pulu koe ni na totonu ke tau tea ia i a free cell. He fo i mea koe ni i a halasima e te vita. Ka kie, koe... Pau peke pehe, a langa si poti e te vita, e ose mea pato kwae whakaton tonu, sion, e kai ki he alu fokia ki he TMO e te vita. Ka koe anga ia koe, e kusio aku, ka mea nei mamahi ai koe, kau mamata e te vita, I he ne tuu koe ia, koe uhi, koe ne tono uno, wa whakamau, he ta whakoe li, o na e totonu, he koe mea kehe ia, peko hafa kau kau e uoria, pe te nau akatau tea, a kahi ke hu e mahanga ka te hoko te vai ngā te tāna ki mai ha taimi. Pe ko e nau o hofi, paka paurewa te nau tata o matuko tata o peko nau ma malohi ki nau to. Ko ngahi I tisisini pehe ia ka mea pehe a kapteni I loto mara. Ka koeanga ia e kua kai. Na ia I pehe fai ngā maari o uoria. Pe tau fie fia katoa vai ngā lelei e tau tamai kitonga na I he timi. Fafofa au pito e te vita kone anga ia ko si o ko ia ki he mea. E te vita kako e taho, hoko ato ai pe, kone uhi ko ne tuu ko ia a sem fainolo ki he weekendi, ai a sem fainolo lewa a timi ko ia a Penrith, pia moe timi ko ia a Newcastle, pe ko night, ka e sem fainolo lewa ho timi, a timi ko ia a A tolo fini pe mo timi ko ia Lusta. Kako e anga ko e busi o te vita. Mantu e Lusta, ko hoko ne fo I lere mea, ne hoko tu o fa e na uhawa, na tolu, kai tu o tolu pe nia a Penrith. Ku na osi a ngai, te tam tolu, seke tau osi pene na uki to, mo mea, to e fok mai pene a tolu ia, ong na te hau pina tolu ka koeanga koe uksio ke sem fainolo koe mo tolu fini. Mantu ku asia ke tolu fini tainim. Te kai ke hau e tolu fini koe tolu fua taimia nia ke sem fainolo e tolu fini e te vita. Te kai ke na wa una tolu ke foi lau maari e koe o hange koe o kuma o koe Lusta e te vita. Tisio hange o kapteni a Lusta kau ia tama o kuke. Ka koeanga koe ku tui, ko ku piki aku. E maalohi pe a Penrith, I he semi koia mo nai te pe ko ni ka solo e ma lohi a lusta ia mo to fini io pe mo to fini koia
1: ko ta ta no ko ta ta ke ni mo te tola wa no mai ta ta na mai mo ko ke han ai ti via ko o vela o mo ti mi
2: koia ko han ai tu to fini pe mo a lusta e ma lohi lusta Penrith pe mo ni ka solo e ma lohi Penrith ko final ke wa fi wa no ko Penrithi mo Lusta e te vita ko ne tu uia. Ka ku ke kore mai koe ke tāna ki ai peti io ko te utalange ki ai e te vita ko ki a gavela ko koe ni ku ke pobre mai, Ka ke?
1: Ang gavela ka mui o tāna mai mui ka so dia fret po nua ko ta mui o
2: Ko ia ko fa malo atu ka te koe, malo apito ko hui ku lava lirei e ta programa spoti ki a honte whakawhepe motoro. Taimi tatau I he wike ka hau ke mou mea mai ke tau programa spoti te vita. Mālo.

0: ko fuka hoko se ga ku mita faki ki fo ya ka uti ni lava toko ni ki honu e non balu ki ta utolu a be mi he me mangaro ka oku ko ki fe mau ki to fu fa fala la pe ki ai e ko fu fa ka ka u ya ku ko mai se ni fe fini o ma u nga pe ki ta u ro ki no fe ta to ka nga ki ngai mi o ku an de hanga ai ki ta utolu ki ta utu la vengo fu o ka ki ai fa malo sin no kai mu le rei pe tok toko ni mai be fu ya ka u ki no fuken fu ho ka nga he mai malu i ko ya da o te tau no fo o fai fa fa la ta ki he ki ki fo ya ka a o fa ka ka ke me ne ta ma ka si ni tu
1: i o ma te tio ni mo te vita al mo ni se la vasio ne e ko fa ka to to lo ke mi ma ma ma ni la he ko ni ta wa tu una fa fu fu a ko pe se te fa ni ma ko ni ma ngal ko ma ma ni la hi e la va o ma lu i ka pa o te tau tokanga ki ngai mea kuksai ko tau mafu, pe tokanga ki ngai mea kuksai ki o tau atamai. Ko tengo nganga o tau mafu, o ku benefit au pito ia ki o tau atamai mo tau uto o whakampe whakatapu. Nio gai pe mo ngahi mea te tau lava o whai ki whakamarohi o tau atamai ki neongo pe hoka ngahi ririu e ke lava o tau atamai o ngā wele ei. Ai kwa mea kukusai ki mwafu hangi ku mena lave ka asio ne koe toka ngapi ki ngahi mea kukusai ko tau mo ile ri whakasino ai koe toka ngapi ko tau sino ki toto maolunga koe suka koe whakamarohi sino koe whakasisi i e kapamarohi tu ke fta paka pena me ako ia pe mena me ako e sio mo te vita fra malo hi ata ata mai ko ia ko te fra to todo me muri una pe he ko lo ape te ata wa ko ke o si me he form ni ma pe form no o si ka wi he sai pe ve mena me ako ku mi fra pala ngo social isolation ko ka ka ngo na no fotota ha ka ka tota ha ka ka ki na tala no feo hi mo ia o ku holo vave hono ata mahe taimi ko ia. Te ngā mea ko ia u impact ai ai anga tau whiohi, hangi o te anga tau whanongo, wa anga tau sio. If our hearing and vision are impaired, then that's going to affect our ability to interact as well.
0: Smalo kito e tuini, koe wafu poin mawinga nena ke tataha, mamina ke tango ki ai, mawinga koe tau whiohi fa sosiali, gene to koni ki hono fai e e ki tau tolu pe mi he pe mi manga e kata question i ya ki ta ta no mai ki ki mi mai ta fa ki mo hinga ko ni o e to mai fe fa social e mo ta fa ko ya ki to koni ki manga
2: ya wa ki to te vit ko tu pe ko ma na ko ya fa social e to mo to ta na ki me pe ko pa ma ma fa ma ta la ko sa ko ki he hangi o ko fu ta mai ma lo hinga ko ta ta na fa social e ko tau whamuri, ko no fua kāinga. Ko tau unganga wha whonua, hange ko ngai si a si ma ngai mea pehe. Ko tau, koe fwe tai mlahe ko tau whiinga ke tau whai whamalo si no toko tahape. Ka pau te tau ngawe aki a ngai whunga wha sosiale, ka hanga ni ko tau so ki ngai whaunga no fua kāinga. Ihe ngai whamuri tak ta. Ngai mea toko ni, ihe ngai mea o ku mou yerei, pake ngatai, loto taha whamuri ke nga uki i whamalosi. Kei ka whamalosi no ka koe ngau ngau e pete rita e. Ango e oki he sopingi, lue o fu tau e mea rere uof pe he matapa ki lue atu ai mea papa kua ha whanki mea o koko i api. Oa e fu whawharala ke whanau ke te pu i kei ka te malanga ke lunga o whae ngai mea koe ia. Pea mo whanki mea pe. Aka fwoi nofo a kāinga. Aloha ka reo ke fwoi re moro ho kohangi ko ngahi nofo whaka community ka wai ngahi siasi ma ngahi mea pehe. Ka usio te vita koe fwoi taime tau ka whaasu ke ka unga wa whafonua. O neo hope o kwa ngahi mea ka guano ngahi malo hinga. Ko tuke whainga maari eni ke tau ngā waki ko hinga o tola he tau whawharala ki he ki he ngahi ki he whakatoko lahi kai kai ke whakatoko taha. Koe ngā tau tau whetoko ni aki pehe ngahi mea lahi. So ke hanko tau ngai mea ko oku ai ta oku tau monu ia hanga neong tau whaforau oku poto a te vi ta te uteu e tau mea toko ni oku palanis ki ila i le tis o ngai mea pe he hanga koe e tau feo hoi e ka pake kaiki pa tau mau ka atoa ia hanga tau lue pongi pongi na ngai mea tu ai tau ngai whakata haa ni ngai no whafamu a roha kaiki he whakatoko lahi o ngai mea pe Ko tui maa te vita o whakawhio whet pehe ngai mea tu koe ue tohon mai kia. Koe whi pingo au e?
0: Si malo si ane. Koe tautara no fukeni ke ngai mea kone hanga o. ai ki tau tōke ke malu i ki tau tōlpe me he pe mui pāngaro. Tā no ki ngai fuiakau so kōni me ngai fōnga. Ka kutui o te mahu inga pe he ku neongo kau whinga ko tō pe ke ua te tau mae pāngaro. Ka kua si whāhinga o ku ki hoko mai pe pāngaro ko tōnau tōlu. Ka kua te whaimare koe ni ka koe e tui ni. Ke tā no mo ke ke mahu inga koe a koe hono whakahoko e ngai siwi e whakapapau e pāngaro ke i taimi. Pa mō ngā he mea i toko ni e tawhaku e.
1: Iwa mālo pito te vita mōsione. A mīn ke whakafuafu a koe, e kakai kum tawesi a koe mā ngālo i nuksi la koe tauni o whakafuafu a ke toko mei mei hi wāmanu. Ma hino lewe o toko lahe kakai o nawesi a mā ngālo i nuksi la. Pe ka kakai lewe a koe ia o to ton ke tau. Tau ki o to ton ke tau. Toko ni ki ai. Mō ni e o tangata koe kakai pasifiki i nuksi la. O kia ki nau whakaonga e nau tolu e ngai sewe si koku. O ku mau mai mehe put ngai mo ungi. Pe koe taha uhinga lahi ku kia ki nau mau koe ai. O kia ki nau ngau ek ngai sewe si koe ia. O kia ki nau auna tuke ki nau toke taha whakafamiri o si vi mo whakapapau i. Ai, tu unga kuna ata mai pe kuna mau e maa ngalo pe ikai. Pe koe mahu inga fuki oe. Si vi kei taimi. Koe uluhaki o kia ipi ai ngai whai to'o. Mo i ngahi intervention e lava o whai. Ka pau mau kei taimi e maa ngalo. Ke ki toloi ai hoholo. Pe koe ua o kia ni ngahi uesi ai uesi a whakatamai ke heke hei o mau e kakai. O kai koe maa ngalo o ia. O kai pe taimi ni ihi o ngatanga tau tau pehe. Koe taimi kou tau ngalo ai hapea, ngalo ki ilisi sopingi, ngalo ki ngoa tō tahau tau pehe kutu, koe mea e maa ngalo. Ka kato atamai o pule i fukeho tau sito. So there's many things that can affect our mind. Ai koe maho inga koe oe, sivi kei tai mi koe ua ki ke whai to e ngahi, mea kato tukla vea ngofua ki ai, pe koe ua ke whakapapau i, pe koe ai ha, ue sia pe koe ha mea kehe i au koko, e lava o whai to, pe koe le reipito atamai. So that's the important early diagnosis. One, we can treat what's treatable. And two, if we catch it early, there are things that we can do.
0: So malo e tuni. E fim fok pe koe tau mua ia koe koe o e whamanatua, whamamalahi koe ia o e maa ngaro ia tau. O pe e whapalangi koe ta earlier you know, more you can do. Pa koe mau inga koe ia, o na whakahoko o e sivi mo na whakahoko kei taimi. Ako koe koe meu ni tala mai, koe wāwiangi koha no whakahoko hano siwi mo whapapau i mā ngaro. Koe lahiangi ngai toko ni tala whakahoko, ke whakatuai i ene alu ke toi paloparema, mo alu ke toi kōwiangi, ai tūnga kia i mā ngaro he toko taha koe ia. Koe tau sioka ki angai tau ngā oe i o tau community mo i tau whetoko ni aki ki ho, koe tau kakai pacification. Koe pehe koe hā ngai mea te tau lau whakahoko, ke toko ni ak tau tolu, ke toi wawea ngai e tau hanga toko ni a mona whakahoko ngai sivi koe ni, ke lawa ki tau hanga o whakahoko ngai toko ni ke i taimi, ke whakatua i e parapare mai maa ngaro.
2: O te mhape, hake ko konga pe koe ni koe au, se pota no ape ni pe, i loai ngai whataungi a koe ke whai, ke mao ke koe hae ngai whai longa koe a maa ngaro, ngai mea pehe, ngai mea taha ko tau tano ape ni, hanga mea kuna tano ka e tui ni. Ilo anai fuma ke sivi o ma wai o puke a to tawa e ma ngalo. Pa teke hunga e ke tau pehe e tuin ko ha ke ilo i pa tau tuhu ke kakoe whaka amu ke ilo i ke ma wai tokonu i taimu ko ia ke tokonu mai ke whamu ni pa moe. Pa moe toko tae ko koe wawe ko hono hono ilo i. Pa kai ke ngatai o ki tuai hangi ai ma teke ma ngalo fuktau siu kai e alpe ngai wha ilonga. O lala yang kapa kai ki ke fa nga nga pe o tu nga me te vita ta mo me ta kapa te ta ma pe nga nga we anga ku ta nga mo ya ke kapa ya nga ai fo nga ke na lava mai pe o mai o ke ta ke na ke ke ta nga u fra ta kai kai ko ta ta la pe ke ka kai ke o ki he nga nga we anga ka lava ka ta ma o mai ke ki he ke ka kai o tu ma ki ta ta na ke te ka he me ka ko i lo ma ko o ko linta kune ai mai kwai ki to o kwai fehu i linta te ke fehu i mai pe ai fehu o atu
3: i kai e to ke ta ka taki ko e fraha ka te ka motor koini ihe nao si tāmau nao fie fia hai whanongo ko maure o o kutoi whoki mai ki he tau polo kala mā nao fie fia pe koi pou mai
2: o tasa
0: fia malo ati ki pete nao tōk nao whanongo mai ki polo kala mā nao ko fie fia tau pimo ki mai kou ai whanongo ki hinga hi rea hoi nao whanongo mai mo o fie fia ko hui koi koi mau te whoki mai ki pua hau ke tau mai polo kala mā koi ni ta whake mā ngalo Ako tu e se ne pamoe tu ni ku o ku mau inga heo mu whakatanoa o tau siwa i koe koe whatongia i koe ki hono teke toka ngai kina mo no teke koe ni ngai ngā ue ke whaike māngaro o koe koe ngai whatongia whakatau taha o ku mau inga tau ngai whakataha ngai whakataha ki nao tore kau toke tāmu kau nesi e ta whaki koe ia ai mūri reipa mi whare mahake ke nau ngai whakataha pa mei taki ngai community, ngai family. Pako tui koe ne alu koe ke tau ngai whakataha pe he mo tau te tohola hea ngai no tara noa pa mono te ke whakaukau koe ni. Koe ne tole rei ang ia ke ia ngai tau e tau whaifatongi au whakahoko e tau whakaamu koe ni ke whakahoko a hono whakai e ki tau tolu me maangalo pa pau ki tau siak wato unga usi hoko me maangalo ka tau tolu mahu inga pe ke tau hangau whai toko ni mo pou kei taimi he vlahi ang ea ia ngahi toko ni koko e ngai ake ni ke whakahoko. E ki tāna me mua e tuini ki he koe hae taha ngahi a ngahi toko ni me ngahi mea koe te taulaka whakahoko ka tina utoko koe kua sifaya no siwi whapapau ko nau mau e maanga lo kei taimi.
1: Yo, wapsa te vita. E ki tāna kitu ke poin ngana e lau ke asio ne. O gai pēr e kakai ni hono irifia ki tau hao o talatala o no irifia ke siwi o mau e maanga lo. Koe kakai kong na whaatala mai kia te au i Waikato, ko whaatala ng peo ki ai. Pe te ke hao ko o sivi pe i kai, o kusi hoke ngahi li di iu ia. Au sae nge pe ke hao ko ila mea o ku koko, ke ke maa ulewa hatokoni, pe a maa ulewa moha. Fo i a kau, pe a ngahi, fo nga kehe kehe, ane o lauka te vita, ke ki whakatuai ai ai, alu ko palo pale malahe. O ke ai pe a ngahi, toko ni la ba me pure anga e te vita motion ni ko ngai toko me pure anga me putnga mo ui o pa ke blaki five i assessment ni me he putnga mo ui ago assessment ko ya we need assessment pe ka pa e five i assessment ko ya e la va le va ke i la putnga ue me fare ba haki pe ko ha tu ko ke i ai pe ko ha le ngai toko ni la ba ma ago ngai toko ni o ke ke he pe ya E lawa ki hawa tō taha ki apio tōko ni ki he ngahi nofu whaka aho, tōko ni ki he apio kau kau whangwe whaka tāpu ngai mea koe ia. Ai pe ai tōko ni ki hau o tōko ni ki whaka mau api ka pong nofu tō taha. O gai mwe ngahi o wifa palangwe day programs a ngahi polo kalama o whakale e he putka bo ui ke ave ai tō taha ku wese mangaro ki ai. Ke ne feyo hinga kakai ke he ke he, pe ke lawa ke mao ki break i waki maro ro a tō tāko tauhi. Pe o kaipe ni ihe e sion mo te evita o mo si ilo pe, o kaipe ngai whare vai vai o kua, a thra mai, ka pao whaingata o pito ke toko ni api, pe e lawa leko toko ni mai me whare vai vai.
0: Malo pito he tuin, koe Whakatara noa ene whai e tu inisio ne whika waki pe mwe ngai toko ni koko fua pa angai pure anga. O ku mahino rewa kakuia e makatu u ngai ia pa mwe ngahi sivi pake assessment o whima o ke waka whakahoko. Pe makatu ngare me iai e lawa ke mao e ngai toko ni koko ene fua pa angai pure anga. O tu ke sioni ke ke tano mua ke ho ke tau kai ngatonga maka ngafa nonga i thea fini ke tu e fua mama whai pika ki nao toro e mao inga kuia. Ke whakahoko, ai ki siwi koe ni me ngahi mga hito koni te tawa whakahoko e ta whaki koe.
2: Mala bitu ita. Kau tu oku mahu inga ano whai koni koe ngā uke ngā uke mono siwi, ka kau tu koe mea oku ata mahino mai, ai mahu inga koe ngā uke whakataha. Ke ngā uke whakataha e family, pia mo ngahi ngā uke anga koe he whare mahaki. Ki hono ngā ai ngahi mea koe. E toi au mange ngā uke koe ni ka pai kau kai, pa mo ka taki community ka taki lotu ko ka mata ko ka ilo ngo nga me pe he ilo nga fa ilo nga tron de le pe nga fa ka pa mo e to ka ma nga me pe he e o ma nga i a no ai pe o ngo pe ko ngo pa ta no ka a e tu ni be pa ko e ko fa un ko ta u ai o pufie mau ya ke fai CV ka tok mau e tokoni ai to ton ke ta ngai fa ta ke ta ngai un ki he lava han no CV ke ngai me ko e ka tok fa hoka to e ngai me ape ai to ngai fa ta ha mau inga e malava o tu pe malava pa pa ki ta tu fa ta o ngai o fa ta han ke ne pa ya
1: e malo se de ko se ki ta ngiu me ni
2: o ye
1: ko le peka te vita ni ki talando a mai ki e intervention with phone like that o nga o aki ka kaiko ma uva ve ko e ma ke time ko e ma nga lo o ko ko CST ko cognitive stimulation therapy
2: ko i
1: ke ki ko mata mai ki ai pe ko hai program ko ia pe ko han a ma
0: ma lo bito ne tu ni vacation ko ko program fo ko ni ko cognitive stimulation therapy pe ko ai mai no ko fa toma ko program pe ia mai aki ke te fa malo hi ia ke nga o ko ata mai ka ko me ma u nga foki e sen pa me tu ni fikat me programa ko ni ko pa u ki ora fra hoko a no CV mo fo ma hin ko ke ma ma nga lo ka ke to glava o nga ya ke programa ko ni ke programa pe fo te fito ke to kon ka ki na autologo ko o na o si o si fo pa no ma ma nga lo ka ke ngata pe ai o te to o filave i pe me ma u nga ko ia ho no fa e CV me fo pa ma nga lo ke taimi e quando ko na tula programa ko ni ka pai a lui au ka tunga ku futo mui pe palora he palo parema e ka leva ke aonga a hono ngai aki o programa ko ni ai ko ko tu e mention mo tu ni ko ko ngai fa ka ka ta tau pe ta ta no ko ki ai me ma winga ai fa ai ehi pe time book ma wai ma winga no fa ko CV e fa papa ke time ko e bangaro ene pe he e rewa, e taha ene ngai prokalama me ngai tokoni, e lava o tokoni ki ono fuatua i, e ni aluke toi kobi mo paropare maang e koko e maang aro, e prokalama koe ino kui koe koe cognitive stimulation therapy. E umaro toko whaoko e ngai ue, e taimini i musila ke whao e ngai sino. Ke nauhanga o toka ngai, neongo kos whakarele pa mo whakahoko e ngai prokalama koe ni i musila. Kauko te whaipe ngai ue ke toi a fo malo hi ang programa ko ni PNP e to toko ni ipe ko fo ko ko fo malo hi mo no fo hoko ke a unga ko ta ko kai pacific ki o ka o ka kai tonga pa ko tika ke ki a tana ki pe ia me ki fa matala no no fe ka me programa ko ni da e so fo hoko pe fo ko no mo fo hoko programa ko ni to ta i he fo ka tonga ki a ka na to pa ko no mo ni he o si ko ko no fora hoko fo programa da lava pe ke mausio motala ai au mo to ko ni gone programa ko ni ka na to ya ku o ke fai pe ai na u ka ko no mo ni ko ka fa ka amu ya ke ya ka taimi o lava hoko hoko ato ko programa ke te to ko ni ko ta ka inga tonga pe ko ta ka inga pacific ko so fo pa pau i ko ya ko na ma ai ma nga ro ji a fa matala pe ke ta pa ke o ti ko o ku tau o se ke tau taimi pa ku tau o men ke kuma fa si tau pokalama pe a tu ka te ki whamare fa sa ni mo pa a mea umu te whita anaki pe te mo la am ke tuku mai ke tokoni ke tau pokalama e fe fini ki mua fa si tau pokalama
1: io mara tu te vita ki tana ki preta ki tau manatu o ki aibe ngai tō nou nou e putu ngai mo ui e ngai se vesi koe o ku available mai ko tau kakai pasifiki Te kono mo ni ka pa e ka te tanga ake ngai se vesi ko ia ka pa ka te tau ma o fu i assessment ni o CV a ma o e ka ke tau ilo pe o a ngai se vesi ko ia pe i ka te ka pa to kola me ka kai pasifiki o na fa ka ngai se vesi o na uta la ke putu nga we o ga e tono no an hana o ma o mai e la vale va ke ri but until we can tell them that they're not going to change
2: malatoni O tāna ka tau ia he rea te vita e a e fia fia lahi o pitoia te au he whanga maari gondi tue tō mai e rinta ke tau o mai o kau he pokala moni ufa maaga rinta ta koutui hanga o tāna he ngai whakaha ku mauno whapeno o tarifikau rinta ka tue hau whanga maari he kahau ke mau fia fia ke mau lawa mai ke tau ngai whakaha u tina kono teke koe mui lele ko ia ho tau ka inga o whalahe atu
0: Palo pito e tui ni ka pehega sione whakakato mo whakahoko tau programa ko ia i e whewhini. Pea ku atai pe whakamalo lahi ke ki mo tō katoa pe o a kainga whanongo, tau kainga tonga katoa pe. O mo kau mai ke programa ko i e whewhini. ange pe ko fo mata ran fo ho ko e tu in pe ka si ne mo fi fi ala ke ma ho fa ga mari be ni ke o mai ke fai pe ko ta ran no mo ha ta ran no pe ke la va ko ha mai fo ngati to fe to ko ni ake ka to fe to ke ta fa pe ma nga lu pe a ko mo fi fi ala fi fi no mo fa ma lo ka te ko li ta ka pe ke pe mena pe be ki a to ta ai bloka i fo fa fe de fo ko mai ke ma to fi fi ni pe mo fi fi a pito pe a e ho ko to pe ta Ma ue, pa mai tau koloka la make toko ni kio tako hawhai. Eke, ma u maha o whara hatiak mūtō koto api, e a whataon ki tau tō e whero ngā ki pe, hata im hoko mo whenga maari e te mao ke whaka hoko e ngā ue koe ni. Malo pito.
3: Fa malo la hetka ki mo tolu e ka toke ta ka tangata ai fa hauka pol kala mai poni pe a ko ni ugai e tawatana ta mai la ni telefonio tala mai oku o vale pe mo as o vale pe mo puri pa ku ka ilo pe ko fe ai fe tu ma mani mo ya he tai mini ka ai mo mo ki na fo ma o hifa no silani he ni ke fra hoko ta nga we ka ke ko tu ye to ya pe ai fa nga mari ke mo foki mai ai o Whakao koe tau ngā we, whakao koe polo kalama, koe hui oku fufia mao lahi e kaka ie ngahi. Whaino hino mo ngahi koloa ko ia, oku mō mao, whikau aki pia mo e mo uile lei ho tau kakai. Malo au pito ka tangata ka mō po uria.
0: Malo rida.
3: Oku malawa ke ue sia e community i ewa inga whakatupu pa a ngā. Ka pau oku ke hoha a whikau aki mō koe pe ko hataha kehe koe uhi koe gambling, Pe oku ke whakatoka ngā i oku liliu hono ulu ngā ngā mehe anga mahe ni. Pe oku asia i hanga hai whaka ilonga, o hataha oku whakafufu e ngā we aki oi paa ngā, pe kore paa ngā. Pe talanoa mau pe kia wa inga whakatupu paa ngā pe tā misi ni. Ko e whaunga lele i taha ke whakahoko ai hatoko ni kia ni ihi pehe ni, ko hono talanoa i oi mea oku hoko. I he taimi oku talanoa i ai ai palopale mani, ko hotoko ni a ki hokau ngā mea pe family, ke nau maue toko ni oku totonu ke whakahoko kia te ki nau tolu. E malawa e Pacific Gambling, o toko ni atu whakafou i he telefoni, pe koha tala noa fesi o whaki. Ok whakahoko e ni i he whaunga whakapolo fesinale, e he kau ngā aue whakapolo fesinale. Pe a te nau malu i hangahi whakamatala whikau aki mō koe, pe a moe pō tala noa e whakahoko, pe a oku tae totongi foki. Ko ia ka pa oku ke ilo hataha oku fie mao toko ni i he tawha aki koe ni, pe ko koe pe, Pe tū taki ki e Gambling Helpline, i e noa walunge au ono ni mawha ono ni meni mā. Pe ko ho o text tae totongi ki e walu noa noa ono, pe ko hao kumito koni ki e safeguard.org.nz/support.
4: Oku tāmu a ai nima tolu taha pē ai ke whakama fōla tu hangahi polo kalama oku tu unga mau olunga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tu unga oi whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pete ke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whitu utake ki he mau mawhai o gnau whakatuu ai ngahi maga tu unga ki he whakamawholalea be Broadcast Standards Authority i he noa walungiau tolu o noono hivi hivano. Pēko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamawholai i he ngalokia.
5: Kore whainga maari koe ni ke watoa i ki whanongonongo koe ni ai ako tutuku ko ia ai tupou high school pēko ai ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o okatopa O ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o katopā o ikai koe aho nima o septema. Mō kātaki o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e whā a okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mō i kaufononga. Kulupu wā kutaki ai a whaifekau mō sese la tai muri a tiola. Kulupu tolu kutaki ai sekeritari le sieri vāo mō heilala maka. Kulupu fa au taki ai a whaifekau lolo mawhare mo e tou ki muini mai. Malo, mo e whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo.
6: Kore whenga maari koe ni ke o atu ai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, mo e lai pere o ku kilo e fa i he tangai. Koe fwoi ufi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moi pāholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Whika telefoni, ko noa uataha,
5: tātolu fitu noa tolu tolu noa o mau e mea kotoa pe ambe iai.
7: You're now listening to PMN Tonga.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ka tau taimi ko toi mini te wataha pia hoko a heiwa. Whangamari ko ni te tau wakai he ki he pōtala noa pe ko e whakaike eke a John Pono pia moe taha o e kautangata chef Tonga ko soane whakatawa me he CV restaurant.
2: Fia fia pito e polo kalama he whangamari e koe ni ki a whakawhi iloa ki atua i a e tōtaha koe ni ko soane whakatawa. Ka koe tōtaha nuku iloa i he kuki i he taha e tau wharekai iloa i tonga e ki a koe sea view.
3: Koia, koia.
2: Ka ku fia fia pito soane ke ki i whakahoko mai koe. Maro. Ka koe whangamari e koe tā polo kalama e hoke i heni foki i he whonuani ka uhi koe polo kalama whengawe aki a pureanga nusila.
3: Koia.
2: Ka motonga. Ke ome moutolu mou iloa i he mala e oe kuki o culinary ki he whonuani ke mō wakawakai mō ahi ahi e ngahi nea ke he whonuani ke tokoni ki tonga e ki e?
3: Koia. Maro apito. Kohoku sukoa ko soane whakatawa pa kohoku kuhia fia lahi e whainga maari ke o ke o hau o e flavor of ocean o whafufonga e o tau ki whonua tonga. Pe a uke ho ngā lahi mea tēra ta te whito ke ngahi miti a whasosiare a Nusila, mo e foreign affair, mo e trade e nau tari tari. Kau maa e kufitau laki mo e kau tonga heni, ka e uma a e tō taha koe ni uku ma a whakao ko whatongi atu. Tau ka e whiwhia lahi au ke u whakao ko atpeha ngahi nga he lele yo ko sio he foloani ke foka jo anga ka tek tau pon maro
2: malo pito soane pe ko e mono ia pito fa mari ko ni ho ke taha foki ko he toko valu me he pasfiki ko papua solomon vanua tu ha mo fisi pe ko ko ke fa fa fonga ma tonga i he tafa ki ko yo ke ia ia i he nga fa ka kuki tala no mai mo fa ka wa ki mo ko ne nga fe fe ho ka mata i he tafa ki ko ni
3: a malo apito koe koe koe na ukamata pe api fo o e api fo o pe a pe a koe whaka a muia e se ku fine eki ke u o sele tute ke u hoko ato ke u ako i aho panolo ke aha taimi ke u tokoni he kuki i api pe a fai pe u talango fua ke a te ia pe a u hoko ate u ako i aho panolo pe a ulawa mao e u ki whaika maari e ki lai certificate pia neongo e more ai fine e kini ka ko ia na ni kamata ia faka uka u pia ko ia honi ko wa o ke tunga goni ko e o he chefi o maa fai nga maari e ke ufononga ki strong back i Europe i he i talango fua pe na u faka uka u ke ufai ki he loto e fine e ki ko ia honi ko tu i nusila pia kai ko hamea fai ngofua te haamu e fonua a family mo kakai na falala ke keep the trust kula ki ko e fatongia ko hafo fonga ta u ki fonua ya ko e mi amma ho inga ngati au si ku no fo manatu meli pe ang mai si ke mo oia sele tute ke tangu tu pe te pile pe ka pau na ke mo uina o mai pe mo ia ke si ha o ke wa o tu ho mo kakai koe dream become true. Pea i he lawa e koe ngahi polo kalama goni goni i he ocean of light, i ocean of flavor. O ku kia te au ko tumu tumu pe ni a tonga au ku tu kia i. I he au ka sefi. Pea kia te au o ku whamalo lai i he ngahi kuwhi kau aki kotoa pe. Tau te whito, ai puranga nu si la, e nau pōpou lahi, ke lava e tonga pe ia, o au ka hatuunga pe he, ke tau whaka historia, ki he whai whanunga ki he kaha o. Maro apito.
2: Whawhiawhia moni he koe tā ue ni nai po, tā ue ni tā luen ho kamata i he tā hiwa hiwa o no.
3: Tā gine tolunoa, koe tā gine tolunoa, he ku o hoko ini ko tangata sefi ai funua ko tonga
2: ko chef ki o kumau eta milahi o kumau i peito i he ngahi loki kai ka ko fanga mai ko ni mo tu mai ki mua ke mo fari ari mo fofonga pe mo tala no fe ka anti pe mo ngahi me to koni ki va va mai mo ngahi me to koni i see you ko mo ngahi me ko ko ngahi heta fa ko ya
3: malo abito ko ngahi me ala hi ko ngawe i see you oko la ufaia e cooking he tamatu i pe a i he ko swalu ya ko no uhinga pe ko swalu foga ke mahino e tonga ko tope i ko tope ko pelete valu
2: e kai ko me to konke
3: nga me to konke he ke
2: ta uma faia
3: ta uma faia ta ma pe a kawai mo e mo pif capaccio ko pif capaccio ko ko octopus capaccio ko pelete te au ni maono na uhanga o teu teu ke u sevi ai ai i veni ko ni ocean of flavor in usilani pe a grepe mo e klas ke ke tolo e menu o ko fa u pe i tonga o ka wai kas ke ke seafood o ga ika o ga prawns o ga lobster o ga be mo feke ko e octopus ko pa chi o ia ko no ha o ni o fa ho ko ni i nusilani fa fo fo ngon na tonga ni oku ko o pele pele nges fainga ta no o fainga ta o pito ku mahu inga pito ya mana tu ko ko na tu la ko se ke ia o ku me me con alah ya ki o nga ge uma ge ulu pa ku aru ya i ki ki ki ke hiku kono ko funga ko no na una una foya ki ngawe ko ni ko ula ki kamata ki pesi e ku lotu pe a ko konga pe ia e ko mana tu meli e tahai ki ta mai ka si oeri he ko e tanga ta to tai ko si ma mo ui pe ko ma wanga mo ui me ta ko ia pe a ku hange ko ko ko nga he menu ko ka klas e tolu ko ko weekly menu ai ku fetongi pe he pulelulu ka mata he pulu ki sa pati ko special fa ubia e au me pulelu o spia sa pat ko fix me ni uia ko me ni u kakato heta u lele kakato pe ya pe ko limit me ni u aia ko fa ki me ni u fa ingo fua pe e lava tokonde ku ka nga nga we e taimi ko ma vahe pe ni mai ai
2: fa feta pe fa fe fe moni ko a o ha ta tonga kuki pe chef a ki he tumu tumu o e a ai me toko ni ta wilo fo ki he le fa britania fine dining eh ai o ke to e a ngata pe i he a i fo le le me toko ni a tu lo wa tu ka ku to e mata mata le le te va ka ke pereti en ai a vesta polo mo e ono hifi ai a ka ka no i manu tu lo wa a i ho mo hanga te te i he ko ta hanga he me ku a ne toko ni ke fa ari ari fo no ai ko fu me asai ni kitonga i ho ohanga e koe o tu ake to ta fonu a pe mo na hi me atoko ni o ku a mo a ta po aki ai fonu a
3: online koe koe ko la ko a koe fo ga ko fo longa mai ko ni ki New Zealand koe ko ala e ko to ko ni la hi koe ke ke si fa mana tu e ko ko ma tu a mo e fra fe na fa mai nu si la ga ti au pe a ko o ko al ho lo pe mo ai ma mai e fe tu pe ko si fo lo ngai o ko ke ke ngalo e ko ko ma tu a he ko fa e na ni fa tu e fa ka u ka u pe a ko si o fa mili i pasifiki i amerika i australia New Zealand, ta mā mo tonga. O kou whewhia pia ke kuki pia o na ngai whamiri. Ko kō ngai ai o mō tokoni mo e nā o pōpō ki a te au i he lolo tonga ni koe. Pa koe aho ni ki a te au ko isa o tū he e whafunga tonga he hauhaonga e māma ni e Pasifiki. O kou pehe koe tāpua ki lahi ki tonga. Pa koe whare to lahi pia ki he ke tau tangata hoko mai o te tau fo i tau tolu o te tau fo i te tau koe kuki e ni aku o ta olpe a tonga iau i loa ai pe aku manatu i koe mea kai i he fonga ke pesete te au ke maa pe aku tau mahino i pe tau tolu ia koe tau kuki pe ke tau kai ke maa uia e motuani koe mea kai ke tau ngahi ke mo ui le lei pia ke fa fofa ke vakai a toko tako to
2: fa malo la hiatu i he a ta si pinga lelei a ko ke fa kaha ko pia tala monoa tu ke te ko e pa ko e fa ilonga lelei ni ki he kaha ue fonua i he ta fa ki koia o fa la hiatu ka koe fa monoa tu he te ua foki ki tonga e pa upe ke mawafe atu he si viu ke ta ua ki i feiloa ki mo ahi ahi ho o ngahi mea toko ni
3: malo abito O fatu.
2: O falahi atu. Hau eki pia moe kakai whanua te tau ki ilepa si ihe ka tau tuk foki mai o hoko atu. This is PMN Tonga.
0: PMN Tonga.
1: Toi mini te taha taha ki he hiva. Whangamari koe ni o ata ilewa ki whanawanongo koe ni. Koe whanawanongo whakataha ai ka inga mihi poloka fitu. Poloka kolotoka o honua ewa. O ku whanawanonga tēni ki he whaifikau, moana whakateri ki he militoni, kai o maafo ki ASEA langa kāri vai lea vea tupu, pea moki mou tolu kotoa pē ai ko miti i pehe kisi i ka inga mehe poloka kolotoka o ku nau i he whanuani. O ku whakawhea i loto maafana atu ki mou tolu, ke mou lava mai ki he tau whakataha i he togo na, e fiafi togo naki i koe ni, ki e whikataha ua o e High Street i Otahuhu. Aia koe ki holo eni i mui i he lai peli mo tua koe ia a Otahuhu. Koe e taimi koe ni mā e fiafi ki he walu. Koe tu unga we whakatahani koe te uteu ki he katoa ngā i oi ohonua tei i e ahotolu noa o nove ma. Mā lo pe mo e whakapāpātu me he angi, ke iri takau pe mo e toko ni lutu i vai lea. Ki mō tolko tō pē o ku mō mea mai ki he polokalama koe e pie mentonga i e fiafi ni, ka oku mō kau ki he poloka fitu, poloka eni o kolotoka. Whawhe i loto mā whanat ki mō tōlu ke mō lava hake ki he whikataha ua o e High Street i Otahuhu, ko e whakataha eni ai poloka e whakahoko ia i he whiawhi toko naki ko ia o i wikeni. Tau wakai mō heki a teine lātou, pia mō e hopo, laumāri e hopo ate, pia tau tokfoki mai.

0: plumbing, mo electrician. Kana ke ke ato piriki ai. Pato ki hale wa gini o tog maa whainga maare ko ni nu silani o. Pe au tō rewa e ki whainga maare ko ni pe au pehe ko ni. Oku sa ia ke manako ke ngā ue. Itu ai.
1: Nā ke kamata pe i hena, pe nā ke kamata whahako ngā ue ko ia i okalanini pa ke toki hiki atu ki hena.
0: Nā ua o ngā tonu beau me tonga ki Christchurch. Nā hao beau me tonga heni o ngā uhe kau taha heni. Pena nā ofa ma gawe apprenticeship. Pena au tō e kōsi ko ni he tau i tōlu. Ki whenga maari e ke hanga he e tau kakai o sio ki aike. Pe au tō kua maore wa kutikite ko ni he i he kawhaki ko ni he masonry. Kua taha e piriki ma tō polokai. E mā tunga e whakakau kau ke u. Ke whakatua e ngā ue ko ni whakaku. He koe tewe lahi, ka wō megi muri ni o ngā ue pē antai he ka kai muri. E o pehe, o pehe pē ka whenga maare ka niti, o ko ma o pē e whakakau kau ta tau mai ka kai. Ha mea te uke i whāngonga i ka nau tolu, te wala pē a whai ngā ue ka ni. Te ka ngahi mea na whai whai whakakau kau ka ni.
1: Mālo.
0: Whahoka ngā ue ka ni.
1: Mālo, pito paula pa koe, ngahi ngā ue kotoa pē whoki o ku iaiho no ngahi pōre. Tata te whito o ka pau o ku hange ko ia koe ho o kautaha, iai fok ho o kautaha, Makalelei Brick Block and Stone Laying Limited. Tata te whito o ka pau o ku mou whengawe aki pia moe ngahi kautaha la lahi, e? Koe hanai ai ngahi pore o ku ke pehe o ku ke mou whaafetau laki mo ia mo o kau ngawe i he mala e ko ia trade.
0: Ke koi ha ho o puri puri. Ke fa fa fa ko manati he taimina e whalanga i ka e ngā ue. Ke ulaki pōre ka te au ko identity as a Pacific, Pacifica. Ko crushes he taimi ko ia i he utada e taha tako taha ai lani a dene fuatua ni ngā ue he koloko ni. A ha moro fia, pa ko fai pōre ulaki bēna fi tau laki mo ia ngā ko tako taha tonga. Now I'll just put it aside. Now I'm about to get off a key. I will do it bigger. The out the lava fire. I fire. Me a kid make he ani. He take it out. Told a kid fire ngao ngo ni. Kago e ko ko pore ulaki pore bei e kia. Fa ta ko ko ngao ngafu ngao e kula lahi. Kago te peni bei e me. Kago te whinga maari confident enough pe ki te tau e ngafu ngā ui koni, te te lawa pe ka koe, o koe koha ngā ui kwhai ngā fua, ka koe ngā ui kwhai ngā ta, ka kuma lawa pe ia.
1: Mālo, mālo apito Paula, ka taki ka ke vai vai mai mua, whika o aki pe moho ki kau taha maka lelei, he? Koe hoolanga ko ia fuatuu ai kau tahani, pea moe toko lahe hangi ko ki kau ngā au e o kaha kau tonga ai peo kuke ngā aki peha ni ihi mei muri.
0: Iyo, koe whakakau kau, nao ngā ui peki kau taha pea mau tiki te pao whakau reo ke whutu e ngā ui. Na keiki lo kaha, na keiki ha ailani ahen, da te whetu ha amoa tonga, na keiki ha toko taha Pasifika he ni whutu ane pisinesi. Pe na ulanga kwa taha wa uke toko lai taha ia he wahisau te hena wa uke toko whanga fulu mā taha ia tau e taha. E toko lai hapi teo kau ngā ue. Pe kua u whaka ngā ue, e ku urotonga ia e ku kau tonga. Ku hanga whaka ngā ue, e ue mi mi ma kau ngā ue matakari ke heke. Kau pālangi, ke kau kau mauri, ke kau sāha moa ma kau tonga, ka kou toko ni lahi apito ke whinga e ka kua tonga, pa kua e pēngu ngahi pōre ka tēnau tōlfi ka ake ma kau rea ka kai. Ka kua makatūnga fua tū e ka taha kua ki rea bina ma o tū moe hoa o pehe ka pau kua ke whetū kua maka lelei, ke solid and quality, ka uhinga pehe e tau moa pe kua lelei e, maka lelei, ngā kua, ke something solid, and something strong and good, and good in quality. Pako mga tunga na tuwa mga lelei, and I'm very proud. Ako na fu fia a bito ka tonga au.
1: Koi.
0: Ano fima o bege hingua faka tonga pe au, kue hingua faka tonga pe au ka taimin. There was something very special li a bito ka te au, kue hingua faka tonga kua ka.
1: Malo a bito e Paula pako tui pen, o kui ai peho o ki i whakapuripuri a koe ku ke hanga o

0: sa volo ya ke nga pore ko to ayanga o nga we ki ta fa ki ka lava ke ke tu mo nga ai nga we ta fa ko ya ku ke fa ko nga we ai ta fogi mai mo ki ta mo ape mo wingan ok fa fa po ta la no po ni ko hi ko fa langi langi pe ko pare ko ia tu ki mo na ke ma ape mo o ka ta ha makalelei brick block and stone laying limited kanta ki vai vai mai mo ki he nga we lahi na mo fa hoko pe a ko hai fo unga na mo ma wa ki ai pare ko ni ko tu pe ki na tolu ko yang na me mai ki he eta pota la noa ko ya po ni me nga ro pe pe ku a ki mo tolu ko me mai ki he polo kalamani i he atape mo yongo o ku lolotonga laiva te polo kalamani he pie mentonga kapaute mo vakai mai ki he ki he whakatātā koe ni o ku asi atu i he tua o Paula. Koe ngā ue ni a e toko tahani o ku asi atu koe ni. Whoki atu ka te koe Paula.
1: I dano a pege pui pui tua ngā ue, e tau lahe ni u whae ngā ue, e tau ni tau ni taha hiwa. Ka kui lo e au he koloni ngā ue lelei. One of the top craftsmen here. Ka koe taimi na mau whakahoko e ngā ue koe ni. Na whetu taki mai kau taha kau tala noa Fido tak me ka tahabe ti lava to koni ki hena ki hena awe koe ni. He koe ka taha lala he ne ono me he kolo koe ni na upula auti me hena awe. Koe upula ki pōre ne kia te au u na ilo lewa. Ka pāku pula auti u kau kau taha lala he mo lelei taha he ne ono. Koe ki nao lava na tole hena awe pau pehe koe. Whainga maare ni ki hanga lewa o talaka nao tolu he ni. O ku lava pe ngā ue ko ni. Koe mena utoa ngā ue ko ni ka tala noa. Pau whae ngā ue, ngā ue ko ni, o a oke tuunga ko ni, na ui loi lewa ko oku, ai ngata anga, e ungai ka uta ahe ni. Koe whae imi aena u. Pati koe whae i whae ngā maari e ni, ki hoanga whakahoko e ku ngā ue, ke i loi he kakai, ke i loi he uka uta ahe ni. Koe e tuunga kui ai. Pako kai kwa ngā ue uwhai ngofua, hangai kuke sio bege ngā hitaka pai ti mo lawa sio ki he. Mo oke he pesi po Facebook a gwenne Master Brick and Block. Koe pare koe ni, koe whiria me he kautahala lahi kato inu sila ni katoa. Maka tō ngai mao ngā ue koe ni, koe tui pe, koe kalasi whainga tō, it's very technical. Pako whainga ngā ue koe koe hatama tō piliki, kei ke lawa pe hataha tō piliki koe hatō poloka ke ni toko. Kulawa pete ko taha o ilo no ngata nga. Ako mea na u fuatua ko taha ke o ngau. Whaka kehe kehe ia mo u kau taha hen ki he ngau e lelei. E koe quality koe ngau e koe maka lelei lea pe ia i ahi. Koe ki honga tua ki ia. E koe mea lahe na u fu feel confident ki fuatua e ngau e. O to e ngau e koe ni. Te ko kai ke te lawa taha ia e vai e fitu koe ni o fai. Pe maore wa fai ngau e. Fifia lahi a pito e kautahani. He nai pehe, ka pau he kai teo lava tō e ngā ue, te nau whei ngā tuki okalani ki a kautaha mis. Mei okalani. E ka whei mea awas fio kou. Nau o moi fie fia a pito he pehe mai. Ka pau he kai ke lava taha me sau te nau whei ngā ki okalani. Pagange i ka e te lava lele ki ngā ue kona ki ngā e whai ngufua he na. Pau kau lewa tō e ngā ue kona. O au ke tumutumu e nau. Nau. Whi mau ki kau ki pol kalama ko ia ta uni. Pena ia i bebo ngahi ngā ue na whai ki mua, wai kato ki ngā ue ni. Kena i kei pegi ufu whi mau awe ki whakahoko au ki lo e kakai. Pena ki fuafua ngā ue ni na uha ngā ue lesi sita ki he ke e ngahi pūpō bina o mehu kau taha, ki uha ngā mua o showcase ngā ue. Pe whai ai whakahoko ko ni o mā ue tu unga ko ni. O tūpe ko whiwhia lahi ai tonga te kaula ma beta tole nga o kunia o tum tum mo ki e ko taim la fa ana ko hanga ka kai underestimate ta tolu ko ka background mo ka identity ko ka you tui pe he au gai ma pe na ma fa ko le nga o no o tum tum mo ni e mo gai ba ko me fa fi fi a ko o lo i be po po be ke tonga ko to ha je nga ko e wai fa hua kau nuka wako, mafu beke fo lahi, eh? Pe mafu beke fo lahi, lawa beme wato wai.
0: Moni au pito, Paula, ko e maalunga taha eni ihe fo a ki pale ko ia Master Brick and Block Layers New Zealand wafe wano. Na e fo a kia kia te koe moho kau taha, aia mo mae pale ua ko e Residential Gold Award, pia mo to e maafoki pia mo e Supreme Award, he? Oku ikai foki ko ho o kau taha pe, oku ave i he maupare ko inika, oku ave ai pepea mo e tonga ke he tumutumu, i he mala e ko ia o e trade inu silani i he tō piliki. Ko e hana i ho o ngo i he taimi ko iana ke mawai ai pare ko ini Paula, ho tuu i he hauha onga o e kaumatao tau he vonuani i he mala e ko ina, ka pia pehe foki ko ho tuu he hauha onga o e o ki nao tolu o ku ikai ke tau lano tatau pia mo ki nao tolu. Ka na erea ho ngā we o ke whaka ilonga i ai ai Pasifiki a vi ai pia mo ito ngā ki he whika olua ki he Master Brick and Block Layers Excellence Award.
1: Whai ngā ongo o ku kai ke whai ngō fua pia o kai ke tau fua. Koe ka mea ku fuaki, koe mea ku o ngā we. Kei taimi na o ngō ia i no fuaki mai pāre, na o iai mo kau tahara lahi ai. Kau no i kātua pē, mau langa hatu langa ngā we. Nei ngā te whai ki tā ngā we, o ke awhi, o ke peke te sāi ki ka. Kau ne taimi koe na fuaki ai pāre, koe ni koe loi mahalo koe, koe tāpuni e ngutu, tāpuan huwanga whakatāpū. Whau mahina ka nā tōlu, o koe ki tāla noa i koe koe, koe pāre he. Aga mea whikau laki nau whi whi ai, whi whi alahi au pito ui au ngā koe tonga au. Whi koe konga i au mo ui nau, nau whi whi alahi ai hano awe, awe koe, koe tamatonga ni nene maue, e ngā oe koe ni. E tu ngā koe ni whala, mā lunga koe ni, koe ngā koe, koe tonga au, nau whi whi alahi, nau iai me ki tamatonga ai, nau nai kauhe ki tangata malere ia meo kalani. Sa tau mai au mas e kusio ki hene ki ai pehu. E hau mā whare a mga te au mā whi whi au pita. Ki tamu kini na hau ke whi au hi tō piriki. Fan ki mea koe ki ta honga. Ka kou ko whi mea kou. I whai ngā mā whana koe a kou tui pehi. Hange koe lau hi kou koe ki he. O koe ki mā ngofua. Ka koe whai ngā Iyo, go, yeah, it's very, go full fifi now, fifi lahi a bit of Maui. And Maui, I a wote go ni, go fifi a go ngao, for ngā ita tolu tonga. I no si lani, o tau whae ngā hoi hao ki tung tumu aki. Kio whae, mea lahi a ke te lawa, whae tau hua pua. A whae ngā māwhana koe a ke hata. Anyway, Maui kau e highlighted mo ui. Maui. No fwae muli ni koe. Aveo tagi fonua.
0: Whamawhana pito e Paula ta oku malawa pe a me aia kou tau pehe oku ta e malawa he. I e ta talanoa foke a hona ke whatanoa mai ke tō taha koe na oku ke lawe ki ai tō piriki. Ta koe oku i ai pe tō taha ia oku osi i he mala ia kuia kai kai pe ke tau hanga o whakatoka ngai. Aho tau kakai ai ka taki pa moe fo auto mauko i nga we ai ko na ke pe foko tu all wine in e ma we to piliki va veta i no silani
1: e tama me o kalani ka no bo no nga ko tu fi fi ke mention e gitam ko fo la week ai ha o mauki ai pe ke tu all wine in e ma we to ta tu le to piliki va veta i no silani pe pare ke ke to ta mano pe na ma to o ma o ta ma po ta uni dan nei fika o Ka nau fihu ia lah, kukai mea na fika uai, ko ilo iku maa mahalo pepa talangi, po fuka kata ka pege he tama. Ko tipe maana ke kina uloto ke mao ka atoe tonga e upare uluaki.
0: Upare uluaki.
1: Nau ilo e te umao ea, te utoko fuka kata au nishilani, pa ke teke toi toko e koi mea mahalo. Pa taim pege toi seing hao e tau fua uo, te fuka foki tau tonga aki he mea. Ke tumu tumu aki. Aga nau fihi fia au pito he, fihi iloaki mo e toko ua koi ni. Nau elelei, Ko tō owene ne mau a Nusilani e tulele tō wawetaha. Whakaka i Nusilani ka atoa. Ko whianga ko whi menshi ne tamani e koe. Kau e mea whaingata. Ko whiri e me kakai e. koe tama be ku neilo e a uke tuunga koe e alo compete ki fastest trail in New Zealand. I e tau piliki. So ki.
0: Koe e whama whana pia o ku whafofa o pito a hono ho tuku mai a e toko tahani ki e whakailonga i pe e ne ngā uelele i tau tō lai pe o tau kakai o ku nao whakahoko a ngā he ngā ue ka o ku nao puri pe ki mui ka o ku whama whana vai vahe o po ni paula tuku mua ke ta whaka osi aki o mai mua ha o toko ni pe ma ho tau ka ngā te ria na o ke aisi ani i e toko ni ki a te ngā tole vai vahe po ni ke whakaloto lahi ke ngā he whēinga pe mo e kumi mo ui o ku tau whai i he whanua ni mo ngā he whanua muri ke he whoke
1: te ma loa bete ma i whainga whainga ma rega ku wai pe ku ai ngā he whaki whare i go whetok Nau hau mei tonga ki muri ni o nofoi muri ni. Aga mea whika ulaki nau sio gai toko ni ugo ngā mātua i tū tāmaki. Wai mea pango ku kai kena mo ui whoroa kena kau kena mono i kena kai hoku i vi. Kai ke? Ka koe makato unga ki whare i ka ki tau tolu tō ngā. Ko muri ni o kui ai ngā ue lahi. Tau uo ma upe ka whaafenga ki ngā ue vāwe, ma shirini vāwe. E wei ki tau whaalawa ka taki ki fuoroa. Ka tau mao e pare utu e lahi ange ia i he ki. E, tau wha manako. O kai ke kovi e factory work. Koe treiti ko recommend in New Zealand. A pao te ke ki tāpea ta whaaki ku ke ngā ue ai. Whenga ke hopure, pe te ni lawa o atua ki apprenticeship. Ko lawa ko apprenticeship te ke maore vai tikite, ko certificate ko ni te ne, ave koe ke hawetu i maamani ki ke ngā ue ai, i he tuunga whakapwhi maaria o pito, i he tuunga whakaseni ti. Ko hanga o ko ki whare i pia ki tau tolu tō ngā, ko tui pē te tau lawa pē mea ko tau kātaki ki lahi, ai pē kātaki, ma whai mea e ua ko utui aki, whalere ngā ue, a pā te ke ofa, mo ke whaita tonu. Te ki ilo i bego e ho nōla ho ngā ue. Ye? Nā tau tūpa ke bego e ho nōa lotu tau ei tonga. Tamo uia ke e whaunga kui a. E whoroa pa e tolonga, pa e monu ia ho ngā ue, e anga e o tuā toko ni i koe ho ngā ue ko whaito tonu. Mo ho ngā ue mālohi, mo ho whaka koe kupou pou pe kana. Whenga ke mao haki certificate, ko hape haki iha, tawha aki buke iai. Aho ki lai pepa go haga e whaahua e go hinga. Ki lai pepa go teke alo teke kumi ai ho mo ui he ka hau. Ke kutui ko wahe wahe pe o ku lawa lele e mea ko ni. Nau hau mi tonga o langa mo ui hini. Pe ko shio pe ki hono o la lele i. Ke teke to e request he ka teke to e whakafoki ho mo ui ki ai. Ka ko koi pe teke lawa whae ngā ue ko ia. Pe teke monu ia pe ai. Mo family ye me atike lava mo ge fai eh ki po be mo ge fare mo ge ka to toma
0: fa malo la he tu ki te ko e paula ai malo apita va vale le oi poni frai nasi aki ki na to lu na me mai ki he polo kalamani tala mo nua tai be foki ki te ko e pa mo e ka nga we ko ya makalele i he whakahoku whatongia me i he sao te whamalofo ki ki a siare pasa whaitotonu a e whakawhia ko tāki e polo kalamane pe a mō Paula Wakapuna ka umafo ki a e kautaha makalele. Palo o pito o Paula, ka ke po uria.
1: Mō, palo o pito, o whātu.
0: O whātu, malo.
2: PMN Tonga.

0: Glen Tonga.
1: Nō tō mea mai ia ki he peau maa o e funga whakaala. Pea mwe whasiko ia ne mō tō ki whanongo mai ki ai. Ko tau taimi ko tō i mini te tāwha pea hoko ai hongo funu. Hoko whuka hongo funu ko tau taimi anga mahe ni au ko atu ai e tau polokalama whilafua ki. Ka koe uhi ko e liliu ko ia ke polokalama he pōni. Ko tau whilafua ke pōni e kamata pe ia me he hongo funu. O ngā tā ki he toi mini te hongo fulu pia hoko ai tātā, pia hoko atoi pi ai polokalama ko ia he kule o oi whakatu a melie. Toi whakaongo atu ai ki whanongonongo ko eni, ko e whanongonongo whakataha eni ai ka ai ngā mihe poloka fitu, poloka kolotoka a ohonua e wā. O ki whanongonongo atu eni ki he whaifekau moana whakateri, ki he militoni ka mai sealanga kari wailia vea tupu, Pea moki mautolu kotoa pē a e komiti pe he kisi ka inga mehe poloka kolotoka o ku nau i e fonuani. O ku whakawhe i loto maafana atu ki mautolu ki maulawa mai ki e tau whakataha i he fiafi toko naki koe ni. Ki e whikataha ua, whakaho koe ni i e whikataha ua o e High Street i Otahuhu, a ia koe ki holo eni i mui i he laipeli motu a koea i Otahuhu. Ko e taimi ko e ni mai fiafi ki he walo. Ko e tuunga e whakatahani ko e teu teu ke katoa ngā i oi ohonua tei i e ahtolu noa o nove ma. Ma loba mo e whakapā pātu me he angi ke iri takau pia mo e toko ni lutu i vai lea. Tau wakai mua he ki he leo o e whiwhine ko ia leo maalia o nansi lomu pia mo e seu ke hokuloto.

0: Nga oi teknolosia ke tonga, ko hono lelei mo hono la tamaki, ko e haleva e tau mea e fai ke tokoni ki hono te kolo i pe solova palpale ma koe ni. Oko ki mua pe ke hoko a te whapota la noa e po ni, oko kau ngā kau pe amoyongo whakaafe o e po ni, i he kore whamore more atu ki apina ki mo tolu o kumo mea mai ke polokala mani mei api api ngā au e ngā luo pe. Kai tuku mua ke tau mauha ata mai a tau ataina i he pooni ka lava ke tala noa i ae ka venga koe ni he neongo o ku hange nai o ku ilifia i a hono tala noa i oi ka venga ni koe uhi ko hono ngahi nunu a koia i he media whakasosiare. Ka oku mau kore wha mori mori atu ki a pina ka e tuku mua ke tau kau ngā kau whakata i he tala noa i oi ka venga koe pooni. E ongo whakawhi fia fini pensi man langi ka maalo rinta maue tal tale leiki moua ki he polo kalama ko ia poni pe a hange ko ia ko ku whakatala no anai ange ko e kawenga ko e ni oku lahi au pito ku ho ko e teknolosia pe a mohono whakalakalaka ko e toko ni lahi ke anga ko ia e tau nofo e tau mo ui whaka aho pe a was hoko pe ia ko e konga o e anga ko ia o e tau mo ui. Pe a wikai ke tau to e tala noa e ki tau tolu a hono lelei e ne toko ni ka te ki tau tolu whaka maa maa pe a whaka whai ngo fuai a e ngahi me a lahi i he ngā ue ka maa fo ke anga mo ui. A anga o e mo ui. Ka ihe taimi ta tau o ku tau to e whaka ao ngai pe ia ihe ta whaa ki taha ke tu fe hanga hanga i pe a mo e ngahi lelei ko ia kone o mai. Pe a ko ene ue sia o ku whaka mamahi. Whakairifia au pito he o koko i a more ai ngahi ngā aue, motu ai e ngahi feohi pe a moe ai e ngahi kau ngā mea, motu ai e toto pe a momoko ai ofa i e ngahi loto whare lahi, koe uhi pe koe tau whiri koe ia ke ngā aue hala aki ai mea ngā aue koe ni e teknolosia. Koe fehu i lewa, koe hālewa e tatokoni e whai. Koe tuo whewhine, koe tuo ngā ane, koe me mipa o ngahi sia sipe, koe kāi ngā lotu, koe community, ke tokoni ki hono solova e palopale mani. Pensi man langi, whai koe whakawhi ia pōni, koe whaunta ia e langi maa services, koe counselor, pe amu e cultural advisor ia, i he te whatuora counties manukau mental health. Lolinda Maui, koe digital creator ia, oku i tonga pia oku lahi pepa moe ngahi tata oku tu e toko tahani i he community pia moe ngā ue oku ne whakahoko. Fifia ke tata lele ki moua te u foki atu ki a te ki moua tau kamata ki mua ai ngahi lele i pia tau toki tala noa ai ola tamaki ko ia oe mea ngā hawe koe nipe koe teknolosia, he? Kou tui oku tau takitaha pe e tau wa usia. Na iai foki pa moe kau whakahawe kehe, kau kou tui oku nau ki i. Hange oku nau ki i aafe pe moku nau tolu ke ta whaaki koe. Koe iri fia i oe kawe ngani.
1: Ke, more nau tau taina.
0: Ko ia. Ke tau koe. Te u foki atu ka teki moua. Kamata mai e whaifekau. Pe a tau ki hoko mai ki a Lorinta ke tau ki tau mua vahe vahe ange a ngahi lelei ko ia oe teknolosia pe a tau toki a o ki hono o la tamaki.
2: Mahalo apito e Lorinta pasi pe o kore e ufaka atu pehe ngai tala whakatapu ko ose na ufaki mai pa me whare whakamafola rean he kamata anga oe polo kalama re ti o ki he fia fini a tā mō koe whaira maari e koe ni. Ko tui koe whakatala noa koe te uwhai, te utala noa pepa me tawha aki o te ngā aue ai. Ki mua ke tū ke ulawe ki ono tā ngai tawha aki re rei, ko whaampe ke whakatu e ki whakaukau koe, ke toki hanga e rinta mā aue, pa mwene tau kei e mala e koe ni o teknolosia o toki, ake koe lau koe e mea toki whakakakato mai o whakakakano mai fo i whakakaukau. Ake a te au ko whaam ke whakotu e whakatala noa ko e ni, ke whakamahino o i kai ko e palopare mai teknolosia. Ko e palopare mai a ko e palopare mai e tangata, it's a human problem. He, oku ikai ke afungi, oku ikai ke kapekape teknolosia, oku ikai ke meheka, oku ikai ke ita, ukuikai ko e teknolosia ia ko e palopare mai ia, eh? Ko foi palopare mai

0: ia koe paloparema whakai tangata. Ai koe paloparema ai tangata, koe me aia aku hoko, pako whaambea ke whakotu. Koe teknolosia aia aku nehanga ea expose ai behavior koe o tangata. O hanga e teknolosia o nehanga whakahai ai ulunganga o kakai. Koe ko whaam ke whakotu e whakakaukau koe ia. He koe ui, o koe ikai koe teknolosia, koe telefoni, pe koe Facebooka, o koe nehanga whakatupu ai whahinga tō o ngā tae tāu. O ku ikai koe telefoni, moe Facebooka, moe social media, o ku ne whakatupu ai meheka, moe ngai tō o ngā koe ia. Koe ai koe kou whaam, koe whakatupu pe whakakau kua koe, koe teknolosia, koe mea pe kua whuaki, ke ne hange ai teknolosia ia ki a te au, Linda Mau, hange ia ha microphone.
1: Koe ia.
0: Unei hanga ia, unei rea mai ho tau ulunga ngā ai.
1: Yeah.
0: Pea, it's false. Yes. But when you expose it, it's out all. But when you hang out with your own, you have to go to your own, and you have to go to your own. Hange ko e fia, mi whakatangata ki pe tau polo kalama ko e ni. O kuke i tonga rinta mau e ko mau atpa. Hanga e teknolosia, o mai hange hala whakakawakawa. Ko hala whakakawakawa afu e kolosi hange pe ko e tuatu matou me nusi danu ke ilo i lepe rinta mau. Ai kolosi mengi e kawai no soa. O kulama e fefononga aki. Kulama e teknolosia ke fefononga aki he ata moeongo. Ka lawa ke fetuku mai ai ngahi whakamatala ke tau wako me ai. Ke te au taha ia hano lelei o kou sio ki ai. Aia ka koe hange e kou whakatala noa, koe teknolosia o kune o mai e hange ha microphone ke ngahi ulunganga o e kakai ke whakahai mo whakaai.
1: Koe.
0: A kou whaampe ka inga whanongo, ke to e fo i whakakaukau ko eni, to kua o ku koe ue sia koe COVID teknolosia. Pako fa fa nonga au ni ta mawe kau inu kau. COVID teknolosia kota ikai. O kwa ike COVID teknolosia. Pange pe koe lau koe e puna ke. Nai ai lawa e taha hibe ue siria nau pe. Nai ngā ue nai tō pia ke lelei. Koe ku COVID pe ai ngā ue koe fai pe. Koe ai kou ki whakotua pe whakakau kau e ni ta mawe. Koe ngai whakotua nere ia kou sio ki ai. Nai pasi atu ai pulu ke whakatala noa maari o e fia fini. Eyo.
1: Good, yeah. Malo pito e rei ai tongo toa peo ke mea mai ki he polo kalamani. Fefia mao pe ke uki tala no atu ki Aotearoa. Pea mo wha malo atu ka teke mautolu i he fua whatongia pa mei hena. Pea mwe fogo mo fua whatongia ki tonga ni koia. Ta tale rei taha toa pe, fua malo atu foki ki a rinta koe ni he maika i he ne keife whakafei atu au. Pako e kia ngia i kua kai hunga ki whakawhi au na oisang kua ku tolo tau tolo o hange koe ka venga koe fiafini. Kai ke, ka tumua ke u kai ngio mau ke lahe ta taimi e whaifekau din ta ko nonga ka lawa ke vahe vahe atu e tari na whaifei ko fu kai au e taimi ka e ange taimi mai whaifekau pea o te tau funofo e rerei tau silo ta tole e rerei koutui o kutotonu ke tau ki anga taim lahi ki he ki ta whaaki koe ngio e whaifekau tu ta ma ko teknolosia ni ka ko tu i ko e ki ulak me te ulak i tala no ki ai ko tu pe ta ko teknolosia fo ki ko e ria glahi ka ta no mai pe ki mo paila ta tala no pe pon ki teknolosia ko ko mo paila pe ku interesting au pito e fa fa ko tu ko me pe ne o ke o ku ke me ai pe ko he na ke i he ta fa ko ya o ku ke ta fa ko te o te teolosia ko e tekno fo ko ha me fo ire fa karisi Mantui koe whakawa motua kono koe ne mata tang ana koe hepelu. Pahiki rewa e koe rea whapalangi, koe rea whakea kutuftufi, tiraiva tiu he, tiraiva me ngahirea ke he Latina, pa pia e whoki ki he Greek. Aia koe koe teknolosia koe ne wha e koe rea whakarisi. Pa kuhinga ia, ke lava e nima, tuku kaha tūl, poka mea ngāwe, pa kulawa rewa nima iau, o faya ke ngai movement ke ke ka pa ko here u fanga fata pu so e tene ko tu ko here ke ni ma e ngale here ya o e lava ke fai so movement ke he ya pe ala va tere movement ke he ya aya ko poto anima e ono very skillful yo no ngawe aki ha tool o ku tuku ki ai ko e telefoni, ko e mobile, ko foi teknolosia. Katuke ki foksipe, ko okay, e tau nau ki universiti ai, na iai foi kosi mahu inga upito pa koutokse a honi, o ilo e hono mahu inga. Ko foi, ko pepa ko yana ui pe ia, technology and media, science and God. Technology and media, ko mobile ko teknolosia, ka ufao ilo to media, science and God. Ka utala no fuge ki o tua e faa ko eni, o mama ni e taimini. Ngai o tua ia e faa. Ai au tau ange ki an ki an au tol ho tau taimi. Koe kapau ho tau o tua, o tau commit tau tol ki ai. Poke tau commit koe ki ai, to ange tato tau taimi ki ai. Sai. Ka parela koe foi teknolosia koe ni koe mobile. Pa tau ane tau tole taimi ki ai. Wega gai ni 24-7. Pa une te hanga ia pure. Asiri ai kai ke tau pure ki e mea koe koe taimi. Mo tau toi ane tau tole taimi ki ai. Technology and media. Social media. Kompaine foi mea koe ua. E telefoni koe ni o tau ngawe aki. Mantui koe o tua. Tu ngai o tua ene fa o tau yai. Science, scienceci, pia moi God. Koe, te utoki lawe anai ki he, ki o tua koe ni e fa. Kako mea no koe ki fe talanoa tuai, koe, koe ngai o tua koe ni e fa, seo pe mai pe ia koe ke pe mai ia, peko hai hingoe o tua. Ka koe mai pia koe o tua. Ka koe ka inga ia ngahi me ani. Koe ka inga e teknolosia, mo e media, mo e totonua e tangata. Ko foi afo e tangate e tānaki ata. He koutui koe mea kula hea longoa a, koe pehe e tangata, o kou ata pe au keurea. Mo e totonua e tangata. Pata ki tānaki ata kai mo e culture. He koe tonga koe, koe tonga au, koe tonga rinta, koe tonga e kakai koe. Pa koe rewe fehu ia, koe ngahi mala eo to tonu foki ke nau dialogue, ke nau tala noa. O tau 3G he tai mini, pa te tau alo 4G he telefoni, pa uta mai ato 5G, hafo eo me koea. Ka tau nofo ka atoa pe he fui fare ta, ai si poti, mo e teknolosia, mo e ekonomika, mo e hafoa, e fare pe ta. Ka koe tai mini koe ke eke fehu ia i, ai teolosia, ai ako koe whiko aku moi otua, hei kune hanga whakafofonga i, ai siwa ai otua ki ngahi mei mamani. Pero to tonne ke whihu ia ki he teknolosia. So theology ask technology. Koe ai ke ke awe whakavave i ki mautoru ki whi. Lo tonga pe tau 3G, koe ni tau okeipe, tau lawa pe ofese o whaki. Alu me ime ini me hafua. Koe whehu i koe ai teolosia mo i kakai koe ai o tua. Hang on. Kau whau teknolosia. Koe ai ke whakavave i e tau o ki whe. Koe hae mea ai ke whakavave i. Koe hae mea ai ke au whakavave i. Ka pau koe lerei mo i kōsperi ke au ki mamani great. Ko noa kai whok mai eki. Pa ka pau koe ai ke whakavave i e kovi. Pau tōne me ki ei, e tau tala noa mo e tau talang. All I'm saying, e ka mataanga e tala noa koe ni. O wha fai fai te riha, he ulere mu a mau pe whau ia a teknolosia. Ka koe rewa tau whatongia o ki tau tolu. Ka fai whekau, mo e ka kai koe he lot whakaisane, mo e ka health, tōn ke nema health. O rewa hangi, o kua ne whakatū tāmaki, a fu teknolosia koe nā ke hokteringa, Muso ke tau whanau. Headset te tako to ape. O se whanonga whai niusa no se la mai tau unfun ko se utala mai. Hira ngai tau mei heni ko te ringa turi e tako to ape. Te mua moto ke ko ego guane pa anga te sfain ako ahi o yes ho mea whanong. Ko ko ego ke welfare te ke algo ke ai ho yeset. Ko ego laia o e teknolosia. Ai o totong ke taurea kotoa. Ko ngā tāma koe nā kake hau ko tui perin tātō mai ki nāua, ka ni te ka kai ko tō aia ke pōtāno. Ko ko ia me eria te olosia, ta tau pepea moau, ka te utala noa tau ke te whak digitalo. Ka kue sia ko tōa, pa tonke tau rea tau tōla. Whe health ke pehe mai. osa tango full mehen ko hoko generation sa ko ni te tau tui me ateringa ki tau tolke whakaona whakawa tau teringa he ko mau mau e ia drum ia ko hono ngā ko e teknolosia ko e o ai mo no headset kage ko tui ko e kage futo ka ngalahi ke lerei o si mahi no tau tole lerei he o ko teu teu mai au ke ta whaaki ko e ni ko e haa no kino haa bako e ki tanak fra osa te e fa fa kau kutui e din ta ko se ko ke ke i bako se u bena e ke i ko he por kala ma how do we live with this technology e anga fe fe a te nofo mo e teknolosia ko ni te te 24 hours mo ya te te kai pe kita mo family mo ho ka telefoni e hau pe ka kai ki ho to api pa te tala no pe kita mo ngai telefoni How do we live with this technology? Ko tui ko sehu ia te tau whenga ke tari he pōni.
2: Malo apito e whaifkau pa pēwhoke ki a Lolinta a e wahawahe lelei oi pōni pe a hange pe koe ko e whātala noa a Lolinta whaimo tā wāu tā tōl ki he tawha aki ko tōn ke tā wāu ki ai he oku lahi lahi he oku ki lahi lahi ange a ene a USA he o ku ki lai lai ange wesia e ko tu ya ko me ko tope o ku lelei o kai ke fa awe ka ko e me ko ya ho no palo palema ko ta fa aki o ton ke toka ngai ko ma nga ia i he va va fa fe ka o e lorinta o ku sai pe teknolosia ia ia te ia pe he o toko ni ke he anga ta nga we ki na tol ko nga we o toko ni ki na ke ki na tol ki nau tolu ko ya ma uno fo pei api o pai ko tu ixi to kon ka ki nau tolu i he lava ke fetu taki fo nga fetu taki ko mana to ki he nga hita u e hongo fulu tupu ko hili ko e fetu taki ko ki to ngana tau nga we aki a e kati telefoni he o ke puha telefoni pe ko nga we aki api he telefon laini o fai a fetu taki nai kai ke ke tau lava ta tota no fesio faki ta e totongi
1: Koia,
2: koia. Ko tu au ka le lei e ne taha o mehe teknolosia, ko e lava ke tau whetutaki. Kia te au ia, o mau inga ka te whetutaki. He na, whakatau ka ati mau peau he si whenga ke whanong ke reo tamai mo e reo e kwae, he tā ki tonga. Ka ko e ni, ko fai po nasi lahi e nia ki a ki nau tolu ko ia, ok, ma wahe mehe whamiri, nofo hako ngai tonga pe ko hafonua, whakawhai ngofua e whesio whaki pe a mo e whetutaki. Koia, koia. Pea pehe pe foki ki e tau ngāwe. Kai ke, foki mai ki he e tau talanoa pōni, a e tawhaaki ko ia, o ko, a e kino haa pe ko e, a uesia ko ia, uesia tamaki, a e, a e ngāwe aki ko e teknosia. Ko seo atke whaifekau, hange o mata tokanga mai whaifekau, ke rea mai. foki atu whaifekau.
0: Balo ita ko wai at the fact they give me take ta ta no ai ko ta ko au ko counselor ko ta no fare wai foke fe hu ai me ago no ko cyber bullying pe ko pa mahi
1: ko pa
0: mahi pe ko ho tamaki o ngawe aki ai technology o ko ki hawe ma foi fe tu pe ta o ku lahi ngahi me ai ko mi ai pe a te tala no hawe ko tala no ko me fa kai tangata o ku kau ai me ai ko ita ko ita mo se pak ko se pak ko ai ko conflict e wai fo ke u me ai ko me la ke tala no ke rin ta mau ko se pak pak ko ai manako conflict of interest u fa fa tapu ai ke tata we ku manako a mo manako ko ai ta u de wai pe to ta ha ko ni ko mori
1: ko
0: Teo ko ne tafo ki pe hau. Pe ko i tafo ki, he whakamatala ko e mala e o e therapy, pa mo e psychologia, ko i ta ko e second emotion. O ko ke nofo nofo pe ha tangata pe ha ita. Sai. Se ka whakamatala fo i whakakau kau ko eni. Tau pe he, ko i ta uia hau whanga he whakatapu, ko i ta uia i hoku inloa. He? Kai ke hakaunga mai a sione momere momea he teknolosia. Pea kui rewa he tangata iloa he mala e o psychoanalysis ko tangata ko Freud. O kui e Freud ko transference pe ko projection. Ha wau mo e foi itako e ko itako he toko taha ko e. Ha wau paasi atu ia o hiri atu ki a mere mosione. O kai ke hanau kaunga anau tolu e taha ki ai. koi koi taha ia ngai si o koi ke ngau ia koi. Ai hange ko tala noa nea rinta ke fumala e koi o teknolosia. O koi o pae tau ata aina ka te tau tolu ke whaia.
1: Koi
0: ia. A koi uhi koi koi si o koi me men mo ui whalerei whaka ata mai. Ka pahena ke te tokanga ka kita.
1: Koi ia.
0: E te hau kita a ri mai fo i mea koi ia. So kone ta fogi pena tohi.
1: Koi ia.
0: O koe ke wha whaka kau kau ia koe whehui, koe taha whoke e mea ia te tau tokanga koe hahanga he mea e whai, koe toko ni ke a koe hange ko tala noa ni ngā kou maari ia he ngā ia koe mea ngā ue. Ja koe mea ngā ue ko tope na tau tupa ke tonko mna teo ke isi, koe here pelu ko mna teo iako koe ke iako, na hanga he kufa e tangata mo e tupa ke tamai mo e whai, o whaka ino ni anga no puke here, te ua na te lave ai.
1: How to live with the technology. Goya.
0: E anga koe ke te ngā ue aki ai. Ko ka pahe kai ke a koe lelei, ko te tataha mai pe kita e lauko a Floyti, ko te ita kita he mea kehe, hau kita ia transfer mai o paasia. Hau kita hiri atu ai fo ita koe ia mo e whepaki ko ia, he? Kawai mo mea koe ni, ai mea taha koe hohori ki he mawhai pe ke purei, he? Ta desire for power or control, he? O wai tai me ni o hoko ai mala e koe, o whenga whaka mamahi koe ni, o kune hanga ia o ange, hanga ia kune hanga o ange, ai fo i ongo koe fo i mawhai. O wai mawhai hanga ko tala noa, Koe ni kou puke here, kou puke ki mea ngawe ko mō paela.
1: Koe
0: ia. Pato kua wai rewa e kuma whaia ka te au, te ulawa e au, I can embarrass the person, te ulawa whaka mai, he? Pea koe totaha ko toa peia, ko ulawa e au, ke uhanga e au, tuhifo e mea koe ko tala noa ki ai, he? Pako taha rewa e mea koe kumaari e koe he tau, taimu koe tau ngā, e mea ngawe. O wai rewa moe mea e taha koe kau spectators.
1: Koia.
0: Ia sio koe koe.
1: Kau mihuas.
0: Ia koe kau mamata.
1: Koia.
0: Pa koe kau mamata, koe fo ime e taha koe sio ane koe fo i pōre ia. Koia. Ai tani kou hanga hataha fo ngawe hala aki ai mōpae la pe koe teknosia. Ta tapapere, koe fa sio ngai lau pe komen. Kai koe tau usu usu pe, koe tau whaka, it's not a joke. Koe pape, I was only a joking. Koe fehui lewa. Ko foi fehu ko ko foko tu erinta ko fehu ipe a me fra kau kau polemics Ko foi fehu ipe he ko hai o kune mau o ku huket to decide pe ko me whether is a joke or not Ko hinga hanga ko ni ko te kata ko te hanga o finger ke fra la vea i hata he ko fo me kau tu e kau mamata o na like pa wai tai me ni o na te huna to lo fra ai
1: Goia.
0: Ai kono whakarea e taha. Koi kakai pehe, koi kakai kou nau whakai ai, e si o koe, o waifo ke rea o ngāwe ake e Floyd. Koi tai mea kou tau i whakatong koi hampatoa.
1: Goia.
0: Ko Floyd i whakai agune pehe, koi mo ui koe tangata wai mea koi subconscious. Koi mea ia ku pūri ia. Koi tai mea kou tau hampatoa pe laiki ai, ko ne hanga ia whakahae mea o toi koho loto.
1: Goia.
0: Koko pate tau toi tahat ke ki loloto ange lau koe toi tapu. Pehe e tala noa koe sisu. Koe tangata lelei, o ku whao e koloa lelei hono loto pe a ku fisiki tu amai. Ae ka pao koe lelei u whao loto koe mea ngau koe. He kei te laiki kita ke mea ku kouvi mo mea kou ne hame kakai.
1: Koe.
0: O kua lewa hoto whatongia ke te tala noa lelei.
1: Koe.
0: Koe kakai koe, koe kau spectators, koe kau lepa ulau e Floydia. Oh, te diwa all the same, o mou revolo tatau pe ai ha, ko mou unconscious o kua, o lolotonga lave ai ha. Ako hinga re vai, o na uomai a fute pe he mai, na umai ko huhua. Tau ilo pe kakai koe, o lave a mo ita, o inda pe he mai koe hata. Koe tai mou toko marere koe ita, e toko tala tu kakai koe, o na uita koe he Facebooka. Te nau te aiki tai mea, e tangutu o toki foki mai fukakau kau pe, mai si. O mahua fuke i puke
1: la matala. O mahua i puke ia.
0: Tau te ere mea kau spectators e unau whaka ai ai. Ai koe, he? Se koe kena tō whaka toa ngai. Te on the same page. Unau pēs maka taha pē. Kau ki kōma tō ai rinta.
1: Kau ki, mala o pita kau ki hua tu he ku, kou tui ku ke o mai koe u principle, he? Moi u mea whakasai kolosia u poini ku o si a koi o ilo se kau ak moe tangata. Ka tuke wataha u live cases. Rinta PMN ko e tau eskolo esta tole ta faaki ke ta faaki ko e ai ko wili fia e taha ko toa pe ke na fai fai go korea ikita pa ko ta ake hake te kui ua tolfa ka to en unanga ko ya i facebook ka tu ke u ki tat ke on point ga ni ua pa to tala no ka live case o ku maria pito hotala no mai ki he maka tu nga i he ita mo nga hi rea tai tau fai ko e facebook pa ko faka kwa mea ko ni ko fu hingo ano tu mai ko pe ke to ke mai ya he to i pe ya e fu i kapi kapi u fanga fa tapu ko no fu lai tano tu mai ta fa ki o te fa ke a ke kana ke pe he fo ki ko hinga ita e to la hi ka take le wege e facebook ne po ka po ni po ka me u itai conflict of interest. Fakata ta aki ente o atle fe live case. Sai. Ko e atona ki wiko osi na kufakaho kwa webe programa ule rek pesi and I will encourage ka ufanongo mo huha ki kiai. O ko wipe awia what's on your mind tonga. Ko e ke yao poka hae mea atamai me fakau kau ai tonga he ko he kong nofu i tongan. What's on my mind ko hae mea he fakau kau aku. And what's on God's mind eh? Mahu inga ki o mai fakau kau ia. Tanga fefe e tau ilo, koe hae fina ngalo e otua, ai otua koe, okutu e tau fuka, hono kolosi, ai otua koe, okutu e tau konistu tone, mo otua koe, okutu e tau national moto, foi viwe e tolu. Sai, na kufaire vai, ai polkarama matala noa ki maua ki he, ki he tuku, ki foi paanga koe asisa, ki he tuku hau koe atongani, ko hae tana ki tuku hau, o vai vai vai fe tu kau ta koe fa mama ta mo e por kalama ke fa mama na to valua fe na se por kalama e la ko e la ki 24 hours but out of that negi to ta ta koe lave ko vi la hi aki mau he to ta ha koe ni e na u mele to ta ha koe ni one o mai reva ai foi tu wa ke ta ha fa ta ha fa Ani ko kuri fia kato ko kia mama ni. Talamai oku mo taki he e fonua. Talamai oku mo kato angai tu kuaki ko ni. Pa ko tuku ka kato atu e por kalama pa fai hono tari. Talamai oku te hanga mo por kalama taki he e fonua. Talamai oku hanga he por kalama o. Mengai lea kuo. Oku fakarieria. Hufanga fakatapu hono taki he e fonua. Tala mai oku loyo pol kalama. Ngai mea katoa koe okurifia ki ai tangata e social media. Kai ke, koe mea koe nama sio ki ai, ko homa loto fare ni au maua. He? Ka ku hukumai e toko tahani ya. Fata fehi lola. Oko watke na usio ki ai kuos au te ate pol kalama. Oko hukumai ya mefu italai au pito. Pa usio ki hoko hoko koe ene tohi, ai nai mea na malave kovi ai. He? Owe sia ane teftoi tui. Pa koe kusio, ue sia a teftoi tui ko fufu olo. Pa transfer reva ia ki he ita. Senge meo ke tala noa ki ai. Transfer reva ia ki ita. Ha ukatoa ai mea ia koe na ita ki ai. Ita ke kau fula uko ki oki New York. Ha mea uko ke tuku hawe fonua. Katoa. Transfer. Ai koe mea koe na kusio ki ai. Koe kofi koe o social media, he koe ka kai pehe, koe ki to lava yao, o faka kau kau, transfer ka kato ene ita, he koe nunga kufe paki. Koe fe urewa koe na koe, he koe tingo mea lahia, koe fe mea nama lave kofi ai he toko tahanu. O ita pehe ai. Te uki lue at ki loto, he koe hono nga koho o, koe polo kalama iho o, counseling, ko pau ke alko hau ki loto, ke foi lavea. Pa ko hinga alu ki ai, he koe tupunga a ngaine nga hilongwa a koe tonga social media. Politically we are nasty. Politically we are nasty. Tu ke angabea fanki ke fra familia woko, mea bea familia. But when it comes to politics, it's nasty. Pa ku pukere vai kakaya na uteftoi tui ko a defend. Pau kiwai ka lase ku analaisa. Pau kiwai ka lase ku kai ki analaisa. Ka kimu ayana ku whaerewe ki tala noa. Pau kutu mo ilope ai hiva ko eni. Sio au ki ai pau pehe. Ah, ko umanatu au ki he hiva. Ai sana fau hiva maari e me peauma ai funga whakaala. Ko nau saimone. Na ne fau pa ne whakafasi. E ne hiva ko gui koe asi. Tokua ne ai ha asi. Na ne ai ha fukiri ilayone. o kaila takai holo ia he kolo, I'm the king of the jungle. Pari fia ko toa kakai, more nau tawa taina. Takako fute unga kua tui fuoloa, mo kai haas fuoloa. Patoki kaila ia. Ia kua nalaiso e toko taha koe ni, mau arunege tau e wanoa, ene i taa ana. It has to come out. Kau tefele fulawe kove a taha ia, iai. Ne uta wano hanga taa maki, pia puna lewa ia mi ene i taa. Kai pe mai e whepārea i sope. Hei, whepārea i sope, koe collection of wisdom. Hei? Koe tama ia o feiki, pesi fiha kalasi ia ni ihi. Feiki. Tā koa kono identity koe fu asi. Kai kaila holo ia i e kolo mo social media koe fu laione ia. Pa kuri fia e kakai, koe mea koko tokanga ki ehi, koe kofi koe ni oi taupihe hono ngawe akpehe teknolosia. He mōre e tawa taina e kakai e nihi. Te fia, na whaiwhai uwhanga whakatapu, ko ta aki pehe mai ki nautolo, ko whaere aia. Pe vakiri pehe ki nautolo. Ne kose wae mo e fia e kakai. Mana koe puaki puke pea ngowe koe na tonke na mai ane nai. Ta pepe koe na puak puke. Na kake na alifi ya mai ki nawa ki he mea. Aia koe conflict of interest. Ko uhinga ya ai taulau ai he aki mai. He kuke lavi kovi koe tefto i tui hataha. Pau tifendia e ia. Pa erea mai ia. Pa tene tuku aki e ia. Ka koe me aeni. Seo ke whepare pe mai. Hei, ko fukiri laione pe nai agune tui mai. Ka ngalo iai, kono futeri ngai koe asi okuha. Oku tu umai. Seo atu peka kai oloi ta koe fu asi. Ka kalanga iai social media. Ta hau ia mai fake identity. Kako ta wala tu koe ki loto, ta koa koe fu laione. Ta koa koe koa laione, koe asi. Pau pe mai rewa ehe vese ono wa mari, e te unga ake tala noan ke veteki, e koutue relate a kakari. Tokua na iai ha kireka, tokua na iai ha astalo noma. Na e fononga moha kireka i hono kuonga. Tua e kemo, ufoke kireka kononga. Koku ingani, Ki mua patau toki oni mai koe ni. Ko usio ke he fuhu ai kakae ni iu. Ia ai kakae a society very respectful. Very, very respectful. Ok malawa pe e kakae a koe oku ita pehe. Tena lalanga e na toi fo itala noa. Malawa pe e tako ako taha koe koe fu astalo onoma. Koe koe kireka. Peate astalo onoma. Hau ka utake hau mamata. Ke utake hau mamata he mahino. Kono nga kake mau e mahi no. Kakono moni. Ok te pe mwihiva nao sai moni ok pehe. O te ke ngutamrea he ok kakai. He puke puke ka te tau fe tau laki. Ko mea koko usia Facebooka. Iyo kwa ene tau ataina kerea. Ka kuke ilo hangei koe tau koe folofola. Te ke tau ataina ilo to ilao. O kwa ka tau ataina eta iai hano ngata anga. He koutui, koe hoko mea koe ni koe e Facebooka. Ue sia tau culture. Ue kakai ni koe kina utoe tokanga mai. Koe tau ataina koe hano ngata anga. O koe hano ngata anga. He koe tau ataina i loto i lao. He teke tolo koe mei tu alao. Kai whaifai pahanga taha ave koe ki loto lao. He? So koe hoko atu ene ngai mea. Ka koe e whaifakau koe tukot ka koe keke ki itanaki mai. Ka koe ngai case pehe. Pea koe koe kuanga oi talano koe ni ne whaere vai polo kalama. O hoko koe polo kalama a ko i oi makau whanonga mai ki hema polo kalama. Ke ange moni and how to deal with it. He konunga iai pe kakaya. Manatu e sai kakaya kua si. Tau na kita na utolo. Ie puli koe nao ke talano ki ai. Cyberbullying. Ka koe ke tau fie mao ke au ki ai. Pa koe ke tau fie mao ke tutu hafonua. Matu unga ye ke ko ya. Ko e whakatu ta makla i taha ai. Tau fie mau, ke mau po opo. Ai anga i tau whononga.
0: Nāri apito, Rinta, e koe i taha foki, o te aimono whakarea e taha. I he mara ke therapy, protective emotion koi on malu
1: koi
0: agora eu fehuia he mala e koi capaz ha ta ko tem go ma ta ke enga management he ba koi fehuia koi ha ta ita u fenga ke malu i
1: koi
0: ba ko mari le tem go ta la no ta nga ta ita ko ne fenga ke malu u laki ene mamahi hurt he
1: koi
0: Ako foi mama ni fuke akoya, wai tai meni ia elintaga e maika inga whanongo, ta koe ko tau pehe, ko awen pensimani o ko urea atu. He? Pako hange koe ki irea koe na hange ko ha taha koe ke loto ke ala ange, hange ha whaahinga mea ha maha ki hufanga whakatapu, pe ko ha whaahinga lavea koe ke loto ke ala ia.
1: Koe?
0: Tau pehe koe lavea ia koe ia ia, na e hoko ia he mea kehe ia. Aia kapa te tau toisio pia me mental health koe mea kuhui koe trauma. Aia koe trauma koe ngahi lavea ki he ongo moe whakakaukau. Koe lavea koe injury to the mind and emotion na e hoko ia he unexpected event.
1: Oh yeah.
0: Tau pia lua lua lera peta mai ha la whepaki he mea le. Naika mana ki he whepaki.
1: Koe.
0: Na wai kakai pehe. Tau pehe na e tā i hai whai a ko he a ko. Sio, o ku hoko rewa foi i taia me he whai a ko ko hinga lau koa Freudi. I taia he tafulu i koe he ne tamai mo ne whae. Pako wha ua kui a whai whakafotunga te ku talanoa he social media. Ko ku talanoa kui ke maupolo kalama langa whonua. He?
1: Koe.
0: Ko ko taha ko taimo to perin ta ko lofa ha facilitation ko fa area maupe. Ko ko fa more more atu, I'm not the person who traumatize you. I'm not your teacher na de ta iko heke. Ko pensi pa ja ko ko to taha ko na de fa la via. Ko ni ke fa ka vete vete e fo transference. Ko ka ka iko ita ko taha ya na wongo ko emotional protection emotion eh
1: ko
0: ia ko ia no ita pe ai ko hinga ko na ufia ko na mana va he
1: ko ia ko na fa na check le na toke social media o tu ku mai ai ia fonga uta fra pa apa na ko na ke a na to po ai lo to fare ko ia mo to tono eta ko ia ko ia e fa fra ore pega fa mo mo ka e ka pe ke arinta ko ia la va se ke ta mi ka ki fra tonga marinta pe to ta ke mi de fia ko no ka ki fra ma po mai mota ange ha solution ko ha me to kon ke kakai.
2: Inda? Malo pito, ai te tau osi ke toi nima ki he tata hai.
1: Ai a koe, toi minite fia, fomor me koe ke lava
2: seke tai. Toi minite taha ua.
1: Alright, right, okay. Malo, fratoranga mai pe.
2: Ko tui peo ko kulahe au pito, ai mea ke tau talanoa ki ai, ko ne osi pe koe ni e toi, iai pe taim ke tau foki mai o hoko a te talanoa.
1: Oh yeah. Ka mo hoko a kumu. Koia, kauki hiki atu mua ki ha whaifikau te toki tāna ki mai pe kauki hiki atu ki ha whaunga e tokoni pe anga whewe ha tau nofo moe teknolosia koe ni. He kupau ke tau live ha solution ki o tau kakai. Kau whaen mua ki tāna no koe ni, koe taha iku kau whaia koe he university. Koe Ahe tā hune tala mai e alu ke kumi e telefon fo oho no san. Ta wong ful maa valu. O ngu whanongo mai be?
0: Iyo.
2: Iyo.
1: Iyo, ok. Pane tala mai rewa. Na kua koi huk san ke nofo mo ke lava nofo pa poto he nofo mo e teknolosia koe ni. Pana antang rewa ki hono sani, tau ta hafitu. Ko tau ta havalu te to kumi rewa hao telefon fo oho. Ka koe hoko koe ai valu i e pō ko toa pē, he kai teke mō he koe mō telefoni. Teke o me koe telefoni o tuku mai ki homa loki, ki ono loki, pa mō ene whae. He kai teke nofo koe mō teknolosia koe ia. He koe teknolosia koe ia, even though nofo ngai mātu apa ke ukui, nofo pē o mō whanau mō nau sinoi api, ka kumalawa teknolosia koe ia, ke whi ufa ke whanau ki a ngai whanua lai. Ko ta tano o fukeni ki hono ako i he toko tahani hono san pe anga fefe ene nofo mo teknolosia. Aia he kai mohe mo teknolosia. Sai pe atuku mai lewa. Ka ko ta hai anga ifounga. Ua, o koe anga ifounga ko fotoa tfai whekau. Ke ke ai ai atu ka pau ke oko se astonga. Ko pau ke whakahoko me e kui koe. Koe electronic fasting. Koe aukai whaka elektronika. au kai fa electronica na fa fa ko pe ia e a pe ko de tap time ko ko weekend ko ni kapau pe te ofo me telefoni te ke advice leva email advice fa nga fede ni mo alfua ko au te ihe pa te of me telefoni ka ke mutela mo tolo reach out we have a free au kai fa tecnologia e fa electronica pa ke arrange ka toa ya pa ke off completely me ai Ai ku pau ke taimi te ke hanga whaka ma vahe e teknolosia ko engoi mobile mea te koe. E ko hono inga, ko hoko ia, ko hoka ka ano. Ko tuke taha ia ngai whakotu e tuku atu e au pa me e polo kalamani, ke ke anga peke he mātua taha katoa pe. Ko pau ke ke ange koe ha taimi o koe pe, ka to o teknolosia ko eni, ki au kai whaka elektronika atu. Pa whaia ngai sa spalangi, Ka koutu yung ahime a peyea ke fai hasi okei, fotu at ke kau, kapau ke kau fafeka, mo mea mai ke pol kalamani, e toko nien ka teg moutol.
0: Maari e apito rinda, o koutu ta aluen, ko haha ngahime a ke, ai solo vaanga, e?
1: Koia.
0: I solo vaanga, neta, a kousio e solo vaanga, ko ni, te utala noa pepa me matasio ata, e toko taha tala noa fare, pe koe kaunsela, e? Ko tau ke ngā ue beko wha, tau te whito ene ke tamai, ke ui tau ta, individual, he? O kua e ki mea ko wha ngā ue aki, o ku ui ko e lewha pālangi, u whai wha tapu, ko e stop, ko e tu, ko e ki tauwhi, hange ko e nake lawe ki ai rin tā maue, ko e au kai ko e ne ue mea, ki tauwhi ai. Ai ko e stop, screenshot, block, report, and tell, he? Faha ko e tamai ki unau faa palupare ma ko cyberbullying, ko e hareva solution, ko ki solution ni, ki i tuu. Ko taimu ko alo atu ai hamea ka koe, ki taofi oreva teke ngā ue. Ko manatu ki herea e faifikau na e nai hoko ki palupare ma isi asi, pa nau oa teo tala noa nao ke faifikau pure pa nau peatu. Oreva ke aho, ko uhinga e tuke, oreva ke oreva e ita, oreva ke matafia te ita ka tau toki whakakau kau. Mata ime ni, o kwa herea he mala e koe therapy, lintaka e unga e kau whanongo, ai ke heke he koe o respond mo react.
1: Koia,
0: koia. O tai mi lahi o tau react ki tau tolu ia, pako i tai ia.
1: Koia.
0: O fe mago e tau respond. Tau ki ta ofi, pa ki screenshot, hanga screenshot e mea koe nai o mai.
1: Koia.
0: Poloka pe a ripoti. Aia, koe ta ofi, stop immediately. Aia, koe fo imea e ke faia. Don't Owa e tafoki peo respond emotionally he teke ita ko ia, pa teke
1: mwaha
0: tonge ia ai, teke react ko ia.
1: Koia.
0: Koe mea taha, hanga screenshot, hanga o tauhe evidence.
1: Koia.
0: Pa kai ngatai, remove, ai koe remove access koe, koe mea koe la, ai koe blocka ia.
1: Koia.
0: Pa te hanga rewa report e mea koe ia, pa te hanga rewa tala, ai koe teol ko te tala noa ki ha taha falala anga.
1: Koia.
0: Koe mea taha, owa e retaliate with more bullying. Koe ke saa ia. Koe mea koe taimu kouna, koe taha mea tau, kapate omi ke tau nea whakatonga, koe tau noho whakatonga ke tau he vaa ke lelei. Koe tau taha ia. Koe family, koe taha solution ke family, koe te hanga o whakatupu pe ngāhoi, haki i hatala noa malu. Create safe tala noa. Whakatala pieni. Oware peia o kuhawe e te tahine o pehe mai. Hake ko tala noa ane nai, hae te taha e te whanau pe koha taha pehe mai. Oh, something happened to me online.
1: Koia.
0: Orewa e te tafoki peo pe, what did you do? Hamena e whai. Hamena ke huwai ke website ko ia, siyo? Lolotongo e whai ngata ia ko e ki tahine pe koha tamasi i pe koha taha e whamiri. Ko safe tala noa ko te hanga tala ane. Ko whamaloa tuho tala mai. Pea ko fie fia hau hao kia te au. Ko ia e ko wha, let's work together. Sio?
1: Koia.
0: Ko ta whanui a kurieiti ha ki i feitu o ku seifi ke tau tala tala noai. Aia ko e fo i mea mahu inga, ko e fo i principle o mahu inga ko wha tala noa mau pe ki ai, me tau i whanau he tu o e whamiri. Connection before a correction. Ura ki fei ke tau feho ko taki, talisi e whakatontonu.
1: Koia.
0: Koia. Tau whakatonton, ka tau whenga ke tau feho ko taki. Ka tau hanga rewa tok whai mea ngā au e whakataha ke tā kanga e fo e.
1: Maria, Maria lai, connection before correction.
0: Connection before correction. He koe taha kakai ni koe tau, ko ne hau pe tamo tau whenga toki whakatonton.
1: Koia.
0: Tau ki whenga ke tau connect. What has happened to the war? Pero ya nga fa fere va how do we restore our safety and dignity? Go to go. Está han hasta la noa IPG, ¿eh?
1: Coye, coye.
0: Pero todo le va a ver ahí itambo en mamahi, ¿eh?
1: Coye. Que con me ama winga fogue y han ago está uno foco seo con mau mau y nga a que tecnología con ni hala y un mau mau va. Pero va foco han pego ya como me ahí. Hanga tonu ki olunga, vaa moe otua, moe vaa moe tangata. Mau mau ia, he. He ko te lau peki, he, ko te osfeila kita, iho to vaa pa moe otua. Ka ko uloto ke uki, ifrawasa ki pe, e mea ko niko tui pepe ku elinda ku ofe taimi. O ko ufaka kaukau mau peki, he, ufaka kaukau ki otua e faa ko enda, o ku tau hiko he maamani. Media, technology, science and God. Ta foki ke o tua ko enko teknolosia. Ko whaka kau kau mau pe ke mea koe taimi. O koe peka kai nihuna ngai aglere e a taimi e Facebook a kono ngai koe nda ngai online business moe hafue ngai mea koe ke nau hanga ngawe a ke taimi yusia esa tool. Pa koe kono le re ia e mawe in kami moe hafue ngai mea koe ia. Ka koe ia e taim lahi koe toko lahi kuna uspende ngai taimi ai ko nau addicted foki ki he ngā wea ki o teknolosia koe ni. Ka ko whama fie whama nātu at pe, just a gentle reminder. Time is a commodity. He ka ke tau lawa o whakatau. Pako tau ange koe tai mi maha mea, o lahia i he tau ange mai o tua koe, nā ne whau ki tau tolu, mō mai tau mana wā, mō puke puke anga e tau no fō, mō ne tūtūne aho te tau aloi mea maman koe ni. Pako tau mai ko tau otua, he's a jealous God. Gentle reminder, kia te koe mea mai ki e polo kalama. Lele ipe, ka kuupau ke ke ange koe taimlahi ma ai o tua. He koe tau ange koe taimlahi ma e fumisini koe. Tukai ka pau te lau toi tapuai mte, whanohi vai mo afua. Ka kou atu pe ki gentle reminder e fiafini, ke tau poto he nofo, pa mo e teknolosia koe ni. Ko hono ngā kua e otua te tau tariu i tau toke, he meu tau sio, meu tau lau, anga e tau rea, ko tau tufo ko kui pea koe digital tongue, koe elelo whaka digitolo, kono uia e o tau tuhu e tai minie koe une fae po tala noa. Ka whamanato at pegi e kau whanongo e fiaf koe ni, ne onko toa ngai teknolosia koe ni, tau komite e tau tolo tau taimi mai o tua, he koe ia gune purei, ai loloa e tau nofu e mo uini, pekai ke ngatai, koe tau ango tau taimi mai teknolosia koe kari ake o tua, is a jealous God. Ko tu e fai whakau te toki i whakau se atu. Ka koe ki wha manatu pea pa mea te au. I he tau whemo e kina, e ngai utua ke he kehe, o e ngai tau nofu.
2: Malo opito e Lolinda Mau e ka maa foki a Pensi Manlangi. A e whakahoko a e polokalama mahu inga o e poni. Pe au tau amanaki pe e tokoni. Te au toi foki mai pe i he kaha u o toi whakahoko a e talanoa koe ni o ka pau te tau kei hā hono tolo. Ko tui pe mahala na... O pātiki a
1: moua pa moe tongane koe nau ku asi mai mei ngui.
2: Malo. Ko tui pe mahalo o ku moone lau koe ni a fispuna kolo. Ke tau ki i mare ei me he Facebook app a moe ngā hi mea koe ia ka tau ki tau nlautia nge ai foi app koe ne tohi tapu. Ki he e tau ngahi telefoni, ke tau ki mo mo ua ki ai. Kore atu e pensiman ka taki ke keres mai mua e pōtala noa e pōni, mo e amanaki pe toko ni atu ki a tek mōtol ki a pina.
1: Malo rinta, malo pepekau.
0: O tua mo fua malo atu. erea pa mo e koloa ku fra koloa ke tala noan ha mo a fra kakato e malta e kakato pe fra o e malta e au a pa una nga hirea na mo nga fa kaukau na kai ke hoa mo fina nga lo pa mo ko fra mo re mo re atu ka halelei o nga weni ke o e lang langi pa ke hanga mo fra o atu e fika o koeni ku toku mai ke ma fa no ngoa ai mau inga o a fiona ke mau ngai mo ui. Tā pua ki a e toenga i kaunga au e re te opa mo i whakaos e polo kalama o e poni. Koe mau lotu i a sisu o kalaisko mau iki. Amen.

0: Kalamani, ae whahoko atu ae polo Kalamani mei Tahiti. Ko e kaweni he mea Maria Pito e tau sio ke tunga historia ko e konga whakamamahi pe ko e konga enu kuongo a Pito ke kainga tu pokata ki Kolomaire o Ahoni e aho koia na lavakia ki Mount Olu pe mo kaha asio whakatautuki ki Mount Olu he ngawe pango koia ae tōtaha Australia koni ko e kapteni Thomas Macriff o Tasmania. Pe koe kauia ia mea na e tuku hio glotope e tau ko si hiri koia ha no ono whawhaere atu he wafi wafai sa anuari a palu ata motu poua ta ki o mau ki kolo koia ki kolo maire o na tātoka ai o te rio ai i where ave pe koe taimi e na ompe ko gloto ko paupe ke whai e ngau koe ni ke kumia tō masi po feia feitu i mamani o kia tō masi kake koe tala no maari e koia me he tohi koia ai toi koia ai whamadala me hako hoko pe koe kalankari vahe ua kalankari vahe hiva vesu la ki ke hiva na pe he i he kuini o sipa Solomone ukai pe ke utuia ukai pe ke utuia ke hongo hongo moho poto mo ngai mea koe koe na tala mai ka oua lewa ke wa utonu mai o mamata ke o nau nau pe a moho poto pe koe mea koe ni na lere ki mai a ngawe koe ni na iai pe hano whaka antungia me asleiria na mautala noa pe au mai ke he kuonga koe toko valu na mautala noa ke le koti koe ni o Tomasi ko whaka ikai i me ngai vai te pire koe ke naulen to profea Tomasi i e toko ni lahe koe a Scotland yet pe me Britania na mau ngawe mai whakataha mo ki nga tolu pe koe ni ko mau a Tomasi pe koe kauia i ngahi mea kotoa na nofo hulo to ke wa utonu mai pe o sia ka Tomas. Pe koe kauia he mea mahu inga te tau talanoa ki ai, i he fia fini, ki hono mau a Tomas i mo feitu ukune i ai, mo ngahi kupu whekau ake ngā ue maonga onga koe ni, mo laulo taha mo fisfis mua, kuo mau a Tomas. Ka koe mahu inga taha ia i he pongpong koe ni. Ka te fwoki atu ngā pe koe tau tai mifa mole mole atu kaha ne. Motu hi e polo kalama i he fia fini. Koe uhi a pe koe ngā koe turi ke tai mi ki mala waka puna. Malo apit ka fwoki atu koe hi a koe tau tai mi. Malo apit.
1: Iho, uhena ka mafoka tu ai pe ka te koe. Koe uhi koe ngā hi fewu i malo.
2: Io a fa malo da bito tata le ta proclama hi cleo fa to amerie i he a efefina be o kalanika ki papete tahiti ko o sen a ta heng heng sai fa malo at ko ko kave nga ma winga hange ko ene os fra mai ku malo tonga i papete i he ta langa nga tu ko hi ke fa nga we ka to masi ka ko rak fe hui episode pete tu ko atu o beni O ku kaufu ki eni hanga ue vave mo oni kono whahoko me sune oe tau wafe wanima sune wiko tau ko si. Katake o lave mai ange ki he ngahi kupu whekau a kini ai au kuke i lotonga i tahiti ai. Malo pisop ka fuke atu. Malo.
0: Aotu tolo ton pe ke kau na fehui mai nga pita ke fatu kanga kai ko ulaki nga na fai na ku pau ke fai nga o hanga tonu pe me press to me APC news as leria na fa ho ko ye sa anuari he tau kusi pe ko si tu ko tu ia e fa social i nga polo kalama ko to pe asia ia u ki u lope pe fa mama nla hai mon a tu ko nga ko na hanga tu ki ai ai ta fa aki kon to ta as leria ko ni ko Thomas pe o si e ku nga o ki ai me APC news bana tu kwa tu koia na e longo a pita pe e purianga na kikaha na utokanga mai kia pi he taimi koia na ufetu taki i he taha wafe wa noa kia Scott Hamilton ko toko taha ne ne hanga fau a tohi o ui ko Stolen Island ko mea na fukapapa ui Scott na kia siau ki ata pa na ketu nofo pika hafetu o hiki hiki mauloto o ye mea koia toko famatala na mai ke na kekerea ma Scott katiau mi he wafe wa noa ki he wafe wa no egi Koe ahoni nai mau mai fitu taki me Scott ka te au, ka taki nau mo ua pito te mawhi iloa ki ki Nusila. Ka koe konga ia i he mea mau inga taha koe nai whai ngā ngā koe press. Ua koe ki ai, nau fitu taki lewa pe mo inga hi vai te pire kotoa pe o e parlament koe o New South Wales. Pe mo e ngāwe ko ia, pe mo nāu tōlu, pe tunga koe ia, e te whaak ko ia. Pe ngā ko tō masina, e whanau ia i Concord i Nisawere. pe a mai ke time ko ya una okay po ke pe ngai re ko ti pe a u kitas meni pe ko tari tas meni ko ke na ulen ta to tate pe a longo meta fa go ka fa le a fe tu taki ke Scotland yet ki Britania ona ha ngai o ombia en a fa pa i ko ni e tunga ko ni ko to masi o hen ka ye ko fa malo en e lontoni ko ya ko to kon na ke fai ko fa malo la te di ko Pena kai ke tokone lahi ka te au, whatau ke ime ka kai i tahi tini. Ka kai tonga o kwenai he whonuani, he kai ke lava ke nao tokone mahataha ke. Kake, tau whamalo ko toa pe ke Pepe Sovareni, aia au ku iloa ko Mary Ann Triventin. Ko ia toko tahana ne hanga i heni, o ne whatau kei, o ave ai ki he toko taha, o ne mau ai, ai toko taha Astleria ko eni, ko Elizabeth ko to ta Australian historian pe ko to ta hin ko ne pure ki ta fa ak ko ne to ka nga ta fa ak ki o nga fa to ka ka ke ko ka wi he nga hi nga u e nga u mai mo ki na to pe a o mai o a to ni ka to mas pe ko ka wi he nga hi i se te la la de nga u ko na ka ke to fa ho a se pe nga Australia na tuang e pia ke unga we tawa tai na pe ki tua o fai e ngawe ko ni ka foke atu kuhia ko tau tai mi mahalo a pito.
2: Iyo a fa malo da pito e sopa ko ho olawe mai ko e ki he kane i kai a Mary Ann Pepe Sovaleni. Nige lava i loi e fitutake ko ni ki to tahto tono ko ne unihanga wakiri mo i loi ko e ngai fai toka. E pana lava pe ta lava te fai toka o ma o lele fui fai toka to masi. Kake Poiko tatai mi hoko atu ange ki hewe ki whi honoa. Na kuilu fo papau na ki loto mahi mo oni ke tō mas i ngau tango koia nani whai. Ki se o mou kainga a tā. I amanaki koia ke tuku hifo ai matalai a kau ki a tō masi i he tā wat ki whai tōka. Ko hea ho ngō episode ka taka foke atu.
0: Mahalo pito lontoon roko kauna a whehu i whai ka taa o pito. E ka inga ko tau kei tangata pe, ko i ta lahi mona, ko ngoloto mamahi mona ko nusa. Tempe na hifo atu ai.
2: Ko ia nani whai, ki se o mou ka inga a tā. I amanaki ko ia ke tuku hifo ai matalai a kau ki a tō masi i he tā wa ki whai tōka. Ko hea ho ngō episode ka taka foke atu.
0: Mahalo pito lontoon roko kauna a whehu i whai ka taa o pito.
2: A kau kia tō masi i he tā wa ki whai tōka. Ko hea ho ngō episode ka taka foke atu.
0: Mahalo pito lontoon roko kauna a whehu i whai ka taa o pito. E ka inga ko tau kei tangata pe, ko i ta lahi mona, ko ngoloto mamahi mona ko nusa. Tempe na hifo atu ai, ka inga ko tau kei tangata pe, ko i ta lahi mona, ko ngoloto mamahi mona ko nusa. Tempe na hifo atu ai, ki whanau na nau kakao, ki he maka. Singa hita mai mga e whae, na nau kakao ki he whaka hai amanake. Ki mamaha ki foi wha, ki mamaha ki hu, ki mamaha ki foi mata. Toko aha whakalolo mako. Lontoni ko tupe maha na ke mea ipe taimi ko ia. Na whiwi whakantoni ka te hau, na kai ki utari. Koke loto mamahi pehe fui taimi ko ia. Na tu hui fua ne fai ai. Ai tuku matalaka kwa tau masi. Paku, paku, paku ono boni ko ia. E loto. Kung tari atika atika ko. Tau kei tangata ko toa peo. Tau kei toto pe mo hui. E kua ngoi hoko toto. Nai si fai nga koe koe ne tau masi. A koe, koe. O ngoi loto mamahi lai manako. Mahalo kone toki si tengi hia ki na tu. Te hau la toko taha koe ni o toi. Toi mi Australia. Pe tohi olo ngai, whetu o toa pe. O toki au mai na taa ata. A taa mi he kainga na ne hanga. Am hana kaki amana ke to mas. Tau mai ke siu mai he siaka to mas ka te au. Kono moni koi ki hai. Na fulata mamai hapta pea. Ka koe e tawaki ke he konga e ke he lotu koi ki hai. Ka koe ngoi moni ko tangatau tau kei tangatau pe hui matoto. E ku loto mamahe moni he mena fai tam si goi ki au kaino. Pai maha bena ki si mea e pe e ka fai koe nau. Kai pe ki uto.
2: Oh yeah.
0: Ule ewe pe ka tō masi. A te si fōke atu ngai ku tau taimi maa lau pito.
2: Na hoi fifi au pito e taimiko na tau o atu o lawe. Hina ufakakua wa wye pisope o kuyaha no maka.

0: Kau sia kono wha e fini koto masi i waha a unga fu maka lalahi e ua tapuange. Aia nga tauhanga waku e wau hono kere musi e mo mea whinga i ke tau sio le lei kono wha i toka. Ko whikonga e koto ange ke lawe mai ki ai, kako tai mwana e tuku i fwa mtalai a kau mono ngahi kahoa, e? Mo pehe hi fwa Thomas ko ma ukohe ahoni, e? Manau sio na ke tolo i mata, ka mau sio pe, e? Kwa matala ki taimi koe ana, e feo iat foki e he pule koe ana tau alu ki whaitoka, te uke wha mole mole i a tō mas. Mena e, ko tui peki ki whahoko mai ki pae ngā koe haho tāri, pe a moho oftara noa ki he tama u koe, ne kai ke na e waku na e fonu musie ono whaitoka o wha e fihia e waha. Koe haho lawe ke episode kata.
1: Mahalo me tōlo ntonto ko kawena he e fihu i mahu inga pito koe ki aiki. Tā fuua mo iku te ngia seo kai ngā. Te whiu i mai koe, whai whiu i mai koe koe he tō taha koe ni. Nā, o si si o nā maka tō masia. I o lunga. Te koe ku tui whakapapau nei tongi i o ri e maka koe ni ka fufu e tō masi lalo keri keri. Te whanongai te o ku mālunga ko tōa ka tanu wha tō masi ki lalo ki lalo keri. Ana o si si o tō Nei e tohi nao sio i nei maka Tomasi ia, nei nei maka i nei headstone a Tomasi Olunga. Pe ko tāi e neko i Olunga i o pūri e mi ai. Ka alui fo ia o revol da tau me musie, a ia ko konga pe ia, ko tui pepe ko mako no whaamiri pepe ko ia. E nei kai whamatala nei hau no poha, o tano Tomasi. He kai tai tano ki kakai ko whaamiri tu maari e ni i Tasmania. He kai ke tano pote a Tomasi o lai kere kere pehe. Na headstone na Tomasi pe na sio tono kumatapi e. Ato o mai e Scotland ni I imis ko ya. Po imis na ia tono. Ka aku wau tui. Na ia e ngawe ki ai. Na nahonga na tō tongi atongi. Mana tui anga Tomasi na holo ha holo ia hen. Pe na ene fai e ngawe ki he kui ni po marei ko ae ni. Ka ko kau ia he mea ia mau ingo ki ai. Me ko kai ongo pe aga Tomasi tango na lea mai ia ike te au. Ne dala mai ka te au. Po ko whaka mori mori a Tomasi. Lontoon na kisiyo pehi kutuwa ku. Ko kawa hato ko taha ku loto ofa ko hato ko tahi hati. Ta nafsi ilongo pehi kia. Pa taino matoki o muyo i ki he pare pare pa tu talangi kia iyo. Ko wongo ilewa ta nimi ko whaka mole mole a Tomas. To siyo ko si ofa iya si i puri ala imusi a Tomas. Mahalo pehi ku. Ko eno hinga pehi na fufu i a Tomas. Ko fonga i e na tolu ko e na fai. Ke fufu i pe ua ilo ka kai koe ke. E ko hongi ngā hena e mate ta e whaka maui e Tomasi. E hi a kone ane whai e kone kone tala koe koe kiai. Ai e koe konga ia pe o haine na whai e ngā kone o tongi o holoki a e headstone ko Tomasi. Ka aliva Tomasi o re volo ta tau pe mui musi.
0: Mui musi e.
1: E koe kiai e London. Kai ke kau si fokia tu lago tau kai ni malo mito.
0: Na e mahino e tawhako ia na whanau na ke he aki i fuki ai o ke pehe i fuki ai ko ma o koe Thomas. Pa ke hau ko tō koto le rei o whai ho putu i hen ka e lako ka e ngā hange ha wewe. Na e wha awha pita ho lau lau ke taimi koe ia. Kai ke a koe koe fwe mea mau inga ko se mau ke lawe me ke ai whanau mai o pe. E fwe taimi koe ano hono whaka o tua kono whawhetau laki i ai kakai tō tonu. He ka pauna i kā ia, he kei ki tā mau e tāua tāo masi, ka neongo i he teimpi he, ko hā o lawe, ke whaunta ko ia pe a moe manager o e pule o e Polynesia franchise, he? Aia ko ia ko tuko tā haia nani hanga wakiri mai kona tāo masi, ko ta sio ke fui tawhako ia, lawe mai ki tawhako ia, piso pika tā kongon moe.
1: Wala, e ko kai tuko tāha ko ni ha tuko tāha ia, o ku ilo ia ka whakapuli puli ai ni ngā o kukwhai. Pero hono moni ko pick in the safety go ai ko ai ko hingo ko mua ko hingo fa fa falanse ai ere ko ko Elizabeth Marshall hono hingo ia o ia Australia ko ilo lo ko ko ai pero ko me ko na funda e puta ke ki na mana tu ta por hala ma pe ko pa mata ma pe o ko feel he tanga tanga fa ka tonu e si hoven nga lok to ko ke mama o ye me ni ko nga ko imisi o tua ko nga o ko na fa ko ai pe ko ngahi yong oya me ngai na fala la de ko na ye fala la gam pot en eta taki mo ke wakai pe ke time na tatu ta ye fon noani ka kai e whanua ni ngahi mea kotoa pe o feina. Moe o mai e toko taha to tonu. Kau e ni he mea kona ufie fia ai. O mai e ka kai to tonu ke he mea to tonu. Pe o ka pau e whaka uhi ngai ha taha pe te nehanga o whai ko ngai ko toko taha to tonu pe ni koi ki ai. Pe ni mao koe. Ka koe kau e ni e he e konga ia e toko ni lahi pe ko tari lotu e eiki. Na ne fai ko hea ko pepe so vare ni o fitu taki ko ni o mao ko ni. Pe ko kau ia i he mea whaka fie fie moni ka te au. Pe ko no ringa to e fai ngo fuange ngā we mo e toko taha to ton ho ko whanda ia o e toko o ia ki ngai fai toka i he hen. Pe ko kau ia i he mea whaka fie fie ka te au a toko ni a toko taha ko ni. Na ke e toka ngai pe a tawha a koe na ta wau ton pe gono a pipe ni hanga o mai a ngai mea o ta wakai ki hai. Pe ko kau ia he mea mau inga pito na fai e tala noa. Pe ko kau ia i he mea whakawhiwhia ko tari loto a eiki ni hanga o mai a toko taha to tonu mga to tonu na fai. Ka fwaka tuko hea ko tau tai mi malo pito.
0: Malo pito e piso pe mga inga pito ko hi wawe pe tahin ke tala ngurai wapuna. Na whawhiwhia po ke whiwhinene ne iloi. Ko tahi ko se fine mi bonda e mi Australia o to e futo kanga ma ke o pito ke fine ka taua ta fito ka koe pe ko mo ta hana o sko e ta o fai to kama na to te lava kono api o hulu i foi fili mi koe pantry e ai o asimba mo prepared mo ngai me koia a te se ole o ke fe fine o ku amana ke konferenski o kalani no sila o kato Pau mahu inga pito ke ilo in Lusila tō tahani e. Ka he taim tatau pe, hoko atu ange ko e hārewa ai ngāwe hoko atu. Ai ni ke ngāwe ko e ni, ke ono whekumi ko e ni ko mūkai ngā atā. Ko e hārewa ngāwe ko e ni ke hoko atu, e ke lawe mai ki ai, mālo.
1: Mālo pito, ko e ni ko mawa tō masia nene whai a ngāwe. Pe ko e rewa, ai timi ngāwe tēnā whai a ngāwe, ngāwe. Ame mehenika ka nātolu, o whangaka nātolu ko tō masia ni ko wau mai ki ai. Te koe koe konga mauinga pito iha na ngana na tua kina tō kuki asa rei kote a tō masi. Nego ene asi kone social media ngai mea koe ka nai kai ka koe ni uta o whakatahati mo tohi mate o tō masi.
0: Koe, utohi mate.
1: Ape palu ata pe mo tupo ata koe mihe na na e tapu mene asio na ne hanga na mo koe ne asio ke ui na ua o tupo ata pe mo palu ata kai maa te certificate. Koe ki mauinga ina mau koe koe ki ai. Ko mea e te ta alwa tu mo ia ko strong evidence ia ako me mau me ta wha koe ni koe ta koe ki ai. Pe koe kau ia i henga mea ia o mahu inga pito. Ulak pe koe ki ai. Ko ki tau tolu ai fuwha kakai o tau kumia ki toko ta koe ni ihe historia. Ko tau ne te au no tolu toko ta tō masi. Ko no fuwha ben haa tano tō masi ko tamai ko ia ko business ki ai. Tas me ni hanai puke ni tamai. Ko mea ia kutuwa ki koe o kou whalala ki he mai koe he Scotland ia mi Britannia, o headstone na tō masi na tāi ha tāi tūki lau. O whoki whaka tō masi kola i maka koe nā. O kou kei tui whakapapaho e te whalala ange ki he Scotland ia, o nga ulewa na tau na tolu moe, pe moe Federolo, pe moe FBI, pe moe CIA, pe moe KGP a Lucia. O kakai a kou whalala, kou ki tōkaka ki kau tama koe na spere koe, o e oa tu koe a tala tukai koe, tohi mate si tō masi, ko nuku whae o kea mo tengi hia mo ria tonu ki matalaya kau. Hao pea tō masi me sā voro kai ke, ko i mea ia kona hoko kei, ko i historia koni e tu uye fonu ani. Ko i toko taha na a ahi mai koi kia i kokoe, pia mo Mary Ann, pia mo au ko fufua a ahi mai ia ki e sino tō masi. Te i ahi tuha taha ia ki ahi mga tō masi. Ko i kauia he mea mawinga o pito koi kia i, koi fuafua a ahi mai e ni pene erea ki pe e arekoro a e tafa aki koi ni o tika ke mao ki hao hataha ia si o mga tō masi. Ka ko mahalo ko tau omi koi a tau hao ta tolu kua fai e pe pulua tō masi e tafa aki koi. Ka koi ngawalahi ho katu koi ni. Ka ko mea koi ni te wanga e o fai kai. I mea koi ni ko i mea vale vale ia e o tua. Pai ke tau tūta tau tūta te tāke ei au meu ke ngai o review mai a ene mōne o tūa o whangea mō ngā maka. Ka ea e hana tumu tumu e ngāo ko ni ko whai. Ka whoke atu ko hea ko tau taimi, tu e si pita taimi, maro a piti.
0: Io a episopu ka piki mea mahu inga ko whi kolosia i he taimi. Ko hi ko whaka o tūa ko e manatui ko e tō taha kona i New Zealand. Na tō whi tūtak mai pe hea honi. O whi mao ke mō poin mena pōmpō. Pakona na ke ate taimi ua ki ai ke ke se o kai ke se o ga on vera ke la ki kwa pong pong ke ma tu ko no mari pe na mo fitu ta ki pe pe ti longo mai pe to ga honi to hi mai pe ma ke mo fitu la ki a pong pong inu se la o kala ne ka ke ki la me si mai ke kada ki ko los pe mo ha ki mi te ne ma ke on ta na ta go tu pe ga fe mari ke na tu mai ma lo pit pit sop ko fo ke
1: Malo pito, loton, okukawa Scott Hamilton, kato kata ako nina fai ako pe university i itong. Pero kato kata ako nina ane fai ane etohi koe na iloa koe Stolen Island. Pena alwai pe ia, kia masalu halahala kone pe kia, mwe konga pe ia ina tala noa pe ina tolu i atu i holomaili. Pena eke kia hi wafe wano, na ake alu ki ata. O ke ilo ata ko ata ko tu ko hifo ko au loto ko pea o mo be lo mo ba ta mai ko ni pe ko hinga ia ko tal e ku feinga ko ta o ni on pa lo na toxio fo pe facebook asi ko ma to ma si
0: to ye
1: na ko pa pa mai na da pe te u he na o ta o ni si la pa u ke mai ha tai mi ko tu ta ke tai mi ko na ki e ko ko nga pe ne nga o ko tai ni mi pa to e ko ko hon lo hinga ia na ke Tal vez tu taki ko ho ape u fitu taki me la tiago pe ko fie ma o ne toki ko mayen el ne sia sin o ne pe mai de a bishop ko au ko o scott ya goriat pe ko ko la tu pe ko ha ho tai mi ma me pe ta la ke tai mi ko ina ke bon bon ke te pe mo ver la ke ai kai ke ka ta si fok ya te ko ta ma malo pito
0: ia ko ma ko pito ko te episo pe ta to i mai fu i por kama Ata gros pe mo gate ta maka mo ne vela ko tu pe ko hana fehu i ma ho inga pito ko ke tau ki tain ko nuk toi. Ma fo ka te vita mo ne vela malo.
2: Io fa malo a tu e vena e ne vela.
3: Tana ki mai ki he tau ka venga ko ni pa kai kai pa ke fehu i ki a piso pe pe a mo uena malo.
4: Io malo pito e piso pe pango ko no no e tai mi e. Ko fa bage ke hanga ko fa mai no mai ko tangata ko tangata o fa matala me astelia pe ko ha na uiga na ave ki kahiti o tanuai ko me be ko siat ke e taimini ko be mari e pa na ko me ani na ta wo ma ko to siat kahiti me ko ta ulunga nga fa tonga e ko le a fo ki dusilani ta ki kakai tonga e fa toka aku mari aku no pe mari ia e foto to ai o tua ngai me aku dikoi aku ono fa fita ula ki motor pe mo ki foi time no malo ka fa no de mo fa no me tala te u de kamata ai episode os kamata mai ia pe mo e mi tia na os kamata mai bi ai e presion mo bo ABC ai ko me ani o fa mama ni la Pe ko inga ni fa mama ni lahi pe ko si o mama man ki nga we fai kai ke ngata pe episode ka ko te u ko ni a greatness award ki ate ko e fai Britania ana e fai e mai nga tu ya nai ha ma o ke me ko ni o fe ya tu episode ko ha ne a ve yo tanu ki ko ne hola pepe ko e ko na ulan na si o hi fo episode ye I he biti o koe ni e tama koe nā koe. Ki fe kumi, no no. Kau kai ke whi lawe, ngai tama koe ni koe, ai ke tau whetau laki a bongbongi. Ai ne ki tāno he pui pui tu ai tamana. Koe tama kai ha sipi. Na e community weka. Nga e pohopula be o ke tau tāwhitu. Ai na ke natula ki tama koe whi mebea kong sio ke ki tama e nei. Ki tama kai ha hae. Ai kong neo si mao pe whai ngā loto a fungi pe he mo ui. Kadai kaka koe alu holo pia alu hai unga nai alu a tanu i Tahiti nai ya hao mao ki ai pisop
1: Oi, ma alo pito vela pe kana fiu ma wei ngao pito Na ngā ue ia hei ni ke kwini e fonu an
0: Pomare
1: Ha, na ngā ue ki ai Ta koe koe hunga ia na i hei ni ai Ai toko tahan ko ne nga u na fa he ni o te kai ke fa gi ki mai na tana e nga u na staff ki nga u ko ya pe ko no mo ni ko ko na na i lo pe na to lu na ha u pe mo ka ka ya tana ta i nga ko no ko ki ai ka ko to mas o ku i lo ko ku he ni ko ka ka ma ko ka ta ya he na i he pe ko nga ya a ni hola ko mi Australia ko ni he ni me o na ko ba ka e wase ngai pe pai una kumi hola to mas to pe to mas ko ka wi e ngai me e ko ko na e pi ai ta ko hono uhi ngai e ko ko na i hina to mas ai o wase ko nga ta pe pa ke fa matala na ha hono fo ha James me ena o o si omega to mas na puke to mas pero i ta valu valua ai e ko foi taimi ko ia ia na don pe ke fo ke me sino to mas i ka Kai mahal na si kore pe to, masi te ki usia ka to hinoa ma. Ai kuna hime uta na ki mai ki ngā koni, e mau pe fon wan. Pe kua mau mai toko taha to tonu e koni ti kune hanga eia, o li liu me lefa falanse e ngā hime kotoa pe ia, ki lefa Britannia. Ai kua toko taha koni ti ne piki maa maa ki maa vapu. Na koi ferenia o lontone ta nimi, ai toko taha historia koni he ni. Pe kua mau ngā pito pe he, kai pe ke tuku hanga ke ukahano uhinga, en hena to masi uloki, na ngā ui ke he kuini fon wan. Pero nga ue ko ya utike ke tukuang e fonua ni e ki ke nau kolonia ki falanse ko mea kumau inga koi koi ki whaka maa pop pa na iai moi api a toa masi hendi mahalo vela te ke toki kiki mai koi geno o toka ngai ke konga api a toa masi o kai moi kerekere a toa masi ki hendi na si mao mai kotoa ni mea kotoa ia ki a te au ki ta whaka ko ya ko hinga no wha toa masi ko nida tangata i fonua e fonua ni Pero kohono mo ni na fuake na tole ke fai ke ia ko ni ia. Ka kohono hui ngai aku puri e ko na koe mei asleria o sa ato masi ahe no diri fonua e hoko ko tangata i fonua e fonuanu. Ka kohono hui ngai aku koe na ton na tanua e koe heni pe kohono mo ni koe ke ai pe na malu ange pe ende i hei na to masi ka na ia tau tolu ia i asleria e fo mau i he tangi ko ia. Pe ke lo toka hai mo ki ai e. Oia ka foke atu malo bit.
3: Io ko fa malo atu e vela ko hi ko e ko fiu ko na ko tafai ko e ki mu ape ke mafoke atu pisope pa mau hina ko lot pe fa malo e kakai ko ni una ka me ke ta por kala ma i he pong pong ni ko fa malo atu ki ho te i ka me rien e uheina ta tu ya ko ko fa malo at ya ko fa pe na fo ki pete ka ke mato fe ta urak ka ko ka fo ki he ma a koloa pe me ta hitina ta mi pe fo la ma ya i ku ne ko ka wa he to to ma me ri en ne ki
4: na lo
3: ngai na na ngai te te ko a ta hiti o go si la go fa ta malo at go te i he nga wele le ikoni kune fai. Kake, ko whamalo ka sione tāvo, pepe ka whanaki o la veitawa ke ko whanaki o eni. Weina, ko kau mahe proklama ane tūkia, pepe ka kumise i kaloni mo kau tufi kapa, pepe ke a pepe loa fifita, penieli lātu, a Solomone pe awa tu imana, pe amo Solomone tā palu, pepe foki ka Samson tike, Paula Tatafu, Saya Tayone, Fretipani Gipa Amastoni, Wate Toltau, Amasaya Topuluka, Kiko Furimaono, Pepehe Kalo Kantani, Paula Leveni, Mo Anabopua, Fret Fonua, Pehe Kasione Mo Unga, Mo Steveni, Mo Ataane, Pepehe Fo Kafu Kalonihea, Mo Taseni Ulakai. Fahenga ni naukau maike polkama i he Efiafini, toi tamunite ua ua, ki he taha waha pompongi, kama foki atu uheina. Malo he kai foki ke tau toi breaki he taha waha episode mo uheina, te tau hoko atu pe e tau programa ko uhiko e mahu inga ko ia ospe tau a kawenga uraki te tau hoko e peke tau kawenga hono ua malo
0: Iyo, a whamalo tapito e te tamaka ko he mā koe ko e toi ki ko e taha whanoa ko e hifu ki lalo ko e taha whani mā mau e hoko atu pe polo kala mā me he loto ka ki malai wakapuna ta tano pe mua piso pe kawe ingani ko tui o kuma a popo lele i whamalo ta nevelo a lawe ange e piso pe ta tano a pe ki fuitai mi koe na tau fai tokai i he wakai koe ki he ne whaka e fihi ko no maka pena tau vako e musi e ke tau sio lele kono maka. Aia na ke lawe mai ko ia na ia hono headstone kana e to o ia tu use oko. O ngata tewe o gai hame a whapulipuri o togoto me tangata. Aia o tonu ke fai pe hanga aue ke o atuku e fai pe te foki mai kato o mase o petuku an. Foki mai ke mea ko ia episode katak fa malmore. Ka foki ata.
1: Malo bito olo ntoni bako e Pe kau e nei he mea ia ku mahuinga pito peki. Nā si ilo pe ia i hano whenga ia tō masi ke puri au pito ia. Ke ona tō ilo tā mo fea tō masi. Ono mōni koi koi kia. Pe ko e lahe pita ku kau whaihira lahi heni. Nā mawe me ongo se niare lūsia koi ua koi nana ia. Eke, kako Tomas egu ilo koi ki ai, eki fai toka Tomas ihe nau sio tonu ka te uftoe poki ki asleria o kumi egu nau. Nau si seni mai me Britania na headstone na Tomas tohi ka kato ai. O vale, ua to tau tolua, kure vola Tomas ihe pure e musie. Pea tau waku lewa, me ahano, te lau ke maasila e ngau e a fefine konina, na uhinga koi ki ai, na tau waku e musie ka whaka ata ata, ka lava tō masi koe, koe. O ngā koe ke mau koe, o mau hake koe na tēna i he ata boi ai, o uhinga ai, a si o hifa a Scott Molle, ki ai a toko tāko na menu sila, e ne fufaka vāwe, na kekene amana ke ia ia, kua pau ki whai ngā fa vāwe ma o au kone ki ai. Ka ke, ko e ko tunga koe na ia Tomasi, ko tau mele ren, ko tau mai e taimin, ka ko e tunga ko ia e teimi, ta pia, e ko kore wha more more lahi, e ta e fufi e mau apu to pe, e fu taimi lahi, ke ko hia, ko mea le ren, ko tau mai ai ki ni tua, ke whai a folau ai, e ku to e, Ua noa e nia he tainimi ki he ua, he kumapuna te tō luka atak. Te maki ma check-in. Pamore more atu, David.
5: Aia, kone tuu koni, Bishope, Osmei ai pepol kama i he fiafini?
1: Aia, koe, e saiang, ke tau tala noa i lelei, e tunga koe, tau osi pe mua hendi,
5: koia,
1: te ua toe iai ka tau whangata hendi tainimi, ka tau koko atu toe feu ia e wha, e wha osi, eh?
5: Kata ngata he i he polkama i he fiafini kata toki hoko atu i he wike kahau whakafofa pe kutui pe kauwhanongo foki mai polkama i he taimi tahaua o e pulelulu kahau a e taimi totonu pe o e hikure o e whakatua mele kaku ma whakamalo atu ki maua ia malo a pito a e kau mai koia ki he polkama i he e fiafini e pisope pe amo uweina Kata toki feilo aka pompong, ko hika e talmanu atu ki e folau. Kaje, malo au pito.
1: Malo au pito,
5: malo
4: au pito.
5: Malo au pito.
4: O vatu.
6: Malo.
5: Oia. Vela, ko he haha o wakai ki he polka maha e fiafini, ko hui o kusayang epe ke
4: hui. Tanu pe o kau David. Nga kata toki talanoa lei pe amo e Moe piso pe moe weina e ule kahau.
5: Koia, o kulere iang e pea kauhi koe taimi. Kata, atu pea, kone hoko taha wa, te ta talanoa rewa i kauwhanongo, te ma tamate ia pesikoni a retio, te ma hoko atu ki he pesikoni ia te au, ke mo whanongo pe giai, taha ua ki he ua, te mato o peha ngahi ka veinga ke matala noa atu ai i he pongpongi koi a pongpongi a hawa wha me he taha ua ki he ua.
4: He ua.
5: Iyo. Ngahi taha noa. Ulahi apito a ngahi mea ia ke whaia taha noa ka koe. Koutui pe te ma wakai ki he teu teu koe ni e whiri whare area a ngahi monu ia koe ni tuku mai he ngahi pāti e vela. Oi,
4: oi.
5: Koe me mei lahi apito e nau nofo mai i he tawha koe ni i he mea whaka immigration i e vera. Koe hui, koe tau wakai koia ki he ngahi i mea koia o ku hoko koia i he tainimi na mei mei nofo mai i he tawha koia a immigration i e vera. Ka oat pe fasiko ni, os pia ma apiso pe mohuena, os pe koia pia tamate i e peskoe, ka ta ki oat pia tau ngai fasi hoka taha wate tato e foki mai
4: pe e vea. Tala tai pia tau ofa ke
5: koia.
4: Me rieni mai.
5: Koia. Ofa pe ku whano ma me rieni, ofa atu ka te koe ma alo apito, ka ke ilo taimi na ke a foki atu ai, pia pe foki ka mou tolu koni mou kau mai ki he tau polo kama i he pongpong ini, ki a mou tolu ka san tavo, whanaki o lawe i tabake, ko whanaki o foki, ko pisi la sovarenia.
4: Koia, koia. O pato to hino.
5: Koia. O gulahi a merien ia ia pisi.
4: Ia pisi la. Oh, okay.
5: La pehe ki a ane tukia, ki he meritoni.
4: Ta gresi.
5: Koia, hoa fokia toke ta,
4: Koia.
5: Kumisei kaloni mo kautuf kapap, apega pepelo afifita peniel latu sione peawa tu imana pe mosolomone palu pe peo ka samson tike pa palo tatafu saya tayone freti pani gi bamastoni wate dolta wa masaya to buluka kiko furimaono lo cantani paula reveni fret fonua sione mo unga pe peka steven mo taane mo afkalo ni hea pa peka taseni ulakai tamenu wat gag motol kal tangata ofat gag motol koi hi ka wat hatafas pe mo Lava ipe, kone tawa te tato kwa tani ke tawa.
4: Kwa tawa, iyo.
5: Malo.

0: ke kakai ke nauhango mau ngā ia i he whakaukau kone ai whiri Pai ngā kai, pai kai kai, sewe ngā mea kone kau whoko, o taimu kua haka ha pule anga, pule anga, koe tau whanongo he hanu. O whehui, haka mena ki mō mai ai o whiri, na mō o whiri.
1: Koia.
0: He tau si o mai ho tau ngā hii, koe mea kai o maari ai vita. Ke pe fo nga ka ko fa mo nge ke to ki a ho tau ka kai ka ta ki lo tu ka ta community fina fo ma bo ho tau ka kai e ma nga i ha ni e fili
1: ko
0: ko ko ya pe fo te vita ko ta polo kalama e pon bo vini kai ke tu i o ta programa ko ni ko ta hango tu waki ha pati ko programa ko ni e tau tala tala noa fai kamea e langa tokoni ki a tau tolu.
1: Koia.
0: Ke tau community. Ke tau ngā unu ki hafo i tu unga o toi mau ingange pia patoi saiange. Ke tau wako hai fai kamea. E tau ilo e sisteme fo nuani pia moianga anu ngai tau mua.
1: Koia.
0: E tokoni ki he tau nofo. Ka fo ka pete vita ka koe. Koi ngā kai tā kamakamata ki tā tala tala noa i ai e whakau kau. Mau inga pē kau whanau. Mau ofa o takamai. Tara noa te tapai te vita mana duke programa ko ni kau whanongo nei kai ke pehe ke ma teu teu ki ai.
1: Koia.
0: E tau whatū pake ha ke peheni, koi ngā koe taimi koe ni e wholau mai a e piso pe mo wena be mei tai ti. Te koe fu taimi koe ni u tata utu koe ni u whi mau ke tau tara noa ke mau inga, e tau sio e kau whanongo. Ki he tūnga koe ni koe ku teu kia te waki kia e tau whilipe a mai ngahi ngai monu omi he ngai pāti o tuku mai ki hepe ko whē me a te tau. E tau tala noa kei nā lawa tokoni e te vita, eh?
1: Koia.
0: Ia.
1: Koia, koko whamalo atu e onenela, eh? Ki mua pe ke tā hoko atu, atu e whamalo ka snate, siare, ki papatoe.
0: Koia.
1: Snate, malo a pito o telefoni. Hange peko mea koe ko lawe koe ki ai, ka pau ke fie kau mai programa whakafofa a pito, ke kau mai aki hao telefoni mai ki he noa valungeau no noa ni mataultaha ko noa valungeau to tana gatga foi noa tolu ni mataultaha pia ke etaria tu he receptioni tal misin be pa ke lomi leva taha o ange ko telefoni ko ni na tokta mai asnate siare ki he ne framalo mai ko hui ko kau hiva ko ni ngalfani fo na e foi fascina to go atu i he o famalo e honohanga e asnate o mai koni aia ko e tangata iki a asnate a tā fasi koni i he ngalwhani fō koia malo a pito a isleli fonua ka ku famalo atu ka asnate siare ki papatoe malo a pito pe pe kak motol koto ape malatu i te matoki foki lewa i he ua ki he pes Facebooka o live ya te tabolga makoia a ngahi leo e hengheng koula ki he nima. Pea koe kau atis koe a oe pongpongini ko ki nau tolu a kakai fifine te nau oatu a e tau proklama koe a kau atis fifine i he pongpongini. Hange peka mea a na lawe kao ne vela. Ko hui koe mahina ni o kakai fifine. Iyo, e vela, eh?
0: E poto o bito hodo kodai kakai fifine te vita.
1: Koe, papu bantui, koe mahina ni na e alo ia e fae ko ia ai ho tau fra mo ia Jesu Kristo vel
0: i longa la do ta po
1: pe ato ta na ke mana tui na tala no a tu kimua ai ongo ma tu a ko ia a mere te ko Maria na tala tu ko e ongo ma tu a ko so akimi pe amo ana si ospe pa hu mai polo kalama episope o to ai mai pe episope ko e ongo mātua ko soa kimi pia mo ana.
0: E kata wanatu ira ke hango o mai.
1: Koia.
0: Koi ngai na e iko eke mi ake pāte le na fiu kono eke holo.
1: Koia. He ko kufofua, mea lako mea ko niko ke ihi ke e korisiko tupo wau.
0: Koia.
1: E kufanongo ihe a koe peko haa mea na e fai ini iwa ia.
0: Koia.
1: Peko eke he fai fie ka au ia peko hataha kune ilo ko hai ongo mātua ko ia a Maria peko mere. Pea ikai lewa. Na kei ki hataha ia, Pea whakawhaiwhika au e tōtaha ke alu ke apo pātere o eke ka pātere pe kohai. Sio, pe tōtaha kua whok mai o whakahoko atu ko soa kimi te amo ana.
0: Mo ana, oia.
1: Ko e mana tūi pe, kuai ai ngahi me ai au kei tauhi he katolika ai ngahi. Ko uhi ko tohi tapu, ai mari e ko ia ai
0: o mari ia nga vita i ho o matua
1: toia
0: e he fetau la ki ko tata i ki ko soakim
1: toia
0: mari ko fine i ki ko ana
1: toia
0: e hau pia to todu
1: pe ko sanga to hufanga i ha mau fale lotu katolika i longo teme ko soakim mo ana na kai ke ko hin ko ana ya na sia su siriana
0: ai ke bahino ka tau la ke bari e ko
1: e
0: ko bo ko bo ku ma se mo nu ia fa na u e ta bu ke na hi me ko te ka ve ko ko fan ki me ai ki ki ka ku ko tau tu ki pa tau si o ki o kai pe ko ta po
1: ko ye e o fo no ga mai pe ka ke ka ko ko ko fa ma lo au e ve la kata fa fo ki me go ni ki ta
0: ka ve nga
1: ka ve nga i pong pong ni koe koe uhi ko amana koe ni ke whakahoko e whiri he aho fitu koe ia o novema o ku ngata a resisita i he aho wanima mahena katu uo o kato pā ku ta kore whakamato ato ke kainga tonga mo uo resisita ke mo kau he whiri hangai peko mea na ke lave koe ki ane nai ku ia i whahinga e koe ki na uo na to whiri ka koe hao koe ngai tutuni koe e pure anga o kai ke sai
0: na tolu veru aki hana.
1: Koia. Ko mea eko ke tau si o ki ai. Mo uo whiri, pe ake, tata no fata ta beni, hange ko au. Ka pau te whiri au ha pati i menguri, ko kusa ia he pati ko ia. Pe a ko ki he ku pati vouti. Pau ange ia e au, mai pati ke. Ko taimi a koe, o ku ngofu ai, ka pau te usa ia au he pati,
0: Fungi
1: pati iki. Fungi
0: pati
1: iki. Ta whakatata aki bēni. Matuka ta whakatata aki bēni. Hange koe New Zealand Fest.
0: Oia.
1: E toko taha koni a Winston Peter. Koe, koe tau siho henga au e koni whai Winston koe ki ho tau kāinga Pasifiki. Ko mau hake hene rea hene Polokalama. Na e, ne rea ai peko, ne mea kone ne uraktala mai. Ilonga koe o i kai ko ha Pasifiki. Ke pe mei fisi, pe ko ha Amoa, pe ko Tonga. Ngai whanua Pasifiki, pa ke tuu koe hūki tua.
0: Oia.
1: Me whakataha.
0: Oia.
1: He koe whakataha koe ni ai kakai pe Pasifiki.
0: Oia.
1: E?
0: Oia.
1: Kai whoke uhinga a pita ia he tawha koe ia. E?
0: Oia.
1: Ke ta siu. O kai ke ta, kako uktara noa whakataha ta. Kou no whau i menguri.
0: Oia.
1: E? E. Pako kapaurewa te uwhiri a uia, o whiri au e tokotaha reipa.
0: Oia.
1: Te wanga e bat vodi pia maa pa maa a New Zealand Fest. Ko tata no fatata ke ngai mea pehe. E? O ku ngofua. O ku ngofua ia.
0: Oia.
1: E? Ko mea ta kore ai koe ki at mautolu ka inga tonga ke tau o resisita ke tau kau he i he whiri.
0: He whiri.
1: E. Pea, kauhi ke ilo i a mea goya, ke o te ka kapau e wini e pati uke whiri ai, kona tole pure anga, ka kua pau ke ne hanga, he kua stara mai be ia, kua pau ke ai mo e pati ke he ua, ke nau hanga fōmo e pure anga vela, ka hao wakai ai.
0: Iko i me malo vito e te ita, he kou kou tu iau ki ai.
1: Koia. Koia
0: kai kua hake whangi pati ki e mo e ngahi mea ku, o mai e nau tole ngahi, e nau ngai vision e nau ngai fotu fiti dia moi me ako no fuai a kakai o fonua a ka tau te fito ke kakai masiwa e
1: koia
0: we me ko mana ko ai ba ko te lava hei pa ia moi ne sinolo ke ma u na tsea
1: koia ma tu ko loto a ka fare ale a fakato a maru to ko te au wa noa ko isea o fe ma ure wa ke ova ai ai patia hange ko ni ke falele pure anga ka pau kuini ale ipa ke na wono taha ono u afa ya ke ono lunga eh ka pau kuini ne sinolo ko me ata tau pe ke ono taha ka kai to ma u ya ko wi ko fangi pati ki ne
0: fu fi fishi au ko ya kuini ko e mo me eh e na wa ke
1: e na na wa ha ke pa ko pau le va mahalo ka pau ko lahi taha pe ai ngō pāti la lahi ai nesi nolo pe amoe rei pā kana win hasea ki whare area tau pehepe ko toko whāngu fulu
0: mi nofo
1: pe toko whāngu fulu e fie mau rewa toko uanoa ia ke toko uanoa ke uanima ke whakakakato e pāti ke mau e fika o tau pehe rewa ka pau ko tau fatata pe ko e New Zealand Fest yeah. e ma o me to ko ngo full
0: oh, yeah.
1: eh si o e ke to e pe a to ko full para pa de ta o pe hele ko e e ma o me ai a to ko ngo full oh, si o e ke to e pe ko pa pe ma ka boni fo ke ka ta ta ko ni na no fo ko si o ko analyze o ko ya ai nga tu a fili e e ve oh,
0: yeah. oh, yeah.
1: ka pau e wini ko pati ko te ne wini ko pau ki te fie mao mo pati e ua ke tolu aki e vela ka ha o ta na ki mai ki fo fa ka ka ko ni
0: e mo lai te vita ko ko ko ko mo ni ona me ani vita ko ko ko ta fe ko ta ko ta ta la ko e po ni o fa amu ke ka kai ke ta o mo le sita ke la ma fo fika e
1: ko ya
0: ma hu inga o pito te vita ho ta u le o ke a ki fa re are pa ve a ve ke fika
1: ko ya
0: to lai
1: ko ya
0: E nego e mea ka kusisi e kusisi a bito pesia ke i fili fika buingui.
1: Koia.
0: Taimu ka na wini a nesi nolo.
1: Koia.
0: Pea nau hango analaise o mai. Toko si a bito peka kai a tau tolu.
1: Koia fili. Koia, koia, koia. Mea pe taha kato e taha naki at peeni.
0: Koia.
1: Ka pau ku ke nofo i Otahuhu. Mantui, koi paanga koku atu koe ki he kaunsolo a Otahuhu.
0: Otahuhu.
1: E ti peni pea mehe kakai koe na fili.
0: So.
1: E?
0: Koia.
1: Tesio giai. Ko fe fe le mahau fa kau kau ka ke ke alko firi eh
0: oh ya
1: ka ke kai ko pa anga ko watu ma ka kai na ho firi mana to ko anga ya atu ko ya e ti peni me ko watu he pure anga ki ta fata ta pe ki ota huhu me ka kai na ho firi ai ko na pe ka pau ko ka kai ko na firi ota i ota hu to ni mamano be Ka ka ko ta to ga no fe o ta hu o si la ki lu be ya. Eh?
0: Ko ne to ki ki li ki ne wa ta mai he be ko ke ta no au ke ko fe nga fika fo ke lu hi o. Eh?
1: Oia.
0: Pa to la ko. O ne ne i ke ta pe mo pa ko pe au o ko wa ko au ia i he si o. Ko wa ko au pito pito he si o he ka kai ha mo.
1: Oia.
0: O ku lava mea e na u ia he to la hi o na u ka kai na u o fili.
1: Oia.
0: Ka le sita.
1: Oia.
0: Eh. Ai ba ko tau si o longo mo ui mai ta fa ke ra na do lu. E ta ba ko di ve fili. Ko ko na o le si si.
1: Oia. Ko me ape ta ha vela te ta na ki at. Ke ke si o pe di ai. Ke ta fa ko ni mo ni abito abito. Ai me ku ke o ha ke. Ke ta wa ko me ka wa mo.
0: Io.
1: Ke ta wa ko na ki fo lo ang e na i fo lu ani. Eh. Pa ke si o le va ki ai. Ko nga hi a komiti. Me to ko la hi pe ka wa mo ai.
0: Io.
1: Eh. O na mei toko lahi peki nau tolu e ngai komiti ai pure anga. Pake sio, o si ai moho nau api.
0: Koia.
1: Eh? O si ai tamo nau ha, o hange koni ho nau senta.
0: Koia.
1: Faka lere ai mea koto. Heko uko
0: mana. Fare saboa koto uie nau.
1: Heko mana tu uie ni. Koe, kou ta noa fata tabe. Na e, iai pe hok famili, o kei passport ha moa peia. Mm. Eh? Mantu ko mau faia ma tol pa mi.
0: Koi.
1: Ha moa.
0: Ha moa.
1: Na ma mu lele pe mau tol ki ai ke fare o faka fōu ene passporti.
0: Wow.
1: E me ha. Kako mea koko ko huinga ko ki ai ke tau sio ki ai vela.
0: Koi.
1: Tau o o lezisita ke tau fili. Ko huinga ke tau pehe pe hoko koe. Ai ngahi fotu ko ngahi komiti o hange koe a koe kaunsolo mo mea.
0: Ko te kaunsolo. Ko mōni.
1: Ko lava ke tau ke tau area i ngai me ka tau to lahi ka au te tau tangu tu tau tolu pe ala mai reva pure anga ia pe mo ka kai ko na o fili o fai mai na fotu tu tau to ki hanu tau to
0: ka sai pe hanu ka ko faka anga te ki ko me ia ko me ko mama i o loto e fasio o tai mau sia ka tonu ke tau wa ko i ha mo
1: ko kai pe foka no huinga vela Kono uhinga pe hange koni ko tau kau taki.
0: Koia.
1: Ko tau kau taki ke nau tala noa i lele i lea koni. Ke tau whanongo ki ai pa tau meha. Ko tau tau luia. A kakaito ngā. Te tala tu pe au ono mo oni hangi kong nofo i ngā ue koni.
0: Koia.
1: Ko kau tau tau luia he kakai o ku ilo i he fonuan.
0: Awe.
1: Uhinga ko tau whainga loto.
0: Moni au pito au pito.
1: Uhinga ko tau whainga loto. Teke siu ki he. Ka upe na tolu ke faha mea. Ka ke peate tamaikia koi ha.
0: Koia.
1: Eh? Ka ko kuhinga ae ni ho tau whahinga loto i he mea goni. Si o fonuani, e iai a mea lahi e lava he kautonga. Te tau nga te hau e mea goni. taksi o hange ko ko ko taimi ko bu hen yai wa mena gen ke faka faka hoko he ta uni a world cup ko ya ai
0: MMT ko ya
1: ko taimi ko ku ta la he tonga ku ke hena to lu mena ka u pe tonga ya ke faha me fai pe ya
0: pe i lo e maman
1: ko ya
0: ngai fonu
1: ngai fonu la la hi ko tonga ya fiela o hange ko ko ko la ko na a señale me america ma la ta u
0: io
1: ta de ma u pe ha to ko fu tonga so dia
0: o so dia tonga to
1: ko fu ten la va e ya ma
0: ya maman io na fo bon pa ko ko ko ko le ko le ko ke to nga lu ya
1: ko ya
0: e fo ma po pe señale e ma wa ko ta u e wa
1: ko ya
0: ko ne pe he ko e ta ma O ha o si o nofo man man meli e ti so pili ni ka so ti atonga.
1: Koia.
0: Ha fai fai ngi ko ma o ha fo so ti atonga to hofu. Te utau ia mama.
1: Ko no hui nga fo ki hangi ko ni ko grave ko gai ko ta fai nga loto o vela.
0: Koia.
1: Ko ta u petatolu ke fai ha mea ta fai. Ko hui nga eni. Ko lau mo nu e ka nga fangi pisinisi e ka u india ia mo ka u si a ina. Da mo. Ko ta u petatolu ke fai ta u ha mea. Ta fai ta u petatolu ke os.
0: E vita na fo programa ki mua na u fanongo mai.
1: Koia.
0: E fai nga mai e ka u ka pisinisi la lahe o nusilani.
1: Koia.
0: Ke na u hango puke ka kai tonga. Koia. Ke nau hango o tuake nao bisnisi.
1: Koia.
0: Naka mwani fuk tau ke tafaki koia, kakoe poi ni fuk te vitu, ho tau fai nga lau maari e tonga. Ka pau e lawa ka utaki hange ko ho lau. Fuka mapo opo ho tau kakai, kala nukai lele, neo ngok teki a gaha tau senta, lawa he ngai holo fa siya si. Lawa he ka utaki, ka upiso peko, ka utaki lotu, ka ufese kau, si fuka mapo opo ke tau kamata hafi.
1: Koia. Maoni apito vela mea goya, he? Taimi lahi, kou nofo honi hanko mea kou pe lawe koi ki ai, a ngahi pisnisi. Te u, nau o mai koi ufai nau tu uaki. Koi uhi ngā foki, kaki te ea ha polo kalama ai te nau loto, koi polo kalama whakato ngā pe.
0: Koi ya.
1: Koi uhi ngā koi nau ilo i koi, ai fai ngā ulu nganga, ai kau tonga. Ka kou fei ngā mau pe, ai taim kou na oaloa ki kau tama kou na fai tu uaki, Tana au te foki mai, kou whee nga mau pe, ke iai hatonga ngā ue, ke ne mau e monu ko ia.
0: E monu pito.
1: Ai, a kakai tonga. Ka ua te nau, kange nau loto na tolu ki ai, kako, kone ikai be, kako ikai ai be ia haku. Kako me a ke iai hatonga.
0: Hatonga loto.
1: Iyo, i he pisnis ko ia, kisi ima ua ha ne mo ui. E kisi o whee nga lau maari e ko ia, o no fosio atu koe ke ta fango ya pango ta no ale ke ka ta mako ta fango ya ai tu aki tu me ya ta mako ta mako fa fo fa bu eh ai anga ko ya fa ka ka ka ko no fosio atu ke ta mo u ya e tonga ko ya ngai ya me hange go lau ta wa ko vela ka wa mo ki folo an na u hendi pe hange ko ni ngai potunga we ka ke puri ya Ka pau te ala tu koe haa moa, o ku ngā ue.
0: Koia.
1: Ilo ka ilo haa moa koe haa moa koe, e tā nofa haa moa mai. Ka tau tolu e whai kehe ia, kehe ia.
0: Koia.
1: I ka ite tā rato kuke kata, ka kou kuhanga tā rato.
0: Iu kou fua boni.
1: Kou pahi au, kou pahi au.
0: Koia.
1: Ta kou hange koe ni, koe lahe ngahi mea whakapule anga. O go a ka ka wa he he me ka go tai mi lahi e no fo ko sio ko no fo sio monu ia nga mata kali ke he me he bu na ulava na to te sio hange go mi agoni te ta te mi agoni i lo papa to e han ta skona ko o ka ke tonu ke ure a ka e a luia e pure i he ka windia
0: O soko ya te vita.
1: Oia.
0: Fumiago o soko
1: ya. Aniko koutara tu.
0: Iya.
1: Kuna hanga na tau whenga ina whakatau i katoa na tau ngahi api i papatoe.
0: Monia.
1: Monia. Pea mahanga sa opingi me mea te nau. Ko mea koko unofo ko tanguto sio atu. Te kiai ke iai hatau ki i mea tau tolu. Ko mea lahi koko unofo sio ki ai. Na lava hatau senta, pa lava hatau maketi.
0: Iya.
1: Atonga. Mai fu la miliona koni mea ke ia hata o maketi ke o mai e tau tona ki kia mo ui e fonua aia ke o mai hata unu betonga aia ki ai o whakatau he tau mea kai mo e mea ika mea kotoa meita me tau ka pae tu hata fui maketi tolu hen i o karani taha i he i he west ya taha i he central ya taha south
0: ka e lava o ka pau te da o be fili.
1: Koia.
0: Resita.
1: Ko mea go ko huinga ki aika, ko ne lava tau ki senta pe he.
0: Koia.
1: Masi, vela, ko kutala atu, ta wako me ngahi matakari, ta wako me ka hua moa, ta wako me ka uintia, ta wako me ka usiaina, ngahi matakari ba. E neka ki tau lava, ko fea tau lava o tau loto.
0: Oi moni, masi.
1: Eh?
0: Oi moni, opita, opita, te evita. Fe ta la be foge fe bia koni ko nga ko ta hanga finga ke toho mai loto ta kai ke ta usio ke le rei fo lu fu a ke ke ta to
1: ya
0: la mo ma winga e ta finga ke ta fil ka ke fil ko di e fil fare are a be me a ke ave ho ta ure o ko me pe ai ko ha ma to la hena ka ka na to loto
1: ko ya
0: eh ka ku ma winga ke mo mo fa no mai e ka fa no o tu i ton de mo mau nga ia ka be nga ton ko ka be nga ni ke ta no le le te vita
1: ko ia
0: e ku mata la i be e ko se ko fa le rent ko ni ko e mau le rent mante fo ko mau ta nga pasi ko e e te ni ko fa e ken ka fa mo de ko ia me fa i ko mo fa le
1: ko ia
0: e ko sa to tu fa mai pe pa ta mai o le le ia pe na u train e ka kai ko ni ka tauri mo me a e bon na por kalama fa na por kalama fa na por kalama ka Oke, fa bua ke peang e mai si pe ho tau. Ho no teu teu i ho tau kaka e.
1: Ko ko me ala pe ia e le la takore. Ke mo si lava to le si sita. Ai o se le si sta a huani ma mai na ka tu.
0: Io.
1: Ta mo tau ka ho e fili.
0: Io.
1: Ta mo o te tau fili fra poto poto.
0: Fili fra poto poto. Mai fili fra poto poto ko e de tau fol fol agen ia fio. O mi di
1: ke. Ke ta hangen ko gulau.
0: He gulahe ngai monu maari.
1: Io, hangen ko gulau. O pehe. O se ko e fili. O se mahi no peia ke pure anga ke poto ngau e ko nau fam. Ko e toko lahe kau tonga hek mahal tainim tau toko fitu manu.
0: Fitu manu, ko ia.
1: Mantu i ko e anda eich mahalo pe ku nau ihe ua mano.
0: Ko ia, ko ia.
1: Eh?
0: Ko ia.
1: Pe ko e tolu mano. Ko e kakai ko e oku ova ko e ihe...
0: Tau wha noa,
1: ongoa. Kai ova pe ko te au peo tau fiha ua fulu.
0: Ua noa.
1: Ua noa ku tau kau he fili.
0: He fili, ko ia.
1: Mahalo tau toko wha mano. Eh?
0: Toko
1: lo. O se ange ko e ai fili ia. Ko e kautonga pe ane ai fili toko taha mano pe. Ko fe fu toko tolu mano.
0: Na si.
1: Eh? Ko mea ne koe o ku mea a ki ke tau si o koe ki ai. Eh?
0: Mm.
1: Ke tau, ke tau, ko tau, ko mea ke tahanga tu wake o ko le, mo o le sisita, paka pau le wapu o ku mea, o ku maulava fe o ko le kaha taha, ko le kaha taha, ke nau a fai le sisita, ke mo o kia, ke mo o fai le sisita, ke mo kau he fili, ke o se ange fili ko he tau ni, ku si o hifo i potu ngā we, mantu i ohange ko ni, ko mea ku pehea koe ka hua amoa, mo mea, ku nau kore koe ke pule anga.
0: Ia.
1: O ku tāri i, ha tō lai na kaka e na tō ku nau fili.
0: Numbers, koe fika koe mea mau i.
1: Ma one ho lau koe fika, koe mea ku.
0: Fika mau i.
1: Ka pāku tau pehe ku taha kilu a ka hua amoa hen. O se tau pehe ku tō oai e na toko tolu kilu.
0: Mm.
1: E na toko e na toko tolu mano, to e na fitu mano. O se angoe mea nau fili na tolu toko no mano tupu. Faka ofo ofa ia. Ko mea ego unau kore atpe ke pule anga hamea. Ku taria he pule anga. Ko huina, ko nampas ko ni kuasi ko ihe mea. Fai nga taa atau tolu. Ko paka fafo fua hieni. Ko e fiha i tohi tangi hieni. Hono ave ki fare area. Ke taria. Ko e ano huina. Ko hui ko nampas.
0: Ko e onlai.
1: Ke tau fano kake. Ata ta ki foi fasi ke ta malo lo ki ai.
0: Ki foi fasi, a ki foi fasi.
1: Pe a
0: osu pa ta mai, la ta ki ta na ki mai.
1: Telefoni ka pa ke fieta na ki mai, telefoni ena no van ngeu. No no no ani ma tolta. Ka pa ke fieka u mai ki ta u pa ta ma. I he e fia fini. Fa fa fa ubito. Ai
0: mari o bide pro ka ve gai
1: bi. Io ta ta no con mantu ko ta ta no con ni. Ko ta ta na ki be. Ia mana ki fili mo ta u kore. Hange koe koe ngai ka venga kutu mai ka watu e rea e fisi pi au.
0: Kua.
1: Mea tau talata si mafu maa ki motolu, mo mea mai ke tau programa i he pongpong ni malo.

0: ko e tatai mi to tau miniti e tahavalu. To e tau miniti e tahavalu ke taha e vela. E pia ku maari e alau koni a hivana toke o atu e tau tala tasi maafu a rea si pe au. Ange ko e lau koni a hiva a tau tala tasi e hina te utangi.
1: Oi.
0: Ko hamea, ko hamea whaia e tangi. Ko tangi e ni ku ta whai e poni, ke tau of o re sisita, ke tau kau e whiri. Ko mea mahu inga koe kou tokange ke ai e vela. Ko e tau fiha i tohi tangi e ni avgi whare are a kaitaria. O ku atu ia pa tau whakaangong o se tau ko ia. Tau whakaangong kono uhinga. Si e hifo pefo ke pure anga ia, ke tokolahi koni o kakaitonga. Tamo ka kai ko nai fili. Hange pe ko nga hi poate ko ya faka kolo.
1: Ya no fuma wi nga.
0: Ya no ma wi nga ona ya ka tu ai pe huwa te mea ka wa moa. More more ne alua.
1: Si ene ma wo he te fata ha poate a council ko ni a mangere o ta hu.
0: Ko ya.
1: Te vita. Mahal ko ke tonga to ko ta ha pe ai.
0: Ko ya.
1: Ko ta wi lo beta tolu e.
0: Ko ya.
1: Ko ta ha pe ai ni fosi a makarita kolo.
0: Ko ya.
1: Toinga. Ha amoa.
0: Ko winga ko.
1: Wa ke se al pohate ha boa. Ko ha ho ha ta pa ku pek ta ma ku ngala du mo ngorea. Ma si. Ka ke ke bo fei ga te ta moto to ko nya ka makarita. Ko sa ko ko ko ka ha amoa ata.
0: Ko. E ko me ko ku ta ula ko ke ta wa ko me na auto. Ha ko me ka ho amoa, ha ko me ka win ta te si ke han ko fili ko poate fa ka ko lo ko a papa toi. Ani na to ki fa i lo ko he
1: ka ma to. Ka ko ia, sa ia ki ta ma.
0: Ko ko na ka ka i pe he ka win ti. O na ma be na to lu ai fili. Ko me ko to to nu ko ke ta si ko ke si o. O to fili ko ya. O ko ai le va ki na tu ka win ti a i ta fa ko ya. Ai na ha fonga nga we ko na fai. Ka koe ngahi mea a whoki vela, mea lelei, a hono tala noa i ka pau hangi ko ni. Koe, koe, ka pau e ia hataha, koe, koe, he ku where kau taki lelei o tau.
1: Where kau wahi, kau re koti, umisi te PhD tokolahi taha.
0: Tokolahi taha i o.
1: Koe whehu i, koe whe nau tolu.
0: Koe i.
1: Nego nau mo uhe nau ngā ue mea, kako uhi ngā, ke tau si o hei, si ke kau hapa masi la wuki koe, tia maua ni ke he ako. Ako kutu anga hono apalai e fani koe ni ke me pure anga.
0: Koe.
1: Whakalere mea koe, whakalere council, o maua tu foi mea e uai maua tu hei, koe kau whai ako hei ka hoa mua tata.
0: Koe.
1: E?
0: Koe.
1: Au nofa po hoa mani e. Tani ne ke nau ma opo opo pe lava lava, ma lava lava e nau mea.
0: Koe.
1: Koe ngako nau tu umai o ngawe e fonua o nau nofo ai.
0: Koe.
1: Tau dolu ia, tau hanu pe mo faka ka pe ke o mai ka ko fam de vita se ta tangi ko ke mai no ta ofa ya na auto
0: e ko ya
1: ke o mai ke ni ke finga ke ta fa ma o popo mo ta un
0: ko ya ko me ai ta ko ko hanga o finga ke fa mai no pe gua ta ku ne o atu me ago ya pe ko au ni ko hanga fa mai no atu e ke aki na auto ko ya ai kainga tonga i poni me ago ya o hanga ko ni ko ne ave pe ta to tangi ki whare area kaketari, tau rau.
1: Oia,
0: oia. Tukwaki e pāti koe, tukwaki e ha, tukwaki e ha. Ikai. Ka pau o kuke, ikai ke ke whiri.
1: Oia.
0: Si o pekoe ka koe.
1: Hanu no pekoe ka koe. Koe,
0: koe. Mea eko hanga koe, o whenga ke toho hake.
1: Oia.
0: Ka pau, na ikai ke ke kau he whiri, o wate ke hanu. He koe uhinga ave atu koe, tau tohi tangi, koe mea koe kaketari ai. He kuna usio fina toke he fika koe o tokolahe kakai tonga hange koe mea kutatano kai he pongpongi ni e vea.
1: Oh, yeah.
0: Ko tau tokolahe he ni totonu ke tau toko wha mano ke ni mamano e kakai koe ke whiri. Osi koe ya whiri ya pe utawa o taha mano pe utaha mano. Oh, ko whereva futoe koe. Pea oua na tau whakaukau e ata tau mea ke whare area. Pea nautari mai e.
1: Nautokanga.
0: Whakaukau hifo. Oh, eh?
1: Yeah. Oh,
0: yeah. Pea mea taha ke tau sio. Ko tau tolu tokolahi taha, buke hanga mai fwoi mea goni fwaka kwa goni hebong bongini. Tau tolu tokolahi taha ihe ova he fonuan.
1: Iyo.
0: Eh?
1: Osi fwaka ofisiare mai kwa tala ona.
0: Ko fe hui lewa te tao atu. Na ke ova he fonuan.
1: Bona.
0: Na ke ova he fonuan. Eh? Koi mea ya koi go mea. Na ke ova. Kapau na ke ova. penanga fe fe mau ho pepa
1: oh,
0: eh pa ke si o ke si kainga koni ko no, ka ge ya hame ate u te ofa ta hai e vela ka ko e fa na u
1: oh, oi ma si te vi
0: ko fa na u ko me aya ku ko ko me ma u pe ya o ku ha u ko e ke tau fa ka ku au ke tau si o ke fa na u
1: eh
0: te na u mo fi e mari e mo ha ka ke ke lava ma tu a ai ai ke na fi mari e ko hi ko si o ko e ki fa na u vela eh
1: oi ko mo ne abito
0: ko
1: te ta o ku tal a o ke isi ko ya te vita ku ko nga o si ma he ha
0: ko ya
1: e nga i mundo e nga i pati o ku ai ai na u si o ke ta fa ki
0: ko ya
1: pe a Rono moni de vita ke ko ta noa na ta uva ko to ape fo nuani.
0: Oye.
1: Ka ba wai hatau ofa ke chi vaina. Ke ta uongo i ke ko no ta la ke ki hange mi faka ma. E ta u tokola hita ha ai ka uva e fo nuani. Ka ko me ke fai ko ta unu mai. Finga ke ta hu he mata pa ko ni. Ka ko me ko o mai o finga ke le sita ke mo feel.
0: Oye.
1: Hei lo na fai fai ange. Ne o si whanga i me bea tō lahi o i fwi kem beini tala mai mwe na uhinga ka ka si ana ko nā ko ne mea be na ku whai ka kia te au o si hangi he si ana tau whalala ko whalala au he tama koe ni mwe ne mounu e ka kia koe ni ko tūha ke ngai pādi o nau whanongo mai nai pehe hono interview o Winstoni i reti o aniu o hangi he tangata whakarea Wanga he ngai pati ko o ka haasi ne whakakau kau. Aia ko no mooni, o ku nau si o ku mooni, o fonga whakakempeini. Nau ai hamea wongo le rei ke kakai.
0: Koia.
1: Pea neo ngo ke fwoi mounu. Na koe toki urofi mooni e nea kwa o ka ila mai, ka tau fai pe tau tau he nofo nofo tae.
0: Koia. Ko vea mooni o pito ke tā noa ki ai, e vela, pau tau amanaki pe. E oho tau kakai eh?
1: Iyo.
0: E oho tau kakai o le sisita pea tau kau he fili tau kau he fili ke osi kau ne fili ku tau kau he laka i mua ko mea lahi ko unofa o sio ki ai ke mana tu e fangi pisinisiko i nusilani kono moonia ku tau o whakatau i he teuri e kau intia kau siaina kota o kake utoka ngā ku fangi koloa ke he eh ai ko ka ke lava o mai me tonga o hange ko ka pai ka papulu mo ngai me ko ka to ka ngau ki ai ko me ko ko to ka ngau ki ai eta me kai
1: ko ia
0: eta me tahi o me e ua o ta lava ta tolu o mai pe hange ko ni man to ka kontre ki ko ia ta me ngai a pisini si la la hi o hange ko ta una ko ha ngai a pisini si la la hi o be sai hawe tama o tala mai tene o mai e tamu yakai tala tuleva he ngai business la lahi he ni mea sai te lava ma mai e container talotonga tau pe container talotonga hongo fulu talo futuna hongo fulu tanga container manioke e hongo fulu eh tau fa fofu ape I he mahina.
1: Mahina, he foi mahina.
0: He mahina. Ko hui, ko si o foki ai business ko ni, ke tu whakatoa in usilani, he foi mahina ko ni. Iyo, iyo, iyo. Nuhako ne au gitonga, ka ke mau ia. Ka ke mau ia, mea koni, ko tau ka anoa pe, ke tau si o ki ai, tatau ako ai. Ka ke mau ia. Mōre foki kau ta hahen. Mōre ia. Mōre, kuhinga koe ke mawe mea kaha, na os, apalai rewa e nao tolu ngai wharekoro ala lai, mm. ngai pisinisi e alo atu giai mea, os pe mahi nā, koe ne holo whai, eh? Koe mea aia ke tau nofo o sio koe giai, ka pāwe maho ha tau ki konga kere kere. Koe mea lahi a vela ko nofo ko sio giai, ka pāwe iai ha, tau pehe iai ha toko hongo fulu lerei.
1: Koia.
0: Toko hongo fulu lerei, au pito pito, nao taki tahakilu, te fia. Ke mau ha kong kerekere tu uai. Hanga tonu pe tau mea kai kake te aia kie. Ka kuke fie mau, ko tau sio pene ta tolke kautonga.
1: Kautonga.
0: Fire tau katoanga. Fai aho koe putu koe ha. Ko na hanga tonu pe ke tau maketi. Faka tau mei ai.
1: Oh, hey,
0: ko tau hanga ia o fei nga i tau tolke tau alu kolunga.
1: Mone o
0: pute. Ka ua te tau ta tolo toko ni i ngahi matakari ke he. ka fe fe ta me akai mo ta me me atahi ta me tonga ko ta to koni ya ke na utolu eh
1: au bit
0: ko ko ko me ala hia ko ko no fo ko fo ka ka ka u hanga go go go ko ta na ke o ha ke pe ani nai ai no fo ko ni i hele dio e ku si o ko ya ke tu aki ta mo eh ta va ki ko pisinisi oku taimi lahi kong nofo whakaukau i vela atawa. Ko whakaamu mai au.
1: Oia.
0: Ko whakaamu mai. Ko e uhi ngā ka paune ia i hakakai. Ha, hangai peko mea nake lawe hake polokalama ki mua. Ka uiai pe me kau tangata una whanonga mai. E mau mea koni ke mauri i paanga.
1: Eh?
0: Iyo. Nea kau tangata ia na tāna ki pēna uri a na tōru. Ospati Pau City. Honau api.
1: Honau api.
0: Iyo. Mahalu pe wā o toko fiha. Os api nato.
1: Oi.
0: Tak na ulah ifo kena wai mai kate au kau talangi. Mau ilo e tau li panga. Kau ha mea ia a au. Kau mea ia e family. Kau mea ia kau mama fai kau ke mole. Tau o pe kuna o se au ta uo furu e bila.
1: Oi.
0: E fei ngat ke to o a tau panga. Kau ki tali nato.
1: Oi.
0: Kono uhi nga. Kone au kau ki tise ma. Os fa ma opo opo lere i katoa. Ka pau ko ho ri ti se ma tau pe he fa hinga fuke ula mano pe
1: oi
0: e na uli ka ti ha senti ta hai he go ha we me ago a tu fa te pen statement ke mo si o ki ai ko me a bea ko na hi me ko ko no fo ko si o ko ki ai e ko ofa ko ofa ki tonga ke ta ngo we ofa ki tonga me atai ko na hanga tonu mai pe ke marketi he kai to alu ha tonga ia ofa ka tau ia te uri pe ko ha mo mantu ita nini e me agoni ko lava nga he pe ko nga plastikia ko foi ufi foi talo tonga
1: ka ume
0: mo mantu ipe me agoni Ko tau tōru pē i tōga mō Pasifiki, tau lava mai hanga tōne tau fōi mea kai.
1: Oia.
0: Ke tau,
1: eh?
0: Oia. Ko ngā tāra noa pē e vela, ke tau nofo whakau kau ke ai. Ko mea ia koe to tōnu koe ke whae he pure anga, mara koe koe tokone a Nusilani ki tōnga.
1: Ki tōnga, oia.
0: Oku tō he tau.
1: That's bro.
0: He tau mō tau wāhenga. A mea kotoa, o whae koe ake, a ngahi mea koe ngāu e pure anga, he tau teks. O me tau. Ko hanga peia, ko mea lelei tau tala noa e mea goni. Ko huinga fo ke tau hake mea goni, ke tau o fili, ke tau kau he lau.
1: Foi mea mau inga au pito, au pito. E ku, mau e whaka kau kau ia te vita, si vieni. E kau poto o PhD tō lahi taha e UST ko tau tonga, si kai ke tau atamai lelei. Mau e atamai ia. Koe mea ni utoe ke tau ngā tuku ngā e whataha.
0: Koe?
1: Koe whanongo peo he tau kamapoto na nau fotu e ngai association i tonga pe whinga ke langa e kolo tonga. Pe a o nau whataha, holofa. Whiu hono whinga e pe kou maria he tānoa e ki tau i wanga tātu hi ngoa. Koe pewe he ki tā mā. Koe whainga tā vela. E kai pe whainga tā Ko te whenga taha ngā koe whenke lawa ki tau. Tuk whātaha. O tā ngā koe, e anga whewhere mai tau sio ke tau ngā unu ke kaha u. Angai mea koe ki tau, ke tau lawa sio ki haa moa, lawa haa moa ia nau whaka maa popo nau kakai. Lawa nau ngā ue whataha. Koe mea ini kou tui te vita u maui ngā pito. E ka venga po nia koe angai e, sio ke loloto mea koe, Se ko ngai me ani ko de le ya ko de ko tau to kanga ke kau fili pe tala tala no mai ai. E ya api to wai e poi market di pe u. E ko ngai one stop shop. Ko te foi al ke ma o me aka to. Ko lo fa ka tonga ko e vala ko e me se ki fare sa mo a ko sma o be na u me fa mo na te foi fare pe. Tu o be mo na u ofisia i ta tiri ni ki ha mo. Ege, kako e maa dunga i he mea koe ni uta whaamu te vita. Ke kaka ike mo o mai mo a whiri. O mai o whiri koe ngā nā lawa. E ngahi mounu koe ni ngai pāti o hake nā lawa. He ka pau e lawa toko ua mano koe ni upnau. Kei he holo he fonuani. o lava o o na u ma o na fainga maari e fonani o e fupanga piliona e te huhua hi foi e na wonga o ta tongi tuku hau mwen e to e tau lele yang ere bai e ke kaha u ma kutui mahala u sio pehe pai pa e na u sio fi e foi fika koe atonga toko lahi ko ia koe toko lele o pito e ke ekonomika fonuaka o anga na fainga maari e e na unga u e fonani e Tak nak tahu bila dia bila kau yang ayat tahu cakap kau nggak baik lah kau tak fakar kau cakap ofa tahu kaki atau tahu kakai kau faham mungkin kau lihat tu tahu kau ni kau si fay ngamari atau no fay fonuan mau ofa tahu egi mau mai kau toko ni bende tahu fay kau tahu kakai nak kei he holeni mai kau kita tahu fili beko lepa beko nasi nolo beko New Zealand face beko kulini beko fe kamu mai fili Hello na vai vai tau. Ya taim ko tau au he pe taim be ko ka tau ka tu fa ta hai de vita. Ma si e ho vale nu si lan ni a mia lai. Ka pau ko ni ko tau ngo we e fo nuan. E ku si o ko to talo pe ka kai to nga he ni ko e fo ha.
0: Ko ya.
1: Ko a wen ke u fi. Ko ya. Ku ma la e tau si o ke nga we fo ta ko tau ka kai. Ka pau u pe pe ho tau ka kai. He kai a kere kere. Fe fe ka tau kere kere David.
0: Oia. Oia. Ko hange pe ko mea koni mo feinga kia e kau sao tia tutu kou vela. O ai foi. O ai foi i e teke. O ai foi ko hono uhinga hono kore a ngahi tafaki pehe ni. Ke ia ha ofa mai ai pure anga ke tafako ni ko tau mo ui anga ia vela.
1: Oia.
0: Ata wako koia ko anga ia e ku wakai koia. Que ne tuvo esta ni mi.
1: Sai go la vez que foi meu, yo creo que la vez que foi ver ma está no está no está tan y tan con la tu ore o falo.
0: Oye,
1: fa si o que dice. Mai en ne vive. Mai cau en eso y fa cau cau de rei. Ai foi meu con que cau so dia na mi tau que hendi.
0: Oye,
1: o na to tau hendi. Eh?
0: Oye.
1: Cae finga y fa ma o popo ai kakai. Pia mui mea ki nau mo tala noa lelei. Kai lawa ki tau oatu e tau tohi mo tau tangi o kore a ki whai ngā
0: klau mo ia. Vela, ko hui ko e taha aini, eh? Ko taha. Ka ta, kai oatu e ki tu aki, vela, pia
1: pia. Mahinga ia,
0: mahinga ia. Pia foki, ke hengahi ki whanongonongo pe, pia mo e ta foifasi, osko ia, pia ta toki hoko atu foki, ki he ta polokarama, vela, eh? Ko e... Tu aki fokene a kata hako ia kuna tokoni mai ke programa a Planet Cast. Pea mei he tangata koia hana e kata ha ki a tuuta. Pea pefo ke kaunga aue ki a vai marala tua kalau pea pehe ki a vaa taria uri e.
1: Moni obito.
0: Koia.
1: Pita na aia e mea lirea koe.
0: Koia.
1: Moni obito.
0: Malo. Pato e taha pefo ko ensini a tangata e.
1: Aunga aupito aupito.
0: Koia.
1: Kio tau kakai.
0: Aunga aupito. Kai oatu e tau tuaki pia os pata toki hoko atu ta polkalama malo vela
1: iyo
0: ko vai maa lala tuakalau me kautaha e Planet Gas mo na whanongonongo mo tuaki ki hewi geni malo vai
2: malo a pita te evita pia malo mo lau maria ho eiki lerei e tonga kotoa pe mo mea mau mai pe ki tukatai pe ngai ongongo me kautaka i loa ko ia ko Planet Cars. Ura ki pe te vita ko atu ka malo, e ka inga ko ine nau me amai o whao ngai, ai ngahi mea lere ko ia at Planet Cars, ai ku wha malo hen kia kaharisi. Tasto ma ko ini te vita mo e ka inga whanungo, na me amai a me iweringa toni. Lava lele i atu ene mea lere, pa whafke fia mau pe, ko ui a ko toko ni ki ka inga ko tonga ko toa pe umo me amai. Wata pe foka fra malo heni ya la ni mote ai ko ha mo afu kene fra lava fata wa to ni SUV e weekendi pe la valere ya foki bo ngo ku islands na me mai me hemitoni ta kwai fo ko customer ko amana ki kena me mai me fangare i to na ki ko ni ko i ha ko sign up ai pe na me alere pe tiri vai pe i a patao ko ai ko tai fo ke tuku ai ngau e ko ia ai kautahani ko uia ko tonga ko toa pe fie mao e nau mea lere. Pako ato ai pe foki ai wha maalo hen ko tangata ko ini. Ok mau whi ngau e aki mo mau whetoko ni aki ko uia ko e pai fa doni ai pe ke ka inga tonga ko tonga ko ni ko tane wakawika ai ku ilo a fuke to tahani ku fata wa ma pe a ele ita i he imenguri ai glave ilo a i he tonga to la na fata u i ka ma pe i to tahani o me lava mai fuke a ke ya te ko ya plane cash o tokoni kono tuku atu mono fra ari ari atu e ngahi mea lere kas ke ko ia ko ki moutolu ko toa pe o fie mao ha mu mea lere ko ia ka ngatonga o te moutotu atari tawa ke toko ponia ki moutolu ha tafa aki pe papa u kai ke iai ha olai seni e ama i koe uklava lere i pe fai a te tokoni i ha o fahinga IT pe koe kalas ke mea lere kalas ke mehe ka pe o a uke ngahi yuti o fetukua o pito i ka ngatonga ko fika telefoni ko no a wa wa no fituhiva o no ni ma no valo pe ko autonu mai pe ke mau ya te fika te au fituono e he Nelson Street i o ne hanga ta mome a
3: kau popo MMT ko e ui eni ke mau fakatahataha mai o ku ui mai e historia pe a ko vave hono fakatawa e ute ki te me a mai ke tau kato anga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina ta u whaka historia ni o e mate maatonga 40th anniversary gala a fe toko naki hongo fulu o Okatopa i fe i he Trusts Arena i Henderson ko e whainga mai e o ku taha pe pe ko ute pire ko vave hono whakafonu fonu o ua nake to kai to togi rewa hao sea tau taha pe ko ha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pe ma uia i he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz ta ue whanua pe a toi amuange e na uiviivi
4: Tanga maari ko ni ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea me i houma kano lelei au pito me rie pe a e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, Orea ki ai malo.
5: Kore whainga maari ko ni, ke watoa ki whanongonongo ko ni, ai ako tutuku ko ia ai tupou high school, pe ko ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho, o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o Okatopa, o ikai ko aho nima o septema. Whatonga iange ko aho aho tolu o Okatopa, o ikai ko aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai, engai kulupu lalahi e faa a okalani, kulupu ulaki kutaki ai a faifekau mo i kaufononga, kulupu wa kutaki ai a faifekau mo sese la tai muri a tiola, kulupu tolu utaki ai sekeritari, le sieri vao mo heilala maka. Kulupu faa a kutaki ai a faifekau lolo mafare, mo i tou ki muini mai. Malo, mo i whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo.
4: Kore whenga mariko ni, ke o atu ai ki whanongonongo koe ni. Nā e toki tāu mai e mau fōi mea kai mei tonga, koe fōi manio ke enge enga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o ku kilo e whaa i he tangai. Koe fōi ufi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moe paa holo. Ki hono whakaiki ki telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o ma ue mea kotoa pe ambe iai. Malo.
0: Ko e tautami osta mini te ono pea me he taha, eh? Pea ko uatu ai whasiko ni ma mo tolko tope, mo whanongo mai ke tau programa i he pongpongini. Ai, ko whasiko geni e kamata aki koia e tau programa koia ngahi leo he ngen koula. Ai, whasiko ni me kautau te hina i ongi ko e fiafi kata mohe ahe. Ai fasiko ni mahalo ka fasiko ni ko whaua maasila, ka ko watu ai fasini pia ma ki mautolu ko toa pe, o ko mea mai pia pe, fok watu pe fasini ma au e kiko, fa kiko fun maano, i he pongpongi ni pia pe foki mautolu ko toa ko mea mai ki tapol ka maa, ma au inga pito e matalata noa ko ni mo e kore, ko whaiat ka ki mautolu ka inga tonga, ke mo o le sisita, o se le sisita, i he ahawa ni ma o imahina katu u, pia kamata rewa e whiri aho fitu ko ia o nove ma. Mahu inga apito apito ke tau kau he whiri ko uhi hange ko ngai mea ko ia o kumata anoa i ngai me kokta fuatang ke pure anga e ulak sia pure anga e ke ngai fika ko ni anga ko ya tata pe ta mo ngai apo te fa kolo vela ko ngai kore a he ku manu ia ngai me fa ta ta ha ya una no foko

0: na to luai. Ka ko tau fenga fo koni fa luku fua. Ko hi ko tau si ko ko tau si kainga. Ko kainga ko ya o ku kai ke na o na no fta fa la i fo nuani e vela.
1: Fu fika la higa ko fu la u piriona ia ki lu si la ni he ka u ka na ka nga we.
0: Ko ya. Ko me ko tau fa ya ko le ko tau si ko ya ke ta fa ko ni. Ko e nga ta fa ki ke he ya fa tau ta ha. Ani ko mo monu ia mo tolu ko hinga ko mo kore ko ia ke ministry of pacific affairs pe ma o mai ho mo a me ko ko mo kore ka ko kore fa lu fuwa ia ko ke fa la ia o te ta unha hitohi mo me ko ia kon o hinga ko ka ko ia te me ko fie to kan ga i vela hange ko ni ko fa hinga ko una kore to ko ni ko na ton ke pe pe ai una kore to ko ni ko ke ministry of pacific affairs e na o a me heku o mai na ton ke vakai mo ke na to pena na fili ko ape kai
1: ko ye io
0: e kai ko mo ko mo
1: ni ke fea
0: ko hinga ko me a ko hi ke vakai mo na to he ko e fere a fa hinga ko ya o ku na a ma o go da me he ministry of pacific affair
1: foi poi mari na ke o hake te vit
0: ko ye
1: Ungari, kau tak mengaku kau nak saya lantol, kau nak wawa Filipina.
0: Kau tak mengaku kau hingga kau jai. Kau kau je me ayah. Kau tak mantu ipe. Ada tion, kau ada tion apureanga.
1: Apureanga.
0: Kau Ministry of Pacific Affairs kau potong apureanga.
1: Apureanga kau iya.
0: Pe kau nak fokusi o kau kau me aku ya. Kau saya ni mai fokus ya. Manie.
1: Kau iya.
0: Ko me ako ko no foko o si o ko jai. Pe a mo si a na tolu ka ke na nga o ka na ko le fani pe na tolu, eh?
1: Ko ia.
0: No fo fe mari pe na tolu, ko me ako ko fe o ko jai. Pe ko na ka ka fili pe kai. Na to ke me a pe ko to a pe, ka we po ni ke
1: ka we he pe ha me ke si o fi.
0: Ke si o fi, ke ha ne ko ta to hitang mo me ako at ko ki fare area.
1: Ko ia.
0: O ko na si a na tolu, eh? Ka ye. Ate ta fasi mo tol go domo me ma ta programa i pom pom ni ko atu ai fasi ko ni pe ma ki mo tol o ku ta be fe tu mo me ma me ya i pa me mo chaute o a o ki abnof
1: ko ya
0: malo
1: o vala ya

0: ko e tantangi ku osis milite taha ni mawela os kuata pe a milite taha kata foki mai pe o kei tala noa pe i he koutui pe pe ko feunga kata wakai ange ha ha kaveinga taha ko e uhinga ko hange ko ni ko e foke kaveinga kausho tia tutuku ko feinga ha mo ha senta feinga ha kere kere pako ko si o ko ki ai ka u ya me amo ni abito ko lo to au ki ai mo no po po e da fa ko
1: ni ko lo i baby
0: e vela ko gu hinga en na alava tu ha market
1: ko ya
0: e ko me ape ya ta te ta u makap te ta ma ba wen ko me ape ya ta te ta u lava yo makap ki o lunga ka ya ya ta u market ha u ta u me akai ki ai
1: ko ya
0: ha u me ta u me atahi ha u pa mo na u mo ta u ngahi ta tongi tongi mo mi ngai mea ko ya la la nga mo mea o mai gi ai ko tau aha ma ke ti da to le le le pe i ha wi ke ko to fa hinga ko na ma o fi ma o foi mea kai mo mata i ka mo mea le le pe ha ko to o ngo aho la la hi flight to na ko tu wang sa pa te ke ta o ta to ke lo tu mo
1: o ya fe lo tu
0: ka ko wang ai no fo ko si o tu ko ta fa aki ya kai kai ta ko le ke pure anga ta kore ke pure anga ki tonga ke na ofa mai he koi me ai ni koi e lava o ke tau makape ai ki o lunga le na o mahal koi kake mau pe koi tau fe i he koi whataha koi nina e fai i o tala vela he mahalo pe ki he valu ono pe koi valu fitu na kore a wai ke ua toi ave pa anga toko ni anusilani ki tonga
1: oye oye
0: ka tuku he ni ke whenga ia ki ha mea koni, eh?
1: Si o ki whonua
0: whalua. Iyo, pe hange koni, mara tuku ave fuke pa anga ke tokoni ki kakai ki tonga.
1: Koi.
0: Ave pa anga koni, alo te whakatau ina mea kai o mai toku whakatau atu hen. Eh? Kat moni fuke ai pure anga. Koi mea kai koi ofa e koi pure anga ke pure anga.
1: Pure anga, koi.
0: Ka koi na e whai ia e whaka aali atu e mea koni, e whakataha koni.
1: Whakataha koi, koi.
0: Ka koi anga pe e kusio ki ai. Ko si o ko ha ha fo i ne a ko lo to ke fa ma abo bo i mai a ta ka ve inga ko ni na to ki o si a ta ta no a ko ni ki he fili e ta ko le ko ya fa i ke na wo le si si ta o si le si si ta i a ho ni ma mai na ka tu
1: a ho ni ma
0: ke ko ha ki fa ma abo bo mai ke por kalamani pe a ke si o hange ka ngai me ko fa ali a tu koe uhi ngā lahi a koe kai ke tari e tau ngai tohi tangi ki whare area koe uhi koe nambas koe ho tau toko lahi ta mo fika koe o ka kai koe kuwhiri tau tonu ke whakai i mo ka kore pe kuna au kau kua he whiri pe kai pe kuna au nofo nofo pe nau tolu
1: maari e lahi te vita he koe whamaa popo lahi koe fumea lahi nagu ke hango tuku mai koe ia kau hoke bintia he mea mau inga upito ula ya ngomo ilo ke ngai me pure nga e fa inga ilo to pure nga
0: oye
1: ngomo ilo ke ngai me akeke e mo ta na ki me ngai te ta ko ya ko me mo ni ka to ni ta no ke ai ka ke te au o fa mo nge pe to lo lo to ke lo to ka kai mo fa no ma e po ni pe de mo to fa no a mu yang e po lo klaman e ma fa mo pe mo te vita maka pe ko maka to nga leva ke ngā ngi ngā wea ke maka tonga le wāhe ko hingua koe atu he tui ke whakafoga e ai e ku sio te vita e ma mafa ho lau maari e sio ke whonua whalufua
0: koi
1: ko tāia te vita mea mōni na wosi kore angi ke mau pareste ni mō meskiritari o kake koe ne tui ahono alo e pili nisi ko nisla ki muri o tangi na ko taimi ke tau kore ha paanga fōu atu he tamasii e taimi me a mai ai ki heni koe mandu ko tau ata mai koe whinga peha me e lava e kutla mai tai mouta tuke ala kore e tau tangata ke haa uia ko ia foki e taki koni me a association ia tungi ka koe lau koe anga ni koe si e nau hohoi ke mea mai ai a sio ke tahine kuin mauri na lava maa tau kere kere Eke koe anga koe kia kia te au ia koe koe mea maunga pe te vita wha maa popoa ke mea ni koe koe kore pe wat pe le o koe ni me proklaman maka tonga le vai kai puri e tau o tau tangi ke whare area mova mai a kakai tonga. Aku iai ha ofa ki o tau kakai pe mo tau fonua. O mi mua ho fili he tau ni. Ma ka ie wa noa wa ono. Nga ke tau hanga fo tuku hafo i fika. Tene hako fo au vare e fonua ni. Si o maman. Kai ki nau amanak na nou tola hi behea tonga. E me mati. Meni wai ke lava o omi fo i fakau kau ko ia. Mai ai ha meu aonga. Langa hakei ho tau fo nuahen. Langa hakei ho tau kakai. Ho no toko lahi. Fo ima tai fika ko ia ke oatu he pure angat hoko ko ha. Mata pā he kaha u te vita he. Ko tu i lahi au pito au pito te vita ke ubea ko eni. Sio ke he. O sio mai pia he. Hange ko kau pihi nisi. O ku nau manu manu me lie ia. Ko kotoa e pasiki. O ku makehe a tonga ia ke sio ai. A kau muli. O ku make. Te wha moni he mea ko ni he taimina kei moia iho tanda ki ta moia. Na he hoko ia koe kau ngā mea. Koe pare mia e fonuani. David Longing. Pe sio hene, hene sa ia he tonga. Na e alua e ta maa nofo. I ap mo api. E na wilo na e fusio e fuka nusi la he taimina i longo teme. Koe foi re ko tia. Ka koe poini koe ta anua ki ai koe koe pe koe hango. Ka koe sio ke mea ka te vita. O ku manu manu melie ia ai kau muri he urunganga ka kai tonga. Pe koe mea koe sa ia he langa koe wike rea fuka tonga. E koe hanga he koe fo i pao a balo he opito he taimine e tio nusi lana. Kau i he koe mau ina.
2: A fa malo koe vela. Koe mea lahi be fa maa popo koe ta proklama i he na tuko si. Koe ta kore pe, eh? Koe ta kore pe, kai ngā tonga, mou lava atu o le sisita, pa mou kau he whiri. Eh? Koe mea le rei a pito ia, ke tau ki mawahe ange he whiri koe ni, ke tau sio ke nambas, te anga whewhe e vera, eh?
1: Okay.
2: Koe hui kai lava, anga he mea koe, koe au ia mou whakau kau, koe mea lahi pe te tau tokoni ki ai, ka pau e tuu e mea koe ni, ke ia ha tau senta e vera. Eh? A kakain, mai ki ai, tau maketi, mai e tau mea kai, mai mo mea tahi to mai pa mo ngai a mea ko ia falo tono a ngai koi ko ngai ta tongi tongi ko ngai la la nga ko koka anga
1: ku a ko toi to
2: io te tau pe tau ko tau to ko ni a ko tau fonu a
1: fonu ko mo ni
2: ko ko
1: tau kakai
2: io ko mea ko ia to ko ko ha ko to a pe foi mea kai ha gi ki senta te ke le le pe fra tau ko putu ko kato anga fai a ko mari te se gai
1: ma ma lu kai no
2: io kai monu ia ai nga mata kari ke he ia ai bu na hanga ma o tau foi a mea monu ia na to lu ia ka ko ne tu e mea pe he ko ta latu
1: o ia
2: tau a ki he kava mo mea he ka ki to ka ka io no si ka kai ko io mai na foi mea kai ka mo mo na kava
1: o ho tu fa kai to ta na
2: o ia
1: e ko ko ha u pe
2: ko ha u pe ia ki he ko ha ai ania ko te nau ka ko ya ngape ko ya ngafa kau kau mo tau si o kai ki ka ha u ka ko fa ma o bo bo ta ko ria mo wo fil mo wo o le sisita mo kau he fili kai tu le rei e tau a fononga ko di e vela e ka ye ko ya ngai e vakai ko ni ai mo tuani ki he ne tuu kwa tu koia ai fili e vela ki.
1: Koia, iye.
2: Fefele waha o wakai e vela ke kaveinga koni ku oa tu. Kuia hato e kaveinga ke ta hoko atu ki ai e vela i he a pongpongin. Koi hui kuwawe pe taimi ke ta ki i malolo ai ha taipu kofi.
1: E taipu kofi.
2: Koia patafoki mai lewa hoko atu e ta polo karama. Koi hafe koi tolu. Koe tau ngahi re oia o hengen koula matu ke kau atisi e pongpongi ni koe kau a
1: kakai fefine,
2: kakai fefine e vela kau ki isi o ange ki a kinau tolu kau foke atu kate koe ospa atmo hata foi hiva pe ata toki hoko atuleva e ta programa ko ha haka venga ku ke whakau kau ki ai i he pongpongi ni ki hoko ki ai e ta lave lave e vela malo
1: e o mau rito e de vita ke hako pe ko te fotu me ka vinga ko ni tau sio ke tau fipo po wa ki tau toko ni fito ko ni aki e tau fenga o aki fata
2: ko ya
1: e ke ko pisi ni si tau o toko ni e ta fongi bisnisi fra atonga hau hei fonu andi e
2: koia
1: na kwa mea ke lava ki tau mau mau luta e tau nofo pa tau wao fia ngea imo tau kakai e ta koe mandu ke ta tano ko nuka ke ta pet mea ka koe anga pe e ta fra amu ato tau re o be be re ti o tau si o pe kapau te ia ka venga te vi tau ke nofo fi a mea pe kolo tohe tio ke foi mea kona ta ai ko tio ke tau kakai
2: Oye, como aún ya pito me que la de que hay vela, a esta fa con y a ohinga que tal si o que que tal una business a tonga, ¿eh?
1: Oye.
2: Que bajar que que me ha tenido que tal si o que hay han que ya con ngai kauta. Uta. Ngai kauta uta vaca.
1: Oye.
2: ¿Eh? Ai container,
1: a lo que tal. Oye.
2: Con que si o hifo y esta fa con y oku ngai launga ne pako ko hanga pe o ange pe ki kakai ko ni o na launga ko ngai kauta ha ko o na fai ko ai tafa ko ni ko o ka kia ha me ai ke o mai ke re ti o ke ta la pe he ai
1: ko ia
2: eh
1: ko ia
2: ko me pe he ko te alu pe ki ta ko he ka
1: ka ka polisi
2: e loya pe ko polisi ko o mai ko ke ni ka ku te fa ka o fa ia ki ta ka kai ko ia
1: Koia.
2: Una si fihia hanga hime ko ni. O hange ko ni. Ko nga hime foi to kona ki mo kava ko mai mei tonga, eh?
1: Koia.
2: Hange ko mena ke lava mai kia nei. Hono tufa, eh? Pa kwa ko mea ko mari e tahe kautanga ta. Hange ko ni umai ho foi to kona ki mo kava. Pa wala to tala. Ma tanga e te au, eh? Ma kilo e te au kava, eh? Kapau. Ke walo tufa. Luego ho alu ko ya. Kai peke ta to fisio fati tau, eh? Ko nga hime ai a koe ko sia ko tau toi holoki pe tau tolu a tau tolu ko mea koe ko nga konse nisi pe hevela ko fa ia au ia nau tolu ma te tal mai folfola ia mea ge ko fa ia au nga konse nisi pe he e na walu koe ka hau fo kato taha koe ha anda mea ke tala he ni pa ko korfa mormoreang e pe au ia ke ke lava e ke tala nga hi mea pe ko mea pe ko alu ke polisi pe ko loya te fa hanga au e giai ka ko mana tu ko ala te ko ni o mai pa ke alu ko ka kia ha mea na mo ale pe fra mo oni ha pe pa pe ko ka sa ko nga hi mea ia ko uta ui nga ko giai te fra mo oni ke mahino ka ko ho alu ko ya mea pe taha ke mana tu ui ko futa ue fiha na ta ui e kawa ko futa ue fiha ene ta ui ene ngo ue mo nga hi mea ko ya Pihe e fina ngalo mai ho tau whaka mo ui ke whaen kakai pihe. Kaike, ko tasi i toko ni pihe ke ak nau tolu ko ia.
1: Koe tai meni ko e dei ta tō maha ta ta teunga whaka whai ke kau ni ta ta ta anu anu. Koe hai palo parema pa sosiale hoko i ho tau kakai.
2: Ko si whaka ufa i a uai.
1: Koe ia.
2: Taku nau tala mai e nga tole kakai ko guo ma ave. Koe kakai falala anga.
1: Koe
2: kakai ia falala anga. Hei kake, he kai ke hau haki i a haki i taha noa ia ia o tala mai vela mai e ka te abu alo tufa mo mea ka pao ka taha noa ia ia ka te kisi o tu kita o mea he kai ke te abu ko fuka kai falala anga eni ko fuka kai falala anga eni o gunau o mai ko ete o sai beko mea atu ko o alu ko ya ko leve leva ia
1: fa ba mahi lahi
2: koi e ta ko golfa mo mo rat ka mo tol ko ya ai hange ko ya si o hifo ave na uta ki tonga ko me ko ko mahi no i e ko mahi no i nga me a pe ave na uta container os ka ko ki tonga ko sto nga ya ka ki tu ange ka ta vaka
1: koi
2: mo ni fo na tol he ka ki tu ange ya ka leo ke hanga he tama koe he ni ha ana bisnisi o to tong yange ai fereti hono ave ki tonga
1: ka bilisi
2: puke na to konte inda ke ka e hange si tari na to ata koe na to tong i e kuti ki te adwe de walpe ui ke taha tau adwe o faifo e buta os pa fokimai tari e ose ui ke ui ke tolu ka ngai me aia mo ko mea ko e taha ko tangu tu ai he ni vea
1: oia
2: te utanoa peo ke uhi ke
1: whanongo mai oia
2: ko hange ko ni os pahi au he mea koe launga pehe mai. Oi. Pea ko nao maa tāla koe ke mea.
1: Nao pehe koe solusi ni e mau hen.
2: Ko o kia inga he kautaha, o hange ko ave uta, o te kai ke launga e hataha launga.
1: Oi.
2: Ko inga he kautaha ia. Oia we, Ko nea go mea anki, kai ke puri ha mea ia iau, Ko hui ko ngahi mea pehe, ko mai pepa ko kore peia. Ke na wo ke loya pe ko mea. Ka ko mea koko si atu, hange ko gulau, ko ka kai falala angai.
1: Aia.
2: Tau falala ka nau tolu te nau fai. O si anko ya, no ne lau ko e mea, foi noa pe. Ko fa o fa i au, i he, ngahi mea pe, ko e hange ko ni, ko tatala noa pe ngai mea ke ta wako ai o ta koia ke ta wako ai vela ko ke ta pa ke ta hingo ata o ke ko kwa mea ka ko ngai mea pe ke ta fa kau kau ki ai ka foka ka te ko
1: e to me ko to pe te vita
2: koia
1: so ke se vestio ke e se ta ula ke ka vinga se ko no ko no vete anga pa lo pale ma ko na ia ai foi be feito o ko ni ko o fa am ke tu ai feitu e tau o malu ai,
2: Koia.
1: E ne hanga whaa mao po ai. E koe palo parema e pisi ni si he ni. Mana tui ma mawhangi ureni e ngai whare ngāwe kou nau ngāwe aki.
2: Koia.
1: Koe palo parema lahi e kou tui kou pau ke whinga ke tāpuni ureni ia. E koe matwhoke huta e kakaia me mea kusisi e kato mā tōnou nōka e ke lawa mai se ni tia koe ke whai aki. Pe koe mea ea ufai e koe feto aki pehe, Ma koe mao lewa ha feitu. Koe tau ogo ai e feitu ko ia, pea toki ai peha ki lisi ke nau. Koloa peke me inginensi ake feitu ko ia,
2: Koia.
1: Pea ne lama ke, e nau ufai rei e ngā ue, pea nau feto koni aki, pea nau ngā ue fe ngā fataha. Ka kou tui foki, koe tuu ea ngai kautaha, koe ai pe ngai kautaha falala anga. Koe mea woa e kakai ke ngai pitu koe ak whalala anga,
2: Koia.
1: Ea koe, pea ti peni pehe mea mea o whiri koe o kufai koe, o aluko o ave o tau tonu ke aha o ilo ke pui pui tu ai kautaha. Ke maka tu ngai ho ave o tau, o tai mei whoi ni ihi koe at pe koe maheni pe koe whamili. Ea hiri koe au te atu ki tata ta koe, mana tui ku pau ke whinga i hau tai ke whone ko te inaka i toki ave. Ea ngai tō nou nou, ngai mea pehe ko falalange ka whaiwhaiange kui ai hawhi tu e whaka maa opo opo ki ai si e ngā ue o tau kakai
2: e ko mea ia vela ko uhinga koe ki ai ka pau e maa ua fo i ate
1: koi ke
2: tau ke tau alu kotoa ki ai pea e lava lewa ke tau
1: na maa ua nau si
2: koi ia e lava lewa ke tau si o ai ko si fafa ia u ia kina tolu
1: Tai e pēia, te vita kakai kotoa pēk mau fotu e mea koe tau tau mua koe kākā.
2: Koia.
1: Ka koe nau whinga ranga e tau whinga mui mea pēk. Ka whapato poto ange ka pae lava to koni pule a ngā mui mea ke whinga e ke whai mo ai hatau nofo anga o tau kakai.
2: Koia.
1: E si ofo a maa opopo ki ai, ke omi ho tau whamaa popo mai tau whanki te tōnou nou kotoa pē mo tau mata vai vai. O langa i ha mātua
2: kawe, malo. Kawe mea koni ko lawe koe ki ai e vela. Te shia te tokon lahi apito apito ia ki kakai e whonua. Kai te,
1: monia.
2: Mea ngope, ko ho ki itangai e hongo full. E hau he container. Ko nea mai pe gieni ato ho sentia. Pe uke fia, toho whakamore. Mantu i hange koni, ka pau ku tau pehe ku hau e tangai talo tonga, tau pehe ku paanga e. Te au tong noa.
1: Koi,
2: Pe hau e tangai me tonga ke ni paanga tong noa.
1: Tuia.
2: Ano mahe waka. Angerewa ene te au. Ko ne whoke atuko ene te au ki tō ngā vete. Oku maua e tōla te au tō lungo fulu ke whangafu.
1: Koe.
2: Sio. Oku, koe kakia he kutau mai pēku mahino tukure vai a heni ke whae whakatau atu. Kako mea pē taha ke tau kore koe ki tō ngā ke whai totonu.
1: Whai totonu.
2: Hange koe ni oua mai fu mani o ke ia ma si.
1: Ama ke ha mea fua ai kano lei mo kano ko. Ha
2: mea mone la go mea go ha mea fua mo fia. Ka ke ka o ata ta ki foi fas ke ta ki. Rei ki ai. Toi ta miniti e wano. Toi ta miniti e wano. Malo.

0: fanga i lupe ia me hape o tali e wā, eh? Ka ke? O ku whenga maari e ai polo kalamani, ko tai tali fo ki a aho ki e polo kalamani, aho. Te tuku atpeka te koe, ke ke tuku mai, ai taumu a koe o ku ke loto ke ke kau mai, ki e polo kalama i he pongpongi ni a. Pake tā noa mai lewa, pe ka pau ku hangi koni, ko wakai mai ki mena ma tā noa kei, ki e whakapisinisi, pe a pake ta whako i a aho. Malo. Aho. Aho. Si. Ki. Ki palpare matama. Aho, con que fanongo mai? A tangata ku hinga ku kage.
1: Kerea mai.
0: Iyo, kagerea mai e tangata e vela, eh?
1: Mana ngune ngape telefoni pe ma o se mo telefoni.
0: aho.
1: Ko no ve pa te ta mai.
0: Ka pa ku ke sa no mai aho pa ke te ta mai pe. Ko hinga ka ke ke a kwate fa ngamari e ku. Iyo.
1: Malei. Oi. I a kulau tau tuka ni maul ki whanga o pe ki he tō tāko nai tā mai ka ku koe pongpongi ni koe kawen he kawe inga lelei au pito au pito ko fotu mai e makatonga re wa ki tau tānoa kei pa mai lo ku whanongo mai e tōla ai palopare ma koe ni tau pe ao mai moia i anga e nofo i o tau fonuani pe a i kai koia pe foki ka koe falotola hi ki mou tolu ke mou wole si sita koe mawinga koe ngā koe tau whiri whare a rea koe ni kwa mana ke whakako ko whee pure anga ke ni anga o tataki e tau fononga ka koe tahaia e mea maari e tau taranoa he ngai mea koe ni hanga e te vita o hake ngai mea ko kai ke tau hanga whatonga nga i ka ku mahu inga au pito pito ke tau whatonga i mahu inga koe ke tau kau ke whiri whare area pia moe mahu inga e tau ngāwe he whonuani tau whaito tonu e tau ngāwe whio whu patau ofa tau kakai koe ngā koe ngāhi isi u koni u tala noa i mai he ngāhi pisinisi koni u whahoko u whehāla ake ngāhi ngāwe u whai ngāhi utau awe ki tonga si o e kakai o atu ia o teike tā koe u teike totonge mea e ke kauta hawaka kake he te vita koe u kau whokat ka koe o ilope ku whiwhinga mai tangata koe nai tā mai ane nai ke tau prokalama.
0: Iyo ko whamalo atu e lai. Ko hinga iyo ko kajere ke lava ke ta mawa aho. Ka ko whamalo atu pe ko hiku toi ta minite ta hiva. Ko e ta minite ta hiva ki he wa. Pea ko e whainga maare ko ni ko hinga ke taki i breiki ai.
1: Oh, okay.
0: Taki breiki ai ka e ta tape tau fasite ma te foki mai i he hafe ko ia e tolu. Hafe tolu ma foki na lewa o oate tau prokalama ko ia ae ngā hire o koia o e hengi hengi koula ki he pongi pongi ni ka o atu pe ae fati koni ae ngā hiva koni mo tai tari ai ko uhi ke tau tok foki mai hafi toru kama ki kofi he malo

koi tataini ku hafe ku hafe tolu i he bongbongini pe a koi tau programa fukeni koi a au kuhoko a ngahi a fasi tu gimu a hongofulu o wike o atuia i he hikureo o e whakatua me a whamere more o atuia i he ngahi a fasi koi a o e henghengi koura henghengi koura i he pongpongini e one vela eh? Koi a koi tu ia tau polkarama koi ki he pongpongini koi tau ngahi a fasi eni koi le o e hengen koula i he pongpongi ni mo fastu ki mua hango fulu pe a pehe foki ko hata ha kuia hene popo ak talmonu ata a pehe laini pe a pehe ki he kono ana laiso koia o e ngahi hiva he pongpongi ni ko tau atisi koi i he pongpongi ni ko e kakai fefine a e kau atisi koi he pongpongi ni o ko kau foki ai a leilani havili pehe kaliliani iongi vikatoria liu pehe ki a Luciane Lavulo. Kone ngā wea ki a kautame a tongan sen. Pehe ka mele kau fusi tau tai, nansi e lomu, mele nā urino, pea molosa maka, pea pehe ka tu imala kaho. Koe kau atisia, o ku tau ngā wea ki koe i he pongi pongi ni. Kage, te oa te tau fasi taitari, ke taitari a ki mou tolu kotoa pe, o ku mou kau mai ki he tau polkama i he pongi pongi ni, o te tau pe, i he ngalu ea, pea mou ngalu o pe, i he polo kalamani pia ma kore whamari mori pia whoki ko e uhinga ko e i kai ke lava de rei tau polo kalama ko ia a e hikure o e whakatua me rie i he pongpong iri ka sai pia te mauto e whoki mai i he taimi tatau pe i he wike kaha u kage ko e tau fasi talitari e ni ko e ki motolu tatau pe o pe pa pe heke ngalu ea Ata pe pa mo fasin ta ta lele e fa na ho poate pe ka mo tol ta lo tonga nga u he pong pong ini e onedela ko o atu e fasin ta liko isa o ka hengi hengi pa me ngal fa ni fo i he pong pong ini malo

0: Ko e tau taimi toi ta mini te ua wha. Toi ta mini te ua wha, ki he tolu he pongpongini, pea ko e tau fasi tai tari fokia he pongpongini, o atuia e he ngalu whani fo isa o ka hengi hengi. Tai tari aki mo tolu koto apeku mo mea mai ki tau polkama i he pongpongini, whamalo atu fo ki a takiresi to iahi me latai havea, pea pehe ka selu i matai sefesi. I he kau mai koe ki he tau polkama i he pongpongini. Ko e tau fika hongo fulu koe ki he pongpongi ni, ko e tau pensi o ia, o ko o atu fokeni pia maa ki mou tolu koe ni, na mou kau mai ki he tau programa koe ia, o e pikure, o e whakatu amerie ki a sentavo, pia pika whanakio la veitavake, pia pika ane tūkia, kumise i kaloni mou kau tufkapa, pia pika foki ka pepe loa fifita, penieli la atu, sione pe au atu imana, pia pika salmone palu, asinate siare ko fatawanga be asinate ko hi na ki fanoga mai ki faskonia en alfani fo ko e ne tangata i ki fo kenya isleri fo nua ta fasi ko ya o e kautamea ko ya en alfani fo eh? Pea pe ato e pepa mo fasini ma au aho pea pehe fo ka Samson Dike pea pehe ka Paula Tatafu saia tayone Freti Pani ki pa Mastoni wate tol tau amasaia pea pehe ka Topluka, Kiko Furimaono, pea pehe ka Lokantani, Paula Reveni, Moana Popua, pehe ka Fred Fonua, pehe ka Sione Mo Unga, Mo Steven Mo Taane, Afkalon Hira Mo Taaseni Ulakai. Pea mo motu mo tolu kotoa koni, oku mo ihe hope, pea pehe ka mo tolu, oku mo ihe ngalu ea, pea pehe ka mo tolu, utalotonga ngā ue koia ihe taini mi, ato e pe fasini pe a maa ki mautolu i he pongi pongiri whanau poate ka ke mou ngalo i a ki mautolu tako ato e pe mo fasini ma au e loni tui pulotu pe a pehe foki ki afu kaloni hea ko kau mai ki tau polo kalama ko ia o e pongi pongiri ko e tau fasi pensi o eni o atu ia he kau tau tehina i ongi he fiafi ka tamohe a he ku atu ya mak mo tolu ko to mo me ma ke tapol kama i he pong pong ni ange ko mo tolu ko ni o ko i he ope e lava pe ke wa fa malo i mo atu ki mo tolu ha mo ki to hi ha ke ke ilo a ki mo tolu i he pong pong ni o ne vela te ha ta ha me he na ke ave ke ta fa si ko ni a ta ta li a fa mo mo le ta fa pensio ta wo lunga he pong pong ni i vela malo
1: io malo bi te ta ate fasi koni une te kamata e tau proklama e pungpungin. Ave e ki Christchurch, ki he se tata te vita nai mo se, pe pere kau ngau e pouri e whare ngau e koia. Kai koia pe foki, pe ki a planite e tau ngā ki tanei tini, ka fuspore, ko uere, pe pehe ki he kau fofoanga o loto tanei tini. Kai koia pe foka alki Australia, ki a Sifa Koka, pe pehe ki a se mista ai, kai koia pe foki Silala, bea, kai uma Marianne, moi kau Ueina pia pehe ke kau Tahiti, oi kau Tonga ko toa pehe community Tonga ko na pia mei Tahiti e pungpungin. Koi oi hoki koi kore fasieni o ku omi pia mei Amerika Matavesi pia mei Loa Hati. Lo Tonga ngā ue tia e pere maha kone kau mental health ai tawha ko ia. Pia pehe ki tāne kone ko Hina Wharetau ki loto o Mangere Police. Teita u whai e kātuanga ko ni u whai a mea Sandelu e whai ki i Wellington Tony e. Ate mea kari mau e kau weringa toni aga mai kau sande lu tuku kotoa pe o ku teu e proklama koen a mutolu kolistu tuku ki e feitu kua ia pea kai koe peko Paula Reveni ka pehe ki a koe e Ana Pupua Skani Taunga pehe ka Timote Siniman Mua Ratu Ahio Manu Lawaki Skotangi Atukuaf pehe ki a Mafuike Tunga Fasi ko Takaro Frakseni a Andrew Tau pehe ki a Sione pehe mo Io, te vita man. Koe te vita fokat ka koe?
0: Io, ko whamalo atu vela, eh? Ta ko ata e pe fasikoni pa maa ki mautolo kau polisi, kau polisi tutuku, mo whanau mai ku kore, atu ho, mo whakataha i he taimitaha, ho ataha ke apikome sake o tumuri, ko ia ku fika ni manoa i Henwood, i mangere ko ia ko famana to atu mo fata ha ta mi ta ha e tona ki goni a hua no to be mo foi fata ha ua e ta uni pe ala vale va ko hui mahalo ko e aho i he iti sema ko ia ko kore atu ko famana to atu be ka motol ate fas ko ni pa ma motol ta ta be ka polisi ka sela kawifi pia pia ke kautama te afi mo malu malu kotoa pe i he polisi koia ku kore atua i kia moutolu pia me i he pataloni a ko e tangata ko hain tonga pia pia foki ki he whakamau polisi ki a Paula Tataf pia mo i kau toenga koia o i kau o i komiti o mo whakataha i he tona ki koni taimi taha ho ata ke apikoa o me sake o tu muri Youngy Brothers pia ko e efi afi kata mohe aheni atu e maa ki mou tolu kotoa tau ngau he pongpongi ni malo

0: koe takaini ko toi tamiriti e taha wha. Toi tamiriti e taha wha ke tolu. Pea koe tau fasi fika hongo fulu fokia i he pongpong ni pensio. Ne o atu e kautau te hina i o ngi koe e fia fika ta mohe a he ni. E oni vela pea pehe foki ki he kau whanongo. Koe fasi fokoe ni koe whau a maasila. Pea tonu ka e kapau hala e ku mau pea whakaton tonu mai. Aia koe whau e ni maasila koe fasi koe ni mahalo ku kaike tau tolu ka atoa ku tau whanongo ke polkala maa he pongpongini koe ke puri a tau tolu pe unga toketa koia ko toketa malakai ake pena iloa koia ko pusi aki
1: iyo pusi
0: aki aia ko pena iloa koia ko pusi aki aia koe whao e fasi koe ni koe fasi a pusi aki ki hono ki ofe fine pe ai fane kore ai pusaki ki amasila ke ni fa ko anga ya e ku ma ko e fasini ka ko e ka ku mari e foki e e vela e te fanongo ko ki lau lau shiva ko ni e fasini o ku me me fa ka ha ai ngahi feitu ko to ape o hange pe ko ni a ma ho a foki ki home mai
1: koi ai
0: tanga tanga
1: oh da ko me ko asi
0: ai koi ya ne ku ne hanga o faka asi pe a me ko to ka ne ngo ai to ta wa tanga ta ka ku hoko nga me pe ni foki ke ta mana tu ai a ki na to ko na io ko na to ta ko ia ai ka ko no hingo a foki ko i he me a ko malgai ak eh pe a kai pe ai motu ai ku ku i ko malgai ak i kol motu ape pa ko fa ka ta pe ta me mal kai ko ke fa ai ku hanga ka kai ku mi ko ai ngo pu se aki he mea o ma fo ke fika mal kai a ke i ko o ta na to ka mal kai ko o ta me mal kai pe o pe ka kai to la ia ko ia to ke ta
1: e ko ia
0: ka ko ku ko ku ku ia ku ia
1: mal
0: kai ia ke
1: ta u ngo ki ia
0: ta u ngo ape ki ai ko ni pu se aki
1: pu se aki
0: ko ne tu ia ko he da ko fa kata be fok ka ko ko taimi ko ko mana tu meri e be ka tanga ta ko ni mahino abito be a pusiak pe be fok ki ya malkai ka ko no hingo a ya ko malkai ya ko ko ma u be ya ko fa wa masila
1: a masila ko ni me
0: me ewa
1: me ewa
0: ko ya ma fa wa masila tem ka ke a
1: le ga ko to ta ki ewa
0: i ko ko ka ge ko ke ma u ka ko i lo be ko fa o i masila ko ya ta hange be ko blau na o te fasini pe ma mo tol ko to ape ta nga u e pom pom ini pe ape ke fa na u hopo ate o na o ata pe fasini pe ma mo tol pe ko ko fa mo pe ko hinga fo ke pom pom ini o ka ge ka ma ya o heina ke ta por kala ma i he pom pom ini i he nga hi a
1: analyze
0: le o ko ya o hen hen ko la he ko tai ni mi mahalo lo tonga te ma o ina va kapuna ia
1: no tonga fulau
0: fulau mai ki na wa foki mai he na utonu ki he tangata ko ni ki a Thomas ne
1: McGrath ia
0: McGrath ia ko hinga foki ko no a me ko ni na hoko ko ia ono kai ha asi ko ia ai kakai pe me ata ne
1: ia
0: ko ni kuna utonu si utonu ki mala e ko ia o to tani itai pe ko ia koia
1: ko deita ko ta hoia mea ko ko fi fi ko fi imagino de kakai en ngau ko ni fai ko e aonga au pito ngau ko ni ki ta kakai ta te vito a seria pe pe monusla ni
0: koia ma tu ko vaka mea seria ka ko tanga ta ko ni mea fokina no fo a seria pe ai kapten he vaka pe hau ya heni o utai ai fahinga ko ni kau kau waka ko kau mauri eh
1: ko ia
0: kau foki atu e vela kate ko ko hika ta fika hiva ko ia ki e pongpongi o ku o atu ia vika tori a riu ko pae a he ofa tu kumai fahinga ko na ku hena vela malo
1: io malo vila e te vita atu e fasi ko ni pe a maa uia foko vishabiri me pe ke niu foko kaitau pe ke tati mosa ati pauta pe pe ke saia farishiva a Tonga, Moses Tene Fufu, Biri Pulu, Makahiri Pulu, Pepe Ke Lope Lini Pulu, Pea Kai Koya Pe Foki Atu Maau Foki Taini Koini a Taulaki Pea Momere Fasiva Ki Papatoe Pepe Karinta Kau Ma Lolo Esau Pea Boe Family Ki Papatoe Kai Koya Pe Foki Atu Maau Ai Fasini a Steven Yuhi Pepe Ki a te reko mafi ka mo fini toafa pe pe ke palu pe mo silia tu i pulotu ka u fauli paston ai ni be mi escota te po ni i mangere pe ko ko fo atu ma au e fasco ni ma au saula fifita pe ke a fata i kabuka ka ma ai ka kalapu ko to pe pe mi hostia pa ko fe fe holoto pe mi mangere Prisate a Funaki, peka Sakiasi, ka Mate Vita Fifita, peka Lopeti Fifita, peka Mokmotor Inoketarisa, peka Latai Ahio. Peka Koi Koi of Foki, a Mawe Faskoni Kimote Sini Manmua, peka Mohema Loto Tau. Koya e Data, a Foka Kakoe.
0: Io ko famalo atu e Vela, ko hi ko no tuku mai na ka ki mua ko ya ke ta hoko atu ka wanga nge fa nga mari ko ni ya fa fakta ke ka mai ke ta por ka ma fa fakta ei
1: ba ta la ba fa fakta
0: si ka ke ilo pa ha me ku hoko e vela e
1: ta mai ba ke ma
0: ko ya ko ko ka ke ilo pa ha me
1: ta no be ko ke ta no ta mai
0: io ko ta no ba ka ko ta mi ko ni ku ku ta ri ka ke ilo pa ha me ku
1: ma te mai
0: E fa fakta ko kon fa mo pe ka pa ke fa no ngo mai pe ko ye ilo pa ko ha me ko hoko ki he ta telefoni i he pong pong ni e fa fakta hi e ko ya a e ko kon fa mo mo ya tu ke te ko i he pong pong ni e fa fakta ka pa ko ke o ke fa no ngo mai fa fakta si o ko ko tu pe fa no a fa fakta ka ko time ko gele mai ai
1: o
0: ka ke mau he he polka mai he fafin kau kaje kau famalo atu hange ko mea ko na ora ve ko ki ai ko ta fika hiva pom pom ni o atu a vikatoria riu ko paia he ofa pa ko ata pe fasin ni pe ma au e motol ko ni ki a tagresto ya me la tai ha ver pa pe ko selu mi tai se fes loni tu pulotu wa fu kaloni hea pe pe he kalatu a ale ki vasima Pea mo fafakitahe, fafakitahe ko kolfa memori atu pe, I kai koini ke ongo mai, ke ta fetu utaki, pe ku iaha paloparema, I he mea ngā weni fafakitahe. Pea pehe ko ata pe, fasini ma au sentavo, whanakio lawe I tawake, pa pehe ka ane tū kia, kumise I kaloni mo kau tufi kapa, pa pehe foki ka pepe loa fifita, pe nieli la atu, pea mo sione pe au atu imana, pea pehe ka solomone palu, Pea pefo ka asina te siare, pea mo aho. Pea pehe ka kumoutolo koni ka Samson Tike, Paula Tatafu, Sara Tayone, Freti Pani, pea pehe ka wate tolu tau, Amasaya, Topuluka, Kiko Furimaono, Lokantani, Paula Reveni, Mo Anapopua, pea pehe ka Fred Fonua, Sione, Mo Unga, pea pehe foki ka Steven, Mo Ataane, pea mo Taseni Ulakai. Pea ko ata pe fasini ki Tonga, ki Vavau, mea maafu kaloni hea, Mau sai pe afu ko hinga ke manatu ya pe guya ta fafanga ke timi aka pulu ko na a ata nea ke fu ato pe fatongia ko na he koko ena ku ke hena ku de lotong fatong ore tio mai ke ta pulu kala ma kaje
1: ma o sito
0: ko ya ko ta fika hivani ke pong pong ni o atu ya evikatoria riu ma motor pong pong ni malo

0: ko e tawhika hi vai a ki he pongpong ni ne o at whakia e vikatoria liu ko e pai a he ofa. Kai ke, e onewela, ko e uhinga whaki ko e whasini e ko e pai a he ofa.
1: Okay.
0: Ko e tawhia, ko e whakia hi vai taha a siare ko e pai a he lotu.
1: Pai a he lotu, koi.
0: Ko e tau wakai ange ki hene tu upihe ko e a pai a he ofa. Hange ko e pai a he lotu. O ko tu ia ko ko mo oni nai engai engai eh ko hange ko ko pai he ofa ai ko te ko hanga ko fa ka uhinga ko ki ai ko te hiki me fonua me akolo ki hakolo hete alu hete ofa ko ha ko ha o si ko ki ai ko te alu me hakolo ki hakolo ko te alu ko hiko hete ofa ka ko te alu ko ia manatui te hoko ko paia ko to ta paia kit
1: koia
0: he ku te alu atu me koloke ke koloke ko ha ange ha o ha ki ta na ki mai ke
1: ta mari ga mai te vita ha ma na lai so ya me ko paia ai
0: koia
1: ka ka mo di to vivi li ange paia he ofa
0: koia koia
1: ko nga ko ko fai nga ko fai nga ko fai nga nga u ku te fai maka tu unga he ofa pe te fai e
0: koia
1: ko kai ke ka ko mo ni ko te alu o whakapaea ha feitu ko i ngā pe ko te ofa.
0: Ko te ofa, eh. Koia.
1: Ko i ke pehe ia ke toi, pe toi sio ki ha mea ke maua i ha te mo ui pe ko te maua ha toi whakalakalaka.
0: He ka te alu ato fie kaia, te te fie kaia.
1: Koia.
0: Eh? Koi misio. Ko pakapau te alu ato mokosia, te te mokosia. Ko i pā ko ui ngā, ko no foi ui ngā pe ko te ofa, ko te alu o ki ha mea feituke.
1: Mea feituke.
0: Ki ha feituke. Mea kolo ke, kia kolo ke, eh? O hoko ai. O hange pe ko, uhinga ko ni he paia he lotu.
1: Oia.
0: Hange ko fuiwa
1: siya. Kaike to fuke he ke.
0: Kaike na to fuke he ke.
1: Iyo.
0: Koe, ko na ke he ke he pe ni, koe o fae, koe lotu e.
1: Iyo.
0: Ka koe foi paia, koe foi paia tatau.
1: Oia,
0: oia. Ka koe mea ko ki he lotu, mo oni apito apito pe, e te paia. Kaike ha mea ia, e te alu, e te lakang fa paia he lotu, eh, hange ko ni. Ka te alu mate ai. Oh, yeah. E koloko ia. E tano ai pe kita ai.
1: Kerea ki kita fo eh? I fonua ko ia.
0: E tano ai pe kita ai i he koloko ia. Pe alu i familia ka te si ipae ai.
1: Ko ia.
0: Te kisio ki ngai mea maari e ko ia. E ne tu ko e. Pae hai o fa, pae hai lotu. Mo oni au pito a pito. Hono to o mai ko ni. A ta fa ko ia. Ko ta honga lewa whaka uhinga e pe he. Anga he tala noa ko ia. I he. He ko ko tu
1: e ke fuka ka ka evita.
0: Ko
1: te hiki me hi fonua tupu anga o ota. Na ma we me ko to ape ai.
0: Ko ia.
1: Eh? Ko te alo fa pa ia ha fitu. Ke ma tu ngai. Ha mo ui ke mo. Eh?
0: Ko te alo fa pa ia. Ke o fa mai to ta ko ku te alo tu ki ai. Eh? Ke si ete alo to pa ia fie ka ia mo ko si ia fie inu me ko to. Fo he fa ingata. Ko te mi ko ku ta lawa ko me ko fo he fa ingata. Eh? Hala tau he mate pe mo ui.
1: O ange ko ha ko na ko aha ano ko e o mai ko a ko fa no ko e o mai ko e matua tu.
0: Koia.
1: Ko e ka ko na fa na ko ke alu ko ke o ki tonga ko.
0: Koia.
1: Dan he matua mo si o ke fu maka ko e.
0: Koia.
1: Ai piki ko e fanki unga.
0: Koia.
1: A ko pa ko e pe au me o ke na ko. Ka ke na unga ngana.
0: Koia.
1: Ai na uhinga dan ko mo ka o no fu tonga fa fa pa ai. O na ngalo. Kai me fa ingata o pena homo homo eh
0: koia
1: homo ofa mai a dik mal dol fai mari eh
0: mari koia moni apito apito kako ta fa malo ko ta fika hi vai pom pom ni ne o atu a vikatoria liu ko paia he ofa ka uia he mea ko hange ko ni ko etau o no ko o sia e o si si o au i famili na na wang fa fika wang kilo teme eh
1: koia
0: pia malolo ai ho fa fika ma ko nga api be foki malolo pesi tanu e pefe fine ai eh and now I mari fa fika mo fa now tana o se na tai mi ko i ai pa na alu kasi no fo ai pefe fine o kelgere aki eh ko nga pae ai a ta lau ko hange ko ni
1: ko ofa o tua
0: ko
1: o pae he ofa
0: ko o hange pe ko gulau ko ya a pae he lotu.
1: Pae he lotu.
0: Foi pae a i he oang i he lotu. Koi a tase ni urakai, eh?
1: Hume pae pae na wai. Na wai pae a funga fonua uktoi maari a ngā nutuku mai.
0: Koia, koia. pako pamalo atu pamalo atu ke apuna le inonu pia mo tase nulakau ulakai pia mo paula moala faifekau mona kau mai ke tau polka ma ko mea taha vela ngala
1: tala ke faifekau gana
0: koia
1: hu mai he ke tama hiva hena
0: koia
1: pokoe ne ilo he u hiva
0: koia ke ki tohi tohi a ke pere tala u atu o hangei ko mea kou fafai se lui matai
1: se lui matai koi tokoni mai
0: koi koi wike kousi tau polka lama pehini koi kousi na tau holo me ono afe koi tolu afe pe
1: Eh? He wike kuosi.
0: Kata sio ange i he pori be fefe. Ai, he ku uhi nga foki nae ki toke heke he tau polkalama i he pori koi uhi foki. Koi puna mai koi a pisope pe amo uheina mei tahiti. Ma hui nga pito nae aike na a autonu. Ki he toko taha koi na kapten he waka koi a. Na na uo atu ki ata he taha walu fiha. Taha walu an tolu. O kaha asi mai ho tau kainga mei ata.
1: Koia.
0: O mai o whakatau e?
1: Koia.
0: Koia.
1: Koia. Historia.
0: Koia.
1: Koia pehe koe toku fua fua fonua en, ko nau kumiange ki he sino o e kapteni.
0: Koia.
1: O e kotonga.
0: Koia.
1: Eh?
0: Koia. Ja ko whamalo atu kia kakimautolu koni, whamalo atu ka nau hagiri. Tere po. Nau? Malo apito
1: si o
0: ne kau mai ki tau pol kalama e
1: pong pong ni as as pe nau he he mau inga ka kai fifi ne to ku mai e
0: mana tu ko kau to ko tau kau atis ko ki e poni
1: poni to kai fifi ne
0: tamai fifi ne
1: mai fifi ne le ole ia a kai ne hiva ko ni kau ni malo he fifi ne ko une hango ngawa ko no leo fasi ko ne fasi i mai ko me me ko to ataya ka te au le fifi ne ko ni ma tolu tolu le le mai e
0: ko ia Aia e vela ka foka tu ka te koe, ko ta fika valu koe ki he pong pong ni, o atu e losa maka, lolo tonga e ku i he toa wha, tuku mai ha whahinga mihena ke awe ki ai e vela, malo.
1: O atu e, ka kai koe ni ka kautama koe ni ngai pōri, fwa afa mito pāla ngi he, e te kau kau ngāwe ka pōri koe ni, he kuna whanong mai na tohe tau polo kala maka iri ake ngāwe, taki tau ate i tanai mō sebe me i kwai tse, kai koe e foka atu wāwe whaskarima au, e planite tau ngā peau, ka fuspore pe pehe ki awere, pe mea ki tarei dini. Si whakau maa a se mista ai a se lia, ko sko silala, kau maa a uheina, pa kaike ngalo si Mary Ann, e kau community tonga koe ni o tau tolu tonga o kudau whapai atu i Tahiti. Kudau lo tonga tu maari atu i Tahiti. E pehe foki ka koe mosati pautaa, Kia sai a tonga wharesiwa, taula ki pia mumere wharesiwa, pega linta, pia mololo a e sa ue, piula whaos mlanga, whokou hawiri, takles tūkia,

0: e foki ga wate tolu da be mo siniwa ki oneanga be mo fa na u famil kai koi be foki at mau ga ni lute be mo ali vai lolo ki ta kavila ki lute be mo ino ke a luani pe be ta community tonga ka fita bai kolo mo ka ta mago ya be mi ta kavila be kai koi be foki at mau fas ko ni pe pe ka koi lau hakiri malo ta ma u pong pongin pe pe ke ka u ta hin ko to ape be mi Shasi Perisi Papa Toi Toi. Atu bum amak mutolu fasi hoko, ete vita, kau fokiat ka koe.
1: Iyo, ko fama alo atu, eh? Ko fama alo atu ka te koe. Malo apito, kau atu epe, me fasi koni, ko tau fika valu ya koe ki e pong pong ni. Atu e losa maka lolotonga, eku ihe toa fa. Atu epe fasi ni maau e nau hakiri, eh? Tere po, pape katase ni urakai, punarei nonu, Paula Moala. Peka latu, areki vaisima, pe foki ki a fafakitai afu kaloni hea tangataku e latu i wawau e paka o mato foi faina
2: afu
1: i koia loni tu i polotu selu i matai se fesi pe a pehe foka takdesto ia i mele latai a javea ata pe fasini ma ausan tavo pe a pehe kafanaki o lavei tabake ane tu kia kumise i kaloni mo kautufu kapa ko pepe loa fifita pa pehe foki ka penieri latu sione pe au tu mana Solmone Palu, pia pehe ka asinate siare ki papatoe, pia mo aho. Pako ato epe, pia mo fasiko ni, pia ma au se misi manu, ki Australia ihe pongipongini. Samson Tike, pia pehe foka ka Paula Tatafu, Saya Tayone, Fretipani, Wate Toltau, Amasaya, Topuluka, Kiko Fulmaono, Lokantani, Paula Reveni, mo Anapopua, Fretfonua, Sone mo unga Steven mo taane pa pehe foki ki a motol ko toa ta lotonga ngā ue i he pongpong ni. Ko whamana toa toa ipe ke kau polisi, kau polisi, pa pehe kau polisi ifi, kau sela, kau tamate afi, mo whakataha i he taimi taha aho ata o e tona ki koni a hawano ki api o mesake o tumuri. Toa pehe mo whakataha ua ki he aho koia o e kau polisi o whakahoko ni i tisema. Pia pehe foki e ku talamanu atu ke timi tau taha walu koe atonga ne nau tu uta mai he aneafi.
0: O, oh, tari ni ke asume sanako. Koia. Taka taina sponsor lahi lahi koia. Naya Paula Moala
1: ke kau e. Aia, koe nau ulati wa inga koia i Nusilani e whakaho koia i aho tonaki koe ni tonaki koe ni aho wano i he taimi taha ho ata i he a mo timi koe a papeliani a Nusilani peko Nusilani a 15 ko e fea hui ni foki o ku kai ke kau mafisi e
0: koia
1: ko aia ko foi tau pe ko ni atonga mo New Zealand papenian o ku kai ke natau ki naua ta mo timi ko a New Zealand i whaka ako ta mo Australia ko e papenian e bene o ku natau pe a pe foki ki hamoa aia ko e vaenga kakui ai pe pa mo yongo timi ai whanau tonga ko i ai hemritoni te nau kako e urakwa inga aini i he aho uaono tōna ki koni i he taimi taha tō noa ki he apiako koia sen bol i Waikato.
0: Waikato.
1: Mo tōlu kona mō ata, mō rawa atu ki ai. Pule lulu ka hau aho tō noa taha taha pongpong i wa inga ia mo timi a haa moa e te whakako pe moia i he mara e sen bol i Hemritoni. Ko ate fasiko ni pia maa ki mō tōlu. Ta tau pe mo timi under 15 koni a atere o kuna ulorotonga i heni. Talmanu atu kak motolu, no atu epe fasikoni ma motolu, pia pehe foki ki he tau whana hopo ate, ko ate fasikoni pia ma atu motolu, i he pongi pongi ni, kage. Lolo tonga e ku i he toa wha, atu e losa maka, pia ma atu motolu, i he pongi pongi ni.
0: Koe maka whee na motolu te ita?
1: Maka ni talfo o, malo, iyo. Katak be, he? Koe hui koe ki i whihalaki pē i he ngāwe. Kau oate tau whati mālo.

0: Maria la. Ko fa malo atu selo matai. Se fesi. Fa o akitione mamata. E fa ma koni e o nevela, eh. Ko ko me ko ko tokanga ko ki ai e ka fa no a fa ikonga ko pe he. Fe fe fuolo a o fa kangalo ngalo ikita.
1: Koia, koia.
0: Ta tolo sa me atevita. Eh?
1: Koia.
0: Fe fe fuolo a he ko ma upe me ko ni o hange ko ni ko fa fa no ngo foki tama ko ni ko patere kare
1: koia
0: eh
1: koia
0: ne ke ja o fa anga patere pe fe la be no ava patere tal tanu niwa eh
1: to tanu niwa
0: koia ai ko eh ko ne fe fe si o ko no atu ko la pila mo me a ke ni nga we ka ko ma ri e fo i fa u fa ma lo la ya ka se ri me ta ko to ke lo ndo ta na fa i va ko ki ti on ne mamata eh fa na ko di diwa fe foloa o faka ngalo ngalo i kita ai ko no uhinga ni o se mahina e ono teke ki hava kaia eh o se mea fe ono faka ngalo ngalo i kita tato lo sa me atevita ka ulau i atupe sa me atevita ki ves veia e ono ke tau ki fanongo ange
1: ma uhinga i polo pola
0: ke tau ki fanongo ange ki ai e foi uhinga koia pehe fe ono faka ngalo ngalo i kita e lau e tātolo a tevita, he? Kau ki ai ange ki tau whanongo ange ki ai eiki, e ngalo a whē ho o whaka ngalo i au, he? Ho whaka e whai o ta ngata. E ngata a whē ho o hanga kehe mea ki tā. E ngata a whē a kumi whaka kau kau a hoku lau maarie, ka e whonu mamahi a hoku loto i he aho kotoa pē. Koe whaka pui koe whaka pupula a hoku ngahi whiri e ngata a whee. Hanga mai tari au eiki ko hoku o tua e whaka mama hoku a mata na aku mohe i he mate. Na e pehe e hoku whiri kua ulawa i ia. Haka haka hoku kau whaka mamahi i hoku wei ka ko au ko falala ki ho mesi e fie fie hoku loto i ho whaka mo ui ka kau hiva mua ki a sihova he kuone o wha i kita ke sia ke ko maari e a bito hange ko lau koe e foi lau koe e foi hiva pehe fie fie fuoro ho whaka ngalo ngalo i kita ai ko uhi ngā mahalo ai whau tātolo a seke ke maari e koe ai hoa pe alo te foi hiva tātolo sa ama te vita
1: tunga nofo da iai ka i ngāhe
0: fie fie ho pia pa ko maari e a lahi ai e foke tānoa ni koe ne o atu koe nau meiri he lau koe he kou tui ki kau kapau na kei whai pēn no fōi ni ua.
1: Oia.
0: E whahinga goe ni pagu tau o mai me ni ua fōki o tau kai ki tau toi no fō o i whainga taa goia.
1: Oia.
0: Kapau na tau kei ni ua. Ko i lau te tau kei ki tau tau. Kaku maari e au pito ai foi hiva e vela. Ko ha o tānaki mai e vela.
1: O inresi e foi vea koe kai whaa i maa koni kai ki fuku mahino ka teo.
0: Koia.
1: Mahino pe ka teo koe whea ngai whetu taki e mea he aho koe koe maa koni.
0: Koia.
1: Ka koe foi tini ke iri koe mea koe nai whaa oe me iri lau tohimu.
0: Koia. Ko fu talamu. Koia.
1: Iio. Si, mo fai ngofu a honi ka kai ngalo e, Tā noa mai, si nau whainga tā ia he taimi koe, he?
0: O hanga epe koe lau kone whee, dhaa whee whee honu whaka ngalo i kita.
1: He, he, whaa.
0: O se mahi nai whee hau tika kia waka ia. He, si. O hanga epe koe lau kua Samson tike hene alu. Whaki no, tai whaka Samson tau hiva fitu ene Samson. Ene, o se pe koe mehea kope alu ngā ue whai mākoni i
1: iniua,
0: he? Oi. Ene, aia kone whoi alu, koe o si kakato ene me a katoa o ke fohina kalasini mo mea ka ko mare e foki e tano kora Samson ka pao te te alo eva ka ki fefine ko pao ke te alo me fohina kalasini ko uiga ke ulo ke mama
1: ke ulo
0: Koia. Ko fa malo at fa malo at o kia. Angina fina, angina malo pito ka mai.
1: Ki
0: ta por kalma e pong pong ni.
1: Asi ba angina we ke pulsione.
0: Koia. Tio, puri pega sa ka fuse pong pong ni puri ape me foi tolo. America. Pultausa. Pe pe ka ta vita que a tevita manukia
1: manukia
0: damo misa watekin eh puri foi tolu e pong pong na puri fa puri fa ta haipe
1: o de malo un kafus un no fa ka ka wa foi fica u este nige o
0: kai ta ko fa malo at fa malo at malo apito eh
1: io
0: ka mai mali apito fa hu me ka tin gen na tin gen meli i he pong pong ni
1: e via gico
0: e via gico na ne score mai tipo na ne
1: score lo foki na si o tonu ai na ka u tonu
0: ke ka ka u ke ka ka u go ma puta la
1: koi kai ke si via via Kau nak si tago tu kau, kau nak si panong hiba, nak ulere, nak bu, nak loi mata, nak panong kau, mea be, nak kau kau.
0: Kau
1: ya. Kau nak si tu buah kau.
0: Kau famalolah. Iyo, famalolah head kat motor, mau mea mea kita pol kama, pia pia kau istolo pan, eh? Lau lau no kau kapan dah niwa? Kau mana kau ta ya fokin jekun. Kau fe gutu kau kau ni velan ya. Toh mea kata ada si eva vepe hau kakak ketu ngah malanga. Kau no foto itu ada dari yo gato oia we si o que heia pa me hu me coia si a si piu cala eh una co isto lo ya co ha u peia y me me go o clau go go hange ia co to hide ha casco ya un be calle Katahoko ko atu vela ki ta mea hai. Ko ta fika faa ko ia ki pong pong ni ai tin ten mei. Ko fika tolu ko lose o pema mani.
1: Kau me.
0: Lose o pema atu ia leilani haviri he pong pong ni. Tuku mai vela. Tuku mai fahinga kona ke avgi ai. Malo.
1: Ok, malo. Bito atu ia maau Nikolasi Pongia Ulfgren. Ka teke a koe taini Matawesi, Amerika Matawesi. Ka teke a hina Faretau. Ko Mary Lopa pia mo Wate Tolutau Junior pia pekea Wate Tolutau pia mo Siniwa Lute kau ma inoke Luani ko pia foki ka koe Lute pia mo Ari Wailolo pekea Teita Fihoko kau ma Tuakase Taniela Kase Tontongo pia foki ka koe Feofaki kau ma Ailani Kafa pia koikoia pia foki kau ma Sione Vaya kau ma Lani Peheka koe e Mosati Pauta, a Saia Farishiva a Tonga, peheka koe Wiripuru, mou ahake pungpungino alge ngāwe, Mosese Tenefufu, koe koe ape foki, atu māu e Faskoni māu Taulaki, kau mā Mere Farishiva, peheka koe Sifa Koka, kau mā Semista Ai, ko Kenol Rapu, peheka koe e Mafi Tonga Daidau, peheka Talahiva Pālelei Finau, ki Amerika, pepeka Swane Faiwa ki Hawaii, atmau e Paula Reveni, ka pepokia Ana Popua, fatau meu mo whanonga mai, pepeka koe Siosi Tupouniwa, Daniela Napa ki Mangere Bridge, pepeka ki whanau mo whamiri, pepeka Mangere Bridge Sake, o whaka Modolu, ate Paskani Mark Modolu. Koe koe pepeka, pepeka koe Susana Tawalu, Maria Whanonga, Foko Vihaviri, kau mā taunga pia peheka Sendupou, pia moe welfare group ki loto manu reua e. Pehefoki ka koe Mere Funaki, Lisia Te Funaki, Inoke Tarisa, kau mā Swakeasi, Teita, pia peheka koe Lopeti Fifita, ka koe Saula Funaki, kau mā Palestini e. Pea kai koia pe foki e Deita, atu māu e Fasini māu Tohireha, pea peheke a Steven Uhi, Mofin Toafa, Palu kau mā Siria a Tuplotu, pea pe foki ki a Mafi kau mā Vili, pea mokoe e Sione Taunga. E Deita kou foki atu kakoi.
0: Iyo, kou whamau atu e Vela, eh?
1: Iyo.
0: Kou ata pe Fasikoni mō tolu kotoa taulo taunga ngāu e pea peka mō tolu, ku mō aha ka teu teu ke mō lava atu ki e ngāu e i e pong pongini. Pa kou ata pe pa mwe Fasini pa māu Pultousa, pa peka misa watekini te vita manukia. Angina finau pita halalilo sione piukala vuna, tika wei creation, pa pefo kamela taulanga, anaseni en lini ka geileng, Pia mo loi moni pailate, Samuel Afunaki, pia pehe kia, pia pehe kia vriambi toafa, a veri moi, to afa pe mo win stai pe pe foki ki se mi si manu na wa ki te po ta se ni ura kai punarei nonu pe pe ka paula moala la tu are ki va sima pe pe ka fa fa tai afkaloni hea mo a loni tu ipoloto se lu mata se fesi pe mo takilesi a to ya me la tai javea Motol ko toa koia au taloto ngawe, motol mo ate teo ke mo lava atu ke ngawe. Pehe, ko ato ai pehe, pa me fasin me kao polisi tutuku, pa mo homo whakataha ki he tona koni, ta mi taha ho ata. Pehe ke timi whafonu a tonga, anta 18, pe ko a tonga a school boys, pa pehe foki ki he timi tautahani ma a kolisi tonga o kumo i he ni. Ate fasikoni pa ma motol, pa mo ngahi polo kalama koia, mo kao kiai, homo wa inga i ate ruani. Peke ka oficiare o ato epe fasini pe ama aki motoru i he pongi pongi ni ko tau fika tolu eni ki he pongi pongi ni o atu ia e leilani haviri pe pehe ke ka Amerika ko tau ape Plutausa pe pehe ka tevita manukia misa wate kini ka Amerika ko tau ape ato epe fasini pe ama aki motoru he ko tefine eni atisiko ni pe amei Amerika la malong

ko e tamtai mi ko ta miniti e fa to ta miniti fa ki he nima i he pompongi ni e pe ko ta fika ua ia ki he pompongi ni a we si e kupere ne o atu fokeni he tongan chain ai a ku hiva ia tuia e Luciani Lavulo pe pe ki a e sei tu pou i he tokoni ko ia ki he a fasiko ni kako a mahali e au pito a hono o tuku atu e tau ngahi hiwa kau artis fe fine kotoa pe pako fuatawang e pe e man kanseli na e ono o lele i atu e fasini pe a maa ki motol unga tea mau fuatawang e pe na e ono atu e tau programa i he pongpongini ki a ki motol ue pe a mo ki motol kotoa kumu mea mai ki he tau programa ko hiko e vave ko ia a e taimi ka ki he tau programa ko ia oku hoko kaje ko e tau fika ulaki ko ia ki he pongpongini o ku atu fokia e tui malakaho koe ofa mo o ni. Kaweni he fasi maari e pahanga peko mea nei ulawe koe kiai, kai ke toi ui e fasini ka ku atu pe fasini ma mutolu kotoa, o ku mea mahe ngalu ea, pa peke ngalu ope, whanau hopo ate, atu pe a moe fasini ba ki maa ki mutolu i he pongpongini. Mutolu kotoa ku mu aha ke pongpongini o teu teu ke mu ulawa to ngā ue, pe a peke ka ki tautolu ku taulotonga ngā ue, amana ke tau osi mai tatolo, tau fokia tatu ki ape o maua maalolo, ko ate fasini tari tari ki mou tolu kotoa, o ku mou a kau mai ke tau proklama. Fika ula kene pongpongi ni, pia mei a naitin keiri koi a tonga, tui malakaho, koi ofa mo ondi. Tau whanonga nge ke lau a fasini, ke mea koi a koi ofa. Fika ula ki a pongpongi ni, maalolo.

0: News with PMN Tonga.
1: Ala lo mare hawe ki pe malo le rea tonga kato ape ko Filipo Matulalo pe mo ngo ngo a hoto pure lulu ko ni hono wo ful ma fa septema wa fe wa no me papo niukini ku o mahino mai ni na e mate e toko tahaia i a mafuri a hawaka i Papua New Guinea. Ko e toko hiwa na e kauwhaki i o fiatpeke he motu ko ia ko Pigeon Island, hiri a mafuri a hawaka, i hene folau ke motu ko Duke of York Island. O kumahino mai na e kau e toko taha koe o ona ko ia o hawaka i he puria, pe a ku ke ikumi ki hono sino. Kono ua aki pe eni e whakatu tāmaki i he potu taha ia koe ni. Me i Tuvalu, O kupehe e Tuvalu ia, o ku maumau taimi ai whakapaanga koe o ku omai e Aosereeria ki ngai motu e Pasifiki. Lolotonga koe ia, o ku ikai tuku a enau whae na tōria e tutu koe o malala pe moe kasa, ai kasa koe o ku ne maumau i ai ātakai. Nei pe e minista ke liriu ai ea mei Tuvalu, mai na wakafua taria, o ku lolotonga whekuki a Tuvalu ia moe whinga koe ia ke puke puke ai whonua. Pea kumahu inga ki ai, ke ta ofi a hono tutu o i malala pea moe kasa. Tane pe foke kumahu inga ke poupou a e whakapaanga koe o kunau fuaki, pea mo whakasi isi i ai ahu koe o kunau tukuange mai, he koe ia o kune mau mau i ai atakai. O kumahinu mai foki, e teke e he kau taki a e pasifiki a e liriu lao, pea moe taki o e ngā aue ki hono whakahaofi koe ia o e atakai. Ia whakataha a kau whai o ngongo koe o e Pasiki o ku lotonga hoko i Sausavu he otumotu fisi. Na ere ai a kalafi moa laia whikau aki pe moe malu koe moe whie mao ke ongo i hao a kau whai o ngongo. Tau te fito i he taimi o ku nao whai ai haripo te whikau aki moe ngahi mea hange koe whai to okona tapu. Nane pehe kosi hoko e nia i tonga Pea kufie mao ke ongo i malu e whai ongo ongo ia, ke ne tala e totonu, pea tala ke he osi osinga maarie, ai mea u hoko whekau aki mo e whai toko na tapu. Ko omi e Australia mo no sila a e nau tau malu i whonua ia, ke toi wā o fiange, mo ngā au e whataha. Ko e palani Tasmani, o ne whataha ia ia ongo nevi ia, o nau wako tau whataha, pea mo wahe wahe e ngahi whatongia, ki he malu koe e ngahi whonua. O pehe he kautaki, ko e uhinga ai lakania, ko e fie mao ko ia ke toile reiange ai ngā aue ko e ukufai ki he malu i o e kakai. Pea kui ai foki pea moe whenga aue aki, ko osi palani ke konga ki mui o e tauni. O ku whakaloto lahi mai e taha kau whai o ngongo haa moa, na ane ikuna o e pare o e whai o ngongo le rei. Na ane pehe o kui ai e totonu ai toko taha kotoa pe ia, ke ne pole pole aki a hono tupu a ngāpea mono kakai. Ko Tamara vai whanua ia o kulotonga i haa moa, pea o kune whaonga ia e whainga maari e koe ni ke whakaloto lahi, ki he ni ihi ko ia o kwhai o ngō ngō whekau aki pea mono au tupu a ngā. Na ne pehe o kuto tonu pe ke nau pole pole aki a nau haa moa. Pea i taimita tau, i he te pire ko ia o i kau whai o ngongo whakawaha apure a ngā, ko i haa o kui kai ki ia ia ha whai o ngongo Pasifiki ke whakafofonga ai kakai o i Pasifiki. Ko i polokala māko ko ni, o ku ne whakarele pe eto ki whakaosi e konga ki mui o i wike ni. O ku lahi a ngahi mea ku hoko i fisi i he whakamau a ngā. Ko i taha a ngahi mea koe o kwhai ai e ki ilongoa, he ngahi aho ni ia koe puria, a ngahi whakamu oni na e tauhi i he whakamau a ngā. Na e pehe koe hia ia koe ni o ku tonu ki ngāo pōpula ha taha ia ai. Ko i ulotonga whakatotolo ia i he kau polisi pe na e anga whewhe, ai puria, ai pā ko keini e fitu, me he tuku anga, me he tuku anga mea koe e whamau anga. Na pe he whamau lahi ia sa are stemo, o hoko e mea ia koe ni ke ne uesia, ai whiha laki koe ia e ngai mea whamau anga, pe kua ia amanaki e waveni ahono puke, ai toko taha, pe koki nau tolu koe ia, na nau whai ia e pango koe ni. Nga tāma pe ongo ongo ko okuma me kita tole, a koe ni whatāma pe ke mumau, a ore rei koe au Filipa Matulalo, tua whātu.
0: All new Island Time.